0: ta vurimi ni vufuwi.
1: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo u humelerisaka a mintirho ya vubindzu leyi milandziwaka hi vaaki tiko.
2: Mwingiseti hakuyo zela ka un'wana nongoloko. Tavu Jimmy ni vufuyi nongoloko wa Emission Provincial de Maputo xitichi xa Radio Mozambique. Namuntlha hi buya ni nhlokomhaka yin'wana na hi navelaka ku va hi bula kutsongo hi ta mubyalo wa ntsumbula. Ntsumbula i mubyalo lowu u nga fuwa swinene hi leswi vitaniwaka materia organica na u fanelaka ku va u landziwa ntshako wa ku lulamisiwi emasimu lawa ma lulamisiwaka ma va ma bekiwa ma lulamile hi mpfhuka wa hweti kumbexana tihweti tibisi. Ku va ku landziwa mubyalo wa ntsumbula ku tirhisiwa a tini. Tini leti fanelaka ku va hi ku kula ka tone ti teka a 15 ku tlhasa a 20 wa masentimetro. Na ti simekiwaka ku ya henhla na ku yeta xikhele xi fanelaka ku va xi teka 5 ku ya tlhasa 10 wa masentimetro ku va ku simekiwa alini na hi ku ya hlukana yin'wana ni yin'wana fanela ku va hi teka a metro na u ti byala hi ku longoloxa a fila. Hi navela ku va hi hlawutela swinene hi ndlela yin'wana ni yin'wana ku ya tlhasa ku tshoveleni ka ntsumbula. Hi ku zanga hi fanela ku va hi hlawula a tini leti ti xongiki swinene na tanihi laha hi hlayikeka kone tini leto ti fanela ku va ti nga na makamba nakone i tini leti fanelaka ku va ti tiyelile a nga leswaku ti ni a khume bya tihweti kumbexana a lembe na tini leto ti kumeka ti byaliwile. Ku bekiseni ka misava kumbexana ka masimu ku va hi byala a ntsumbula kumbexana a tini a misava mi fanela ku va mi lulamisiwile hi ndlela ya kone. Mi fanela ku va ngopfu a misava leyi mi nga ni antswakanyana kutsongo leswi endlaka ku va tini leto ti kula na ti nyoxile. A tini ti byaliwa ku sunguleni ka nguva ya vudzimi.

0: xipimo xa 10 miliwatini na u fanelaka ku va loko u tshovela u byala a min'wana mibyalo leswaku u cincacinca mibyalo masin'wini ku va misava mi nga kazali nakona mibyalo yaku mi tolovela ku va mi bindzula emihandzu leyi mi vilelekaka. Ku va hi byala a tini na hi titsavukanisile hi xipimo xa metro yin'we ni yin'wana swi na byalisa ku va alini yi beka mihandzu mikulu nakona hi ndlela yinene nakona swa hi na byalela loko hi tlhasa a nkama wa ntshovelo ku va hi susa mintsumbula yezu kumbexana ku khaya mathapa ka tini tezu. Hi tlhelo bya swinoniso leswi swi kulisaka a tini kumbexana a ntsumbula loko kutani hi byalile a tini hi leswi hi hlayiki ku sunguleni leswaku misava mi xonga swinene kumbexana mi xongisa swinene a tini leyi mi nga ni antsokolonyana kumbexana ntsaka lowu encaka kumbe lowu fuweke swinene hi leswi chiwaka a potasio kumbexana nakona a fosforo leswi encaka ku va mitsi ya tini mi va leyi mi kukumukaka kumbexana ntsumbula u kukumuka hi laha swi fanekelaka hakona kambe dzimuka leswaku ku ni tini leti ti kulaka nambi ti byaliwa asaveni kumbexana ti byaliwa entlhaveni lomu a misava mi tshamaka mi womile. Tini i mubyalo lowu tiyiselaka swinene ka xiwomiso. Ku tshovela entsumbula ku tolovela ku va ku teka 10 bya tin'hweti ku ya tlhasa 15 na tizazu na swi yelanaka hi muxaka wa tini tin'wana ni tin'wana leti hi byalaka tone nakona ni mbangu lowu hi byaleke kone. Hi hlayile leswaku ku va bindzu byaku byi tlakuka byi voneka nakona byi xongile ku byaliwa ka tini ku fanela ku va ku yenciwa ngopfu swinene ka misava leyi mi nga ni ntsaka na ku tirhisiwa a vutlhazi bya ximanguvana lawa. Hi tlhasa vugan'wini bya nongonoko wexi wa namuntlha laha hi navetiki ku va hi bula hi mubyalo wa ntsumbula atikweni byezu. Nongoloko wa namuntlha wu lulamisiwi no kombisiwa ha Julie Mavota ka vukhomakhomi bya michini ku kumeke mutirhisikulozi Tomas Buruma ku da hi ku yengeta.
1: Ta vurimi ni vufuwi.
2: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo u humelerisaka a mintirho ya vubindzuli milandziwaka hi vayakitiko.

Kusukela 23 kwa tlasa 28 kan chati wa 1962 a Dar es Salaam tiku tra Tanzania. Kuichi u Congresso la kusungula la Frelimo kajone kukumekeke ntlhanu wa makume na majaju ya vadelegado ni ntlhanu wa madzana ya vazhambiwa. Aveka Congresso lelo swivoniweke na swilo swa lisima byikulu kuvumbana ka xithungu akuva kukoteka kukhululiwa tiko. Nhlengeletano ya kusungula ya vahisekeli va vun'wana bya tiko yi endliwe xihundleni yi vekile valeni leswaku akuahlukana ku nga ha li kone ave xivangelo xikulu xa ku hluliwa ka vuhisekeli bya xithungu ka vukolonyi bya maputukezi amasambikeni. Tsalwa byi boyiweke ka nhlengeletano a byi khanela hi ku vumbiwa ka mfumo wa xithungu wa ku tirhela xithungu na u kongoma xithungu lana vukone bya tiko byi nga fanela ku tiyisekela ku navela ka vana va tiko ni ku xixima tsalwa bya timfanelo ta vumunhu kun'we ni ku helisa swihena swa vukolonyi. Ntsako ka ku vumbiwa ka Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, hi 25 ka Junho wa 1962 ku voniwile leswaku swi ni lisima ku bohiwa makungu ya ku hlengela ka xithungu ayimpini ya ku ntshuxa tiko. Frelimo lweyi a vumbiweke hi ku patrana ka mihlangano mizhazhu ya vana va tiko va nga ha chavela matikweni ya Tanzania, Malawi na Zimbabwe a nga na mavonela malimangwe mayelano ni nala na mbini tindlela ta kulwa na yena. Mhaka ya ku twanana kwavo a ku juleka akuva ku helisiwa vukolonyi bya maputukezi atikweni.

kutani a nyoxisa ngopfu swinene hi loko a twa vayimbi va ku fana na Lira Asa wa le Africa do Sul ni le Nigeria nakona futhi swa mu nyoxisa loko a twa tinsimu ta ku va timba ha fane mpfumo na Madala kutani na Hugo Masikela Asa Mathosi a ni mbangu lowu kunene a vuton'wini bya vano a vukumiki hikwalaho ka mahimbela yakwe matirhela yakwe ni leswi a xitu byakwe a byi tamelisaka xiswone ka ntizo wa ta vuyimbeleli a hi kumini vunanga lebyi.

Njene ka timinete kunene hitava hi sungula mabulu yezu ku nhlokomhaka leyi bekisiweke ku va namuhla kunene hata bula hayone.

8:41 minuto jinaka kunene viki leti hita ni nhloko mhaka leyi yenge ku tisunga hi lwa ni ku tisunga hwetile xana ke hi vitisa masiku hinkwawo lawo leswaku kasi swo leswi swi ta va swi yenca ha yini leswaku vanhu va nga zon'weka hi ku va va titsimba va tisusa evutomi swi ni madzingano mpyini leswi swi nga yencaka leswaku munhu a za a tisusa evutomi hakunene kutani namuhla hi navela ku va hi nga tiva le ku wena leswaku xana ku va hi vhikela ku va munhu a nga chuka a tsutsumela ha mu vona leswi manyana a nga ka matshamela manene swi nga chuka swi endla leswaku dzimbenisiku a tsutsumela a pindza kumbe a tsutsumela ku va a tisuvisa vutomi hi swin'wanyan'wanyana hi nga va hi yenca yini a ku va hi thiva mhaka leyi hi sivela leswaku swa ku fana na swona leswi swi humelela

0: hi nga endla yini ha swona? Loko hi swi vona swa ku manyana ngi kumbexana amapimu lawa nga nawo a vugamu ma to gama hikuva a titsimba, hi nga endla yini ku va hi n'wi pfuna ku hingeletela mhaka leyi ya ku va a pimisa ku va a tisunga byi xile?
1: Hoyi hoyi, byi xile? Avuxeni tata.
2: Hayi, u vulavula na Antonio Mhanjani la Kapuchiana. Muhaxi, a mhaka leyi u taka na yona yi ni nkoka swinene ya vutomi.
0: Hi swona. Lintunga li nga tshamisekanga, byi xile?
3: Avuxeni tata na livona.
0: Byi xile, byi xile kokwana.
3: Mina ni kona.
0: Awu.
3: No, vutisa yo leyi ni nga yi twa ya ka yilela Gabriel kumbe mu yi tivile kwala rata.
0: Hi twakalile mani, twakalile mani.
3: A ku fa ku etlela.
0: Mpela, mpela.
3: Ta famba tindlela ta rata.
0: Mpela.
3: Kasi ne u taka nayo papayi ya nkoka. Mina lexi ni xi vonaka ku ku ve leni loko hi hatla hi swi tsumbula swa ku a lweyi a nga laka kunene ku la hi matile manyini ya kona porke lexi hetaka vanhu hi kona ka ku tseleka timali va ku va ta gana va gama va nga ganyi nchumu se ku mutasiya hi ku la ku ve leni u hanyela hina vanhu hikusa a vanhu voi va pfunaka munhu hi lava tele a hi nge tshiki wena u fa leswaku wa deka a mali ya xikwemiti leyi wena u nga tidolari kurike a leswiyani munhu wa yenhla phela tshama ku kona yani ku yantla hi mutsumbula hi vutsatsini hi la ku tiva swa ku katilisini swi ku endlaka tolo hi te ajantara uku wena u landlala nyamutlha matabisa ku ni wena u tidya ku khavatyana kasi ku endleka yini hi wena ku ri ka munhu wa ku tani phela ni ku tshama na n'wini vhala lati u ta mi kuma vuxakeni wa ku fonoto wa ku fambafamba ka kombeni a ku kha dzuki wa yini wu xaka kutini a hi mutatiyeni papayi hi tiva swa ku kasa xivangelo i tini a hi khantlhela hi ta drake loko a hi phazamisa epa swi humelelile pai a vana va hela papayi a ku ti hini vamakulu ku hela vatsongwana
0: a vatsongwana
3: va ri ta swi vona leswaku hi suka timali ta ku tsendeka hi swo swa ku jogara hi jogara leyi va gava va nga yi kumi mali liya a ku te a ku ta fambisaku hi xikeni
4: a hi swivutisi papayi a hi heleliwa hi vanga
0: mpela
4: toto ya mpetulu wa swiala wa joyitwa vati a na difeza muti hikusa a yimele ku butiwa hi weli mona u suka u beliwa hi xidzaku ya rati ya kuai vadyera ta va timhaka ta ku ta ku hlakelaka i ku dlayana
0: namani i kani swo oito dois oito quatro trinta e quatro oitenta ha mu vona swa ku manyana hi nge matshamelo a nga na wone a malumuka kunene inaka ha swi tiva leswaku byi meta masiku a to xika u tsumela ku va tisunga hi yenca yini byi xini
5: byi xile tatanawami
0: byi xile apayi
5: nao no nghena swo swilakani khomarati ni twa ta ku kumbe ta ku biha a ni nga ni kombela ku ni tlhata swifuwa swa mina.
0: A munhu a loko a dya ku va a tisunga ku ni a swikombiso
5: a hi swona ni hlaya ku mamana loyi a heta ku vula ni twa khapa swa ku biha kumbe swa ku yini hi ko munhu wa khomarati
0: swona hi swona tata amintiri ya radio mela ni switiviso hinga lutla
1: hinga hinga lutla
0: eh so so
1: zabona anga na goma ke
0: ina
1: gala makali tidinga kona emindzangu ya hina eh mala ni ku hanya ka hini vane kuva ati fila mwanyana li vona mwanyana hi tshindzekelana hi kota ku yangulana hi kota na ku nyikana swifuva hikuva munhu u n'wi vona a le ndzolato u lava ku swi tiva swa ku a kuma koza na swi tana ka bank ta hi ndlela yeleyo u fanele ku va tshama na yena hansi u mu khexakhexa ku mbutisa ndlava ncini swi n'wi hluphaka hi kesa timbyalo kuva u ta kuma swifuva ka yena kutani swinyingi leswi endlekaka hileswaku mana va famba va ni mapulani ya wu karhi ndlela ya ku va famba kumbe va ni gosi ma nga home bank va hambeliwa vutsotsi kutani swi nga endla mutele or vatele va n'wi nyikile mali yo karhi ku ta endla swa ku karhi ka ni u tele ta hambela ni gosi a kuma ya jika hala a wunguwa hi swin'wana swilo swa mutshava swi nga tala swi huma rongo tike ku ni ma ni gosi ya ku mati ya rapi a n'wi ku biwa swi wela hansi a nga kumi leswi a lava swona na tiva swa ku vatlele va ni nyikile ku va ni ta pfula ni gosa se a miyela naswona a tshama gogogogo kutani loko se muxiyaxiya mutiva mhaka kumbe tiva swa ku mi kombisa ku yini leswaku va a nga pimisi swa ku biha hikusa vanyingi lava va nga mfun'wini wa Judas Iscariot va ya ka endlela ku sema hi ku tihlunga kutani a helweleni ku va hi va susa ka mfumulo wa Judas Iscariot hikusa hambi munhu a ya ekerekeni hi twa swin'wana swigava ni swigava hi tiva van'wana lani ya va fundisa va tihlunga ndzeni ka kereke se xifananisi hi Judas Iscariot a hanya na Yesu ivi mun'we loyi a nga chiwa a vito hi Yesu Kreste a dya na yena a fambafamba na yena maxangeni hi moya wa thyaka se ni vana va hina ni vayatelani ni van'wani ni tixaka tala ka tona moya wa thyaka wa nghena ka vona ntsena leswikulu ku va helwela ku va hi va tatiya hi va kombisa ku va va huma mhangwini endza vulavula ni nyimakolwani khari mangwa
0: hi tlangelile swo
1: inkomu
0: ya hikusa loko hi n'wi vona tanihi laha a nga hlaya kokwana n'wamunyingi lahaya a nga a munhu wa kutano a ni a swikombiso ya a ni swikombiso vona hi koku vake kutani nga haji ku tshama na n'wini byi xini
6: byi xile khamamba tani
0: byi xile a tana
6: khamamba a ni vele ni ya mhakeni mikhulu
0: ina
6: a ni kumini ni kombela swa ku u rhamba a vazhangeli va makereke ni vazhangeli va ntumbuluko va vuya va ta tlhangana laha ni xitudio va hi tlhamuxela va hi byela swa ku a loko va ku minchumu xayila a va hlalisa ku yima ka xo xiphele hanya xilungu jakekutana valungu volava va susa ku tinyimpi va hlohlotela ku tinyimpi va hlohlotele jana exihini leswi vulo yi phele yi sathanindzima leswi hi yo ni yi hanyaka namuntlha na yi tshama xona yi ya makerekeni yi biya na xona u kuma swa ku nambi munhu ndzi ya sontaku ndzi ya nga famba ya laha paraji laha nyimisa movha ku xonga a tirhuma a tlha a tisuka a nga hlambi ni nthaku a nga swi endla nambi gedini ta kuma xikuma xa ka khongela so mina ponto rhanganile hi rhambile a vazhangeli va makereke ni vazhangeli va ntumbuluko va ta yi hlahla mhaka leyi khani mambu mikhulu
0: inkomu 8:51 minutos 8:28:30 ku va hi beka a mavonela ku nguna hi le ku va kunene hi kuma a xihlelafuzi byi xile byi xile
7: xile papai
0: byi xile a tana hi xela na mani
7: Albert Manyi wa Khongoloti
0: minjhani
7: mina na hanya hikwaswo swa ku karata
0: hi swona
7: a nghena makeni na mina Khongoloto loko nghena
0: mpela
7: vela a khale a ku tisunga vanhu vavakulu va ni kuma
0: na ku kuma ta
7: kumbe swi nga ve mhaka ya maresponsabilidadi kumbe a nga mhaka ya ku holovisana ndzeni ka muti ni swimbenyana ni swimbenyana kasi masiku lawa yi nga na wona sweswi entamu mazove. Kasi imawanele ya mina para kualisi. Si pumbeka. Labai vini makuidado vela ni mazugula ya masikula wa. A mazugula ya masikula wa ya ma... Eko ganya kama... Ikarinyana, mali nyingi. Maheta mazove. Bisi zaha. Porque muno lukazam azasim bangi lita kutara lita. Basa kungwa njika ni sumanya na utungu. Zami timisea yena. Jana vela kutisunga. I angalani ka unene mishu. Kasi timbenga na timaka. Ina baba kuru kutisunga. Hili. Hili kutuwa hili mwana. Havana na mwana lukunga tumisi. Kumi bewa, hodo kisunga. Kutuwala ngwana, umu shaisa, umu kulisa, umu dunjisa, hakumamikiso. Shika karwa kuwena, papa wakona, uguwete kitisa. Nenga kuhundi kungu kumono. Zimbaya na siku, fafusi, abeta kutekela mutilu, kama kuka wena. Amutilu nga yaka, nunga sumu tuwala zveze. Jaleso, lukunga kumilano wako kungu tisa bene. Mga tisunga. Mtanyima kola.
0: Itangili tata.
7: Ya. Yeah.
0: Ya. Yeah. Sijula wako wako nene. Wako woni sisi sana kukukoma haome. Eko saa, asijiku wa munu umu wana swa kudwe. Alika matamela ya kukazi. Kutani uudhela kambe. Uya mhulo visa. A shona ke ule ata zelela ana kuzelela

Moyingiseti Rishile mahungu ya lonkama hi Missouri provincial di Maputo muhlayi Stelio Manyisa. Mfumo wa tiko hi ntirhisano ni wa ximerika wu karhi wu tirhisa mali ya ku fika 40 milioni wa timetikali aku va ku fambisiwa ntirho wu kongomaka ku nyika swifihlulu vatsongwana va swikolo swa swifundza swi nga ri swingani swa xifundzankulu Maputo. Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka Nutrir para Aprender, kumbe ku dya u ta kota ku dyondza kahle, wu khumbaka vatsongwana lava mindyangwini ya vona va hanyaka vusiwanini. Projeto leri ri kongoma ku pfuna nhlayo ya ku fika 17,000 wa vatsongwana na swikolo swa swifundza swa ka N'wamba, Magudu, Manyisa na Matutwini ka xipimo xa nhlanu wa malembe na rin'we, na ntirho lowu wu sungule lembe ri hundzeke 2025. Swifihlulu leswi swi nyikiwa ka nkama lowu tiko ri tivekiselaka ku va ri hlamula xiwomiso xitaka lomu ku nga ta pfumalekaka timpfula na hambi ni bindzu ra masimu, mhaka yi nga ta karhatisaka vutomi bya mindyangu leyi nga ka matshamela ya ku nonoma. Ku khanguleni ka projeto leri vitaniwaka Nutrir para Aprender wa unharhu lweyi a xikola basika di Nkuwanini a mugangeni wa Malwana ka Manyisa, murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntuli a vuli leswaku ku nyika swakudya vatsongwana hi ku vekisa vumundzuku bya tiko, hikusa hi voho va nga ta vumbaka a vurhangeli bya swiyenge swa ku hambanahambana swa tiko ra hina. Xiyenge xa ta urimi a xifundzankulu Maputo xi luka makungu ya ku hlamula leswi swi nga tshukaka swi vangiwa hi xiwomiso xi vitaniwaka El Niño xi nga ta vonekaka a xifundzankulu Maputo na dzongeni ka tiko ra Mozambique. Makungu ma khumba ku dyondzisa ni ku tsatsiya xitshungu a ku va xi tivonela ka matshamela lawa ya ku cinca ka matshamela ya nkama. Ndzeni ka swona se ku pfisiwile mintlawa ya vaseketeli va varimi akuva va kota ku vonelela matshamela lawaya. Murhangeli wa xenge xa ta vurimi a xifundzankulu Maputo Paulo Khosa a vuli leswaku nakona va karhi va seketela varimi hi timbewu ti tiyiselaka ka matshamela ya xihomiso. Hi tlhelo rin'wana, xenge xa ta vurimi ni vutsheve xi karhi xi landza mpalwa wa ku tlhava anyezana ka swifuyo akuva naswona swi nga fi hikolaka mavabyi ma nga tshukaka ma vangiwa hi xihomiso El Niño. Holobye wa lavantshwa ni mintlangu ya ku tiyisa miri Kaifadini Manase a lava akuva nhlangano wa lavantshwa wu lavetela tindlela ta ku va ku kumiwa nhlamulo ya swivilelo leswi swi kombisiwaka hi lavantshwa namuntlha ka tiko atikweni ra hina. Kaifadini Manase a vula leswaku akuva leswo swi koteka, vurhangeli bya minhlangano leyi i patsaka lavantshwa hi xiyimo xa swifundzankulu swa tiko ra hina yi fanela ku va yi tshindzeka ngopfu kusuhi ni lavantshwa yi va yi twa a swivilelo swa vona. Holobye wa ta lavantshwa ni mintlangu ya ku tiyisa miri a vonisisi leswaku akuva ku hetisiwa a ku xuva loku varhangeli vavantshwa va nga na kona ku fanela ku va va nyika a rito lavantshwa ni ku va va va patsa ku fambeni ka mintirho ya ku hambanahambana ya ta ku fuma. Manase a vulili wa vumbirhi lweyi kana mahaxa leswaku a mfumo lowu rhangelaka u ta ya mahlweni hi ku va wu patsa lavantshwa ni ku va hlohlotela leswaku va kota ku yi tiendlela manhongoso yavo a ku va ku hlamuliwa ku pfumaleka ka mintirho loko tiko ra hina ri nga na kona. Ka ta mitlanga u tiyisa miri tiva leswaku Selecao ra Mozambique bola Selecao lerikulu ri ya mahlweni hi ku va ri tilulamisela ku va mawontlhanu lweyi a Zimpetu ri amukela Selecao ra Senegal ka ntlangu wa jornada ra ku pfula ri kongoma ku nghena ka first group ya mpikisano wa CAN Pamoja 2027.
a timamba tikari tiendla mintiro ya kutilulamisela mixuolo a kampu ya bebe a munisipi wa Kamatsolo na kuve ko a bebe tolo swimambana leswitsongo swi bentlawa wa Mauritius hi ntlhanu wa mabola ya ku pfumala ya ngulu na swiritano a swimambana a swi sina hetiseka ku va swi ta kumeka ka mameyash finaish ya mphikisano wa COSAFA ni ku va swi nyikiwa mukhandlo wa ku ya a Ghana nga ta endliwa ka Ghana lembe ritaka kutani swimambana swi nyimela ntlangu lowu nga ta endliwa ka ntlawa wa Angola na Lesotho hikuva Msambiki kutani swimambana swa majaha ya hansi ka 20 wa malembe swi nyimela leswaku Angola anga peti magolu hi nhlayo leyikulu akuva swoho swi ta kota ku chapela swi ya ka mameya final swa nga lava kumekaka ka xigava xa vumbirhi va nga ni ntsengo wukulu wa magolu ku ta fika swoswi Mozambique vulavula swimambana swi ni ntsengo wa ku fika ntlhanu wa magolu na mambirhi hi ku tlula manharhu lawa Angola anga na wona ku ta fika sweswi. Murandzi wa mwingi seti, swiringene, lawa ave mahungu ya 9 horas, man'wana u tamatwa hi nkama wa ntoloveto, Richelle.

loko ku fa kunene u va ku etlela lava ku tala ha dumba leswaku ha fa hi ta va pfuxa kambe hey a ku fa kunene i nga khumuka ndlela ya ku famba u nga buhi.

0: Ginri ka mapuru. Ginri ka mapuru. Vusiwana byi chava mavoko.
1: Novoras na 40 e quase 9 na 35 minutos que nem que gutane heleka gingrika maputo wakuba itshokobetela amadzungula mavumbaka amishwana muhla ya tsamba Fernandes do Muzishile he wane na wamuitsondela ka wone bzisanjani
2: Dzishile na talulivombo dzishile musedona tsaka ka radio Mosambiki misoro provincial de Maputo kunene namutla dzishika hle adlambo ra tlhava nakona amumu holo phoke heleka malanga ke se a vela ka akula akala veke majansi sweswi eh kula ka swikipa swa ku swa upepela nyana kutsongo inaka itato la mavula ka swa ku vanhu vambirhi hi lava hlongoliweke ka mintirho ya ta vudayi hi kula ka ku ka vuhereki kun'we nyika swivono swin'wana wa swi endleke entirhweni wa vona lomu eswipiritana nakona ta vuhetelela leswaku maphorisa xifundzankulu maphorisa vona leswaku a ma nga ta tsetselela lava nga ta kumiwaka na va hoxela ta mafambela eswitaratwini hikola ka ku kuni timhaka ta tinghozi ta mimovha ti ta kana ti voneka ka masiku lawa hi nga ka wona laha vanhu vanyingi va luzaka vutomi ngopfungopfu va swithuthuthu xileswo man'we ka lawa hi nga ta ma tshoyotelaka vayingiseti eka miso wa namutlha na taliyo
1: impela
2: inaka hi to rhamba Alberto Paulo ni lama vulaka leswaku vanhu vambirhi va va hlongoliwile ka ta vudayi ka xiyenge xa ta vudayi hikwalaho ka timhaka ta vuhereki kun'we ni swivono swin'wana va swi endleke lomu eswipiritana mahungu ma vuliweke hi murhangeri wa ta vudayi hi ximi xa xifundzhanku maputo Daniel Chimani a ku fambeni ka nhlengeleta ni veke kona kusukela tolweni ku fika tolo amugangeni wa Ponta Duro exifundzheni xa matutweni
3: Fernando Sidumu lavambirhi va hlongoliweke vatirhi va mfumo a xifundzankulu maputo va kumeka ndzeni ka 35 wa maproseso lama kumiweke a xifundzankulu ku va ku kambisisiwa hi xiyenge xi hanyelaka ta wudawu lomu xifundzankulu maputo vatirhi va tinghenisele ka timhaka ta vuhereki namuniku va nga tenderi kahle a timbabyi a swibedhlela swo hambanahambana i mahungu hi ma nyikiweke murhangelo wa ta wudawu wa xifundzankulu maputo Daniel Chimani loko a vulavulaka nhlengeletana i ya tintlhari ta xiyenge xa wudawu nhlengeletana leyi gameke wa humbirhi loyi a xifundzeni xa matutwini ndzeni ka nhlengeletana leyi hi twe marito ya Milagre Mahlayeye i murhangelo wa ta wudawu wa xifundzeni xa magudu a ri nkongometo wukulu ndzeni ka nhlengeletana i ku va ku letiliwa tindlela ta ku yantswisiwa matendereli a swibedhlele vona kona ku tshunetiwa mintirho ya wudawu amigangeni yo hambanahambana yi kumekaka tihandle ka madoroba
4: ku na ni makungu lawa ma nga kona tanihileswaku ku kota ku va ku tshundzekiwa swinene lomu a xitshungu xi nga kona leswo swi hlaya ku va ku pfisiwa ni ku pfisiwa lava va tirhaka ni leswaku va tshinyiwa leswaku va swi kota ku va va tirha hi nkhinkhi hikusa a kongomento kunene hi ku va ku antswisiwa a mintirho ya hina ya wudawu a ka mintirho leyi hina ni leswi swi vitaniwaka ma-sistema subcommunitario loko hi vulavula hi ndhawu leyi yi nga kulenyana swinene hi laha ni mintirho leyi nga ta kota ku va yi yenciwa se yi sungulile ya endliwa tindhawu tin'wanyana ni tin'wanyana swoleswo hi swona swi hi tshembisaka swa ku hi le endleleni leyinene
3: a subsistema communitari loyi kahlekahle intswini leswi nga ta endlekaka
4: a ka subsistema communitari leyi hi nga hlaya leswaku hi xibedhlele kambe na xi ri hi xiyimo xa xitsongonyana leswaku lani hi ta kota ku va ku tenderiwa xitshungu a kusuhani ku fana ni leswi a swi ta swi yenciwa khale a hi ku ku na va agenti polyvalente lava a va tendera xitshungu kambe i maencelo ya ku va va tenderi a xitshungu xi tenderiwa ka maencelo ya le henhla lani ku nga ni mbangu lava faneleke ku va tenderiwa kona lomu va swi tivaka swa ku loko hi tsandzeka ku va hi ya le a xipiritana xa xikulu kambe hi ni lani ku nga kusuhani hi nga ta tenderiwa kona
3: leswi vula swa ku ku ni mavabyi lawa na ku bukiwa matshamelo ya koho a ma nga ta fika ka swibedhlele leswikulu
4: vanhu lava ta va hopfisiwile leswaku leswi va swi kotaka ku swi tendela layani va kota ku swi hantlisela kambe leswi va nga swi koteki va fanele ku va va rhumela a timbazi leti ku va teka swipiritana leswi a swikulu kambe hi mbangu lowu ku nga ta tshama na ku na ni munhu loyi a faneleke ku va a va tendela
3: la ku dokodela ku na kona hi matshamelo lawa matendereli manene kambe nako na ku na ku twelana ku na wumunhu ka matendereli lawa ma good matshamelo hi wani
4: a magodi hi nhlaya leswaku a matshamela ma kahle loko hi swibuka swo swi vulavulaka hi swona hi leswi swi switaka na swi yenceka masikunyana ndzhaku hi swi vonile loko hi rehabilita ra Maternidad lani se ku xitshungu xi swi kotaka ku va xiya xi ya tindereka hi matshamela lamanene vhiki ra ku hela ku boxiwe xihlovo lexi a xipiritana xa ha dependeri hi mati ya le dropeni kambe se hina ni mati ya hina leswaku a mintirho ya hina yi ya yi antswa
3: Milagre Mahlaya murhangeli wa Tauda wa xifundzeni xa Magudu loko a vulavula ndzeni ka nhlengeletana leyi yi gameke namuntlha nhlengeletana ya xiyenge xa Udawu nhlengeletana leyi patseke a Service Provincial de Saúde ku byana leyi i rhangeliwaka hi vukombisi bya mfumo xifundzankulu Maputo kun'we ni Direction Provincial de Saúde leyi rhangeliwaka hi Conselho Executivo Provincial
2: inkomu Alberto Paulo kunene hi sweswo natalivomi va le ma subsistema de saúde anti kumbe swa fika le ka n'wamatibyana mi nga kona
1: a ku tlhasa nambi loko swi tlhasa hi navela a ku va mintizo ya kona mi va leyi
2: kunene
1: mi vonekaka hi ku saa
2: kunene
1: swi nga va swi vulavuliwa laha nhlengeletanini swi vulavulana swi talile kambe swi va swi nga humesi a mahandzu leminene
2: swa risima kunene i ku va a mintirho leyi yi fika ka xitshungu sa loko lixa hinkwerhu hi tsumela exibedhlele a ku heta kuma a ku dahiwa xileswo a masubsistema de saúde lawa hi lawa hi ma lavaka ina hikusa va le i mintirho leyi yi nga ta kumekaka ndzeni ka xitshungu lana un'wana ni un'wana swi nga sindzisi a ku va a ya xibedhlele se hi yimela swona vhela kunene inaka maphorisa xifundzankulu Maputo lama vonelaka ta mafambela lomu switaratwini hi lawa ma vulaka leswaku a ma nga ta tsetselela lava nga ta kumiwaka na vahoxela ta mafambela eswitaratwini hikwalaho ka timhangu ta mimovha ngopfungopfu leti ti patsaka exithuthuthu Veronica Sidumu hi loyi a byeleke emhangu lawa
5: maphorisa ya transit wa xifundzankulu Maputo ma vula leswaku a ma nga ta tsetselela vachayeli va mimovha ni va swithuthuthu lava nga ta kumiwaka na va nga landzi minawu ya ta mafambela manene switaratwini Murangelo wa xiyenge xa ku dyondzisa ka maphorisa ya transit wa xifundzankulu Maputo a vula leswaku kahani vachayeli va movha lava ha tshimamisaka ku photka minawu Jose Novela a hlamuxele leswaku vafambisi va mimovha se va yi tiva minawu leswi lavekaka i ku va va yi landza a ku va va nga khatisiwi
6: Estamos atentos, sobretudo, no controle de Nhongoyan, onde faz-se o controle exaustivo naquilo que é a revisão do próprio e boletim de viagem, para se perceber qual é o tempo, qual é a hora da saída desse veículo, no sentido de termos que controlar que coisa de gênero não volte a acontecer em outros pontos da nossa província.
5: Xinguana, Xiboniweke, José Novela, Xangale, Xibangaka, Timango, e com a família Siva Mimova, Niva Fitututu, Xantleketlo, Patulisan Sayavanu,
6: São essas situações que eles acabam alterando, percebendo que nos postos de controle, onde vigora sobretudo a esta fiscalização, para poder aferir a existência de número superior ou não dos passageiros, eles acabam fazendo descer, por perceber que no posto seguinte, em nenhum momento podem atravessar com o número que supera a lotação normal dentro do seu próprio veículo.
5: Murangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa ka maphorisa transit wa xifundzankulu Maputo Jose Novela ni ntirho lowu landziwaka enkongometweni a ku va ku tsatsiwa vafambisi va mimovha ni va swithuthuthu swa ntleketlo a ko va tivonela loko va nghena switoratwini enkongometweni a ku va va nga vangi timhangu.

0: Inkomo Natalie Vombo so ngena ka litirena mitlango ya u tisa mire ka mitlango ya u tisa mire itanila ya u tsakisa ngopo swinene hikusa antawati ku hi bola swimambana mambinya ile swumeleleke tolo emahlweni ka ntlawa idla Maurice Stella Manyisa u aswimambana swishitava timamba
1: na aswimambana unga tlangi na swona
0: nada nako na mfanelo phelembe lweyi ya ani ndumu
1: uhla phelembe junior
0: ya phelembe junior
1: na phelembe junior amfanelo wa bela ene xima belela ku hi kufani boko
0: ngi boko
1: boko pengwa kamba pengwa ku papa ye
0: boko xilongenyana vele
1: a lo banya swimoyana
0: xo
1: mara ku deba loko ya maqhinga
0: ya
1: ku kanganyisa adversary
0: inaka ntlangu fambi njani
1: na ntlangu fambi tindla tinene
0: ya
1: na Msambika kombili a ku a toranga na ro rakwati sola ka kuva biwile
0: yeah.
1: Abiwile Namibia bola ringo nako bola ra Namibia antlangu luya Namibia apa ayibi
0: anga komisanga malwandla
1: nanga komisanga
0: anga komisanga malwandla
1: ethoma
0: ayithoma
1: eswiya etithomela gama kunganganga
0: ya majdevi makagwanda rida wa wai devi lo linga mchopi lo angeniwe msava kama tihlu atsunyiwa mbuyangwana ya
1: kutani hi vanantswa hi 5-0 a swi ringana hambi hi 8 no do leswi pasile sto
0: ya
1: a va fanele va belile nako
0: 5-0
1: ene hi mfuto a kampa ku tele ya bebe
0: poke n'wi hakeli oke
1: Fuzi swa mahala aniri
0: ya
1: leswi se vulavula swin'wana
0: xantizo a timamba tiganyile
1: na hi ganyile swimambana kutani a ka nkava kusukuna sa hi ganya ma 3-0 primera part
0: ntu ya na bela kwa kuanguluka tolo
1: na mbuyangwana ni fane mutsetsa xiritwana xa
0: ni mutsetsi ngopfu swinene
1: kutani leswi swi hi endla ku hi nenenge wun'we wu le ka mamaya xifinaxi a hi sina vani a ku tiya swa ku hi le ka mamaya xifinaxi leswi swi tiyeke hileswaku nenge wun'we se wu kohala ku chota hi leswi hi nga biwa hi Namibia hi leswi swi nga hi tlhelelisela
0: ya
1: hikuva loko kumbe loko a hi ringane ni Namibia kumbe ku munantswa leswi a hi to yimbelela leswi
0: so se hi le kusini vugamu ka Kozafa
1: kutani hi nyimela Angola epa Angola leswi a nga ni 5 wa tipuntu na a nga ni tipuntu nharhu loko o ba Lesotho ka ntlangu nga ta wu endlaka hi 15 yora xi namuntlha kunene kambe a mpetela ku tlula munhu wa magulu hi leswi se swi nga ta hi endlaka a ku hi tin'wayan'waya xikosi
0: swi nga ta humelela leswi
1: hi madala bolebola
0: a Lesotho eko a nga ta pfumela ku biwa hi munhu wa mabola
1: yeswatini kutani
0: yeswatini a nga ta pfumela ku biwa hi munhu wa mabola
1: u vula nge ti pfumela ho swi tivi mabolebola ba
0: soko vafanele va Angola lava no vota
1: na Angola na yena wata na ku ve leswo kutani hi nyimela leswaku Angola okay po damba Lesotho swatini leyi kambe a nga tlulisi la ka munhu wa magolo a nga hi ringiseli a ku va hi ta kota ku chapela na hi le ka segundu lugari i ta va a ka va segundu lugari va magrupu hinkwavo hina hi segundu lugari lowunkulu hi maka magolo ya a ka ntlangu sungula hi peta 4 swo swi tolo wa ku pfala xidarana ra nharhu
0: hi ku
1: 9 kambe hikwala ka magolo lawa hi nga peteliwa hi susa mambirhi ka lawa hi nga kutani va le saldo positive i seto magolo hambileswi peteke 9 hikuva hi goliseliwa mambirhi hi susana mambirhi na hinawo kutani hi ni set hi nyimela van'wana swimambana suka
0: ya swi nduma
1: ena
0: majalawo ya mata ma nduma
1: kutani na ku ve leswi wa ntlhanu lweyi na hi cina vincengu ste a timamba ti amukela Senegal president
0: nyimantini wa ya nhloko nyimantini wa
1: timamba letikulu ti amukela na i Senegal a amukelaka timamba spend
0: azimpedu
1: hikuva Senegal a kombile ku lomba zipendu
0: okay
1: kampu yakwe seniyana
0: hayi lulamana
1: na yi lulamile yo amukela mitlangu yin'wana hi xiyimo xa tikonkulu Africa kutani timamba letikulu ta bela hi ja 25 yelu wo ntlhanu hi 15 yora ti bela na Senegal i jornada ra ku pfula a majovana ku nghena ka first group xa wokan kutani wa lembe ritaka ndzhaku ka kutani tibele 25 tigama tiku dia 29 wa setembro yelo
0: wa setembro
1: tseti nantswana na na Sudan
0: siku la Samora Machel ya 29 December
1: e Samora vuye
0: yes.
1: Ta epona baye
0: a hi chukulo manga ko ya
1: kutani leswi nga swivulaka hi ku hetiseka ka ka kutani ka ka kata mitlangu tisamiri na xinwana xa ku hlamarisa ku va hi pfala i ku vuyelela ka ku humelela ka ntla wa Union Sportive Songo wabo Union Sportive Songo wa kutsikana na mhlawukanyisi Daudu Razaka Songo a tsakanyisi wa Daudu
0: Razaka ya
1: se kutani aya biwa anga swikotanga ku va chapela ka Machika Champions League bui Petro de Luanda ka ma jornada la mambiri ya preliminatoria sangwa tsaka thavula kwa na
0: swilala
1: aba muhlungulanga Razaka
0: a swithika
1: a swithika se ale swa ku hlamarisela ku ona ku nwatseka a hili swo kambe ona ku nwatseka songwa singona ku humelela
0: a ku humelela ka mitlango yawo
1: matambe a bima shakene e 4-0 tambe a bima shakene ma ora ai vale a jornada 20 in kwa mianzo ele costume assistant sportivo wa ka vlankulu a biba ya wa pemba hi 2-0 Ferroveu Alexinga anatwa Ferroveu Nampula 3-0. Liga Desportiva de Sofala biwile Ferroveu de Maputo Nzengere hi 2-0. Na elwe i Danito Nyamposa swa mfambela. Swa mfambela. Okay, Ferroveu da Beira a biwile la Calderão. A Calderão aka chavisi.
0: Aka chavisi.
1: Lana a ri wa tshwa.
0: Watu swa ku ku mahungu manga baliwile la hem. A Estado Nacional da Independência.
1: Independência.
0: Ya va ku fazer do adversário o inferno. Fazer do estado
1: o inferno
0: para o adversário. Yeah.
1: Ah, all right. Kutani, Ferroviário da Beira, Abiwili, ABB, 2-0. Xingalua Tech, Abiwili, Costa Sol, Bolarim, União Esportiva Songo, Adinantula Machaquene, e 4-0. Kutani, Inzela Lei, a classificação, Liar Rangeliwa, e na Associação Black Bulls, Angani, Kutafika Soshi, 44 de ponto, Kulanza Costa Sol, ni 37. Ferroviário da Beira, Yenangani 33, a Fala Lava Unaro. Kasa Hansi, Chaco Loco Msambola, o Gama Namunt, Abu Roma.
0: Abu Roma.
1: Kuausungu, nessa sessão esportiva, a Pemba, Angani 17 de ponto, Kulanza Xingalo até, ni 12. Ah, Machaquene. Ah, Lanza, Kwa, o Gama, ni 10. Machaca, Gapucane.
0: Gapucane, Gapucane, Gosei.
1: Wabi, ué.
0: Ngaus, o Gala, Ngasenga, Machaca, se.
1: Fuzin, Pazan, Utsunzuka. Mofe Chico.
0: Chiquinho.
1: Chiquinho, Lanza Machaquene.
0: Jala Machaca.
1: Chiquinho, Chiquinho, a feva. Ata foi troca na muito comum, eles fumaram, galera.
0: O Machiquinho, a lua Machaquene na Sport.
1: Na Sport.
0: E
1: vai só colar. É né, umbirica vou lá. Vá fora, macho.
0: Chiquinho, Angalco. Angalco.
1: Alright.
0: Yeah, ele bom. Ele canou por 56 minutos. A tangela do escudo foi minha, mulher daquele xiengue, xa gingirica Maputo.
1: E gingirica que ele
0: puta bem puto.
2: E tangelile kunene, Steli Manyisa, e tangelile kunene, Fernandes Domo, e louco, mutava um escudo, e com uma taita, exatamente, lango, tisa mijo, tane que na hine, ima cola. E bama ba go tshela ntsa go ngwe sa se o fa le go fa ibeke sa mutsho go fa ito tshela ba khola fa ba hijan ti zwimpela hi leti dzunisa ne xingwe dike ku sa xile khuzwini e xingwe ngeta mele ma boko tinsula ba ta mfane tingo chukakete ta nwa tekela tata

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas até quando enquadra Moçambique, se antes acontecer isso na Antena Nacional, e pela que eu mentira no Caia, e emissor provincial de Maputo, a Rádio Moçambique, e tudo mais no Cama, e a Kumama Chameleas Funchan, com Maputo, e ainda lema Jungula, canango no Caia de Maputo, vingue se a televisão nem.
2: Inhlikani Maputo.
1: Noko no kota majungula ya siku a xifundza nkulu Maputo.
3: Inkomu akulosa mungisetora nzeka kwa Radio Mozambique mso provincial de Maputo. Ili hoyo kale xiyenge xa mangu enhlikani ya xifundza nkulu Maputo. Tinhloko maka hetaka na tona namuthla. Ileti mfumo tiko intirisano ni wa tiko ra America ukari utirisa imali ifika kaka 40 milioni wa timetikale akuva kunyikiwa eswifihlulo ka vatsongwana va swikolo swingaki swa xifundza nkulu Maputo. Sekretari permanente wa ndzawulo ya ta vululami tshinyala minawu kun'we ni ta vukhongoti hi lweyi a humelesaka endlaveko wa ku va ku tirhisiwa emichini ya ximanguva lawa ka mintirho ya ku balisa ngopfungopfu vatsongwana lava ha ku velekiwaka, swi nga ndlela ya ku va ku hlayisiwa kahle emikhwepa ya vona, mapasi ya vona, kun'we ni ku va ku hatliziwa ku hlayisa mikhwepa leyo lomu etikweni. Lawa man'we ka mahungu ma lulamiseke a ku va ku chumbutelaka lexi xiyenge xi lulamisiweka mina Fernando Sidumu, kasi Afonso Maguli a le ka vukhavuteli na ku xivelaka evuhuseti lebyinene.

0: lowu yi nkarhi wa yi nghena hi miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputsu a vuchimutela mahungu lawa ma kuliweke ma tlhela ma hleliwa hi vana kulori va xitichi lexi na hi rhanga kambe hi leti tilanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri lana ntlawa wa tiko hi bola swimambana hi lowu u nga ta tshukaka u nga koti a wu kumeka ka xigava xin'wana xa mitlangu leyi ya tasakozafa hikwalaho ka ku a ntlawa wa Angola u karhi u pyixa swo swi vulavulaka a ntlawa wa Lesotho lana Stella Manyisi endlekane se hi vulavula hi munhu wa mabola se a ntlawa wa Angola u baka a wa Lesotho
1: swi basile kutani leswi a hi nga swi lavi leswi endlekaka ku ta fika swoswi Angola a fanekela ku va o ku biwa kumbe ku ringana na koho kambe a ta va humelela kambe ku humelela loko a kumu pfalela leswaku a nga ze tlula munhu wa magolo ku va Msambika Lora ku va nghena ka Mamea Shunaish hi ku nghena ka Mamea Shunaish Msambiki kutani a ta va ni ndhawu ka Kakani lwa nga ti endliwa ka a Uganda lembe ritaka kutani ku ta fika swo swi Angola a ni 4 a Balesotho a li primera parte 4-0 kutani leswi komba leswaku ka segunda parte a ni mukhandlo ku va Angola tlhela a yengesela kutani a chova Msambiki a kumeka handle ka ka Mea Shunaish ya Tasakozafa ni ku va kumeka handle ka mphikisano wa kani wa majaha ya makumambirhi wa malembe. All right, hi humaka swimambana ya ka timamba letikulu leti mundlwana tibelaka na Senegal ka ntlangu wa Primera Jornada wa ku lwela ku nghena ka first group ya mphikisano wa kani pamoja lembe ritaka 2027. Xikinyu kondi a vula leswaku majaha yako ma lulamile tindlela tinene ku va ma ya kombekisa Msambiki ka ntlangu lowu ti nga ta ka mahlweni ka Senegal va muhlonipha Senegal hikuva hi ye kampiya wa ntinto lo kambe na mbiswiritano xikenyo ale i 11 contra 11 na ku ibela kaya
2: a benes de tudo isso o ajustamento das nossas viagens porque teríamos que fazer uma maratona e fazermos dois jogos como é data FIFA dupla sem que de facto houvesse uma gestão minuciosa, porque não temos voo charter, é sempre mais complicado, tínhamos que ir para Lisboa, mas felizmente houve essa alteração. Espero sinceramente que nós tenhamos a consciência e aproveitar também essa senda, porque é dia 25 de setembro, feriado nacional, há uma expectativa muito grande e é sempre bom jogarmos diante do nosso público. Para de facto podermos iniciar essa campanha da melhor maneira possível.
1: E Mr. Skinny Conte, loko a vulavula hi ntlangu lowu timamba ti nga ta wu endlaka wa wuntlhanu mundlwana ndzi sakaka ku va ti endlile ntlangu xikarhi mahlweni ka Senegal ti tlhela ti bela magamu ka vhikileriya ra ku landzela mahlweni ka Sudan Jornada la vumbirhi.
0: Inkomu swi ta lumanyisa hikwalaho ka mahungu lama hi swiselaka wona milanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri kambe ha ta ku rhamba sweswi u na ku va u hi fikisela mavulavulaka hi mali leyi tirhisiwaka hi mfumo hi ntirhisano ni wa tiko la Amerika ku va ku nyikiwa eswifihlulo ka vatsongwana va swikolo swin'wana swi nga ki swa xifundzankulu Maputsu.
1: Mfumo wa tiko hi ntirhisano ni mfumo wa ximerika wu karhi wu tirhisa mali ya ku fika 40 million wa timetikali ku va ku fambisiwa ntirho wu kongomaka ku nyika swifihlulo vatsongwana va swikolo swa swifundza swi nga ri swingani swa xifundzankulu Maputsu. Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka Nutrir para Aprender kumbe ku dya u ta kota ku dyondza kahle wu khumbaka vatsongwana lava mindyangwini ya vona va hanyaka vusiwanini. Projeto leri rikongoma ku pfuna nhlayo ya ku fika 17,000 wa vatsongwana va swikolo swa swifundza swa ka Nwamba, Magudu, Manyisa na Matutwini ka xipimo xa ntlhanu wa malembe na rin'we na ntirho lowu wu sunguleke lembe ri hundzeke 2025. Swifihlulo leswi swi nyikiwa nkanka malowu tiko ra hina ri ti vekiselaka ku hlamula a xihomiso lexi taka lomu ku nga ta pfumalekaka timpfula nambi ni bindzu ra masimu mhaka leyi nga ta tikisaka kumbe ku karhatisa vutomi bya mindyangu yi hanyaka ka matshamela ya ku nonoha. ku khanguleni ka project leri wa unharu lweyi a xikola basika di nkuwanini amugangeni wa ka Malwana ka Manyisa murangeli wa xifundza nkulu Maputo avu leswaku ku nyika swakudya vatsongwana i ku vekisa vumundzuku bya tiko
3: evaka hendza ke mchumu imbiri ya ku sungula imhaka ya swakudya lomu a xikolweni naswona akuveni vatsongwana va hina va ta kuma ku dyondza na vaxurile ni ku veni va nga tshiki ku ta xikolweni hikola ka ndlala ntawuni ni ku tsaka hi ndlela leyo investir na alimentação escolar não significa apenas investir no crescimento saudável das crianças, mas também significa investir na melhoria do aproveitamento escolar. Significa investir na permanência das crianças na escola. Enfim, significa investir na construção de um futuro risonho para as nossas crianças e para o nosso país.
1: Nkamenokona Ilaria Manuza, mukombisi wa nhlangano vitaniwaka Save the Children, lowu fambisaka projeto Nutrir para Aprender, a vula leswaku mfumo wa ximerika wu ta ya mahlweni hikuva wu seketela mahanyelo manene ni makulela ya vatsongwana, akuva Musambiki a ta va ni vanhwanyana majaha lama tiyeke ni lama ti nyiketelaka ka tidyondzo ka vumundzuku bya tiko.
4: As crianças aqui presentes, este investimento é para vocês. Aproveitam cada refeição, cada aula e cada oportunidade de aprendizagem. Vocês são o futuro de Moçambique.
1: Ku fuleni ka projeto leri mintirho ya Radio Moçambique itwe marito ya Lázaro Filigimina Mashava, ntsongwana loyi a khenseke ku seketeliwa ku humeke nkwamini wa mfumo wa ximerika.
5: Ka finene ngofa kuva hi le ka nkarhi lowu lisima finene ka xikolo ni muganga wa hina kuva ya mukela wufuli ra projeto kudya xikolweni Nutri para Aprender a projeto leri ka hina va dyondzi ri kombisa ku kula kudya ri komba a ntamu ni tingela tinene ta vudyondzi hikuva loko hi dyili hi kuma a matimba ya ku twisisa vadyondzisi va hina ni leswi va hi dyondzisaka na hi xurile hikusa a sakala phanga a linyimi loxe hi navela ku tlangela Save the Children ni vaseketeli va yena hinkwavo va nga swi kota ku tisa projeto la ka Manyisa ni swikolweni swa Musambiki hi tlangela vadyondzisi va sweki ni vatele va hina ka ku tinyingetela ka n'wina ya tshembisa ku hlayisa njombo leyi hi ta yi hlayisa swin'we ni xikolo xa hina hi hlonipha hinkwavo lava va hi tekaka hina akuva hi ya mahlweni tidyondzo ku va hi ta hluvukisa tiko.
1: Marito ya Lázaro Filigimina Mashava, ntsongwana a dyondzaka xikola basika dinkuwanini a ka Malwana ka Manyisa loko a vulavula na khensa a swihanano hi swifihlulu leswi va nyikiwaka swona ndzeni ka projeto leri ri seketeliwaka hi mali ya ku fika 40 milions wa timetikali yi humeke nkwameni wa mfumo wa tiko ra hina hi nseketelo ni mfumo wa ximerika.
0: Inkomo isteliyo Manyisa a Council Municipal wa Kamatsolo hikola ka nkuponi ya empresa municipal de agua e saneamento ele tameleke entiro wa khula wa basisa emisele le ya kukoka emati lomuka mabairo kwa marambana ya droba le la ka Matsolo Rikuberto Chisano inhlikane antiro lo kungo mayilinsi mantsima
6: Karimambo Fernandes Dumuni wengiseti antilo kongomaka ya shitwa shakwilika kusubi niku ya mpula itikashia hii epoka shuvoza kusubi municipali ka komponichiwa ka empresa agua de saneamento akaramba antilo luhu ka mabairo wako amana ambana kufana ni marito ya Milagre Manyika nga presidente do kusubi de administração wa komponi lei.
7: Bom, ine hi emajinga kompone leyi yi tizaka yi hambaka mintizo ya ku yi basisa mavala akuva a mati ya mpfula ma ta kuma tindlela ta ku famba ma ya hlasa lwandle kasi ke ma nga talele a xitshungu a mintizo leyi yi tizaka swoswi hikuva hi basisa ku nga vinisila lomu a mati ma fambaka ha kona ku tsemeleriwa mabyanyi akuva loko ta tlhasa nkama lowu wa ku ku na timpfula a mati ma ta kuma a tindlela ta ku famba kasi ke ma ya tlhasisa mati a lwandle kambe hi tlhelo dzimbeyani hikuva hi swi tivaka swa ku a minkama leyi taka iminkama ya timpfula swo swi a michini hinkwayo leyi hi tirhisaka ku va hi ta hi ta suselela mati hi nga bombage de agua aka nkama wa swo swi yi kumeka na yi lunghiseliwa ku va ku hambiwa mantensao a ku va loko ku ta tlhasa nkama hi ta ka va hi ta va hi ti lunghiselile swa ku loko hi vitaniwa va ku ku ni a xitshungu xi nga taleliwa a michini yi ta va ka matshamelo manene a ku va yi sungula ku tirha kasi ke yi ta antswisa mahanyelo ya xitshungu xa ka matsolo
6: awe marito ya Milagre Manyika nga presidente ku sede tshisao wa empresa EMA xikahla agua de saneamento a município ka matsolo finance do
0: inkomu Roberto Chisano ile ka nkarwa mahungu yandlika na xifundza nkulu mapozi tlo leswa ku sekretari permanent wa ndzawulo ya tavulula metsinyala minawo ni vukhongote a humelisa endlaveko wa ku ku tirhisiwa emichini ya ximanguva lawa ka mintirho ya ku tsalisa vanhu ngopfungopfu vatsongwana swi ka ndlela ya ku vekisa mahlayisela manene kun'we ni ku na byalisa leti telenaka ni ku basisa exitshungu lomu tikweni Veronica Sidumu yena a fisalaka mahungu lawa.
8: Sekretari permanente wa ndzawulo ya hanyelaka ta vululami ni vukhongeli a humelerisa nlaveko wa ku va ku tirhisiwa switirho swa ximanguvana lawa a ku hlayiseni ka mintirho ya vutsalisi bya mapasi ya munhu enkongometweni na ku va mavekiseliwa matshamela manene kun'weni ku va ku ve ni xihatla a ku lulamiseni ka maphepha lawa. Twariki Abdalla a twisa leswaku vutsalisi bya mapasi ya munhu handle ka ku vekisa timfanelo ta munhu swi endla ku va ku tlakuxiwa nhluvuko wa tiko hikwalaho swi fanelaka ku va swi hlayisiwa swinene. Abdalla a vulavula wa vunharhu lweyi ka matsolo khomeni ka nhlengeletano ya 15:3 ya mintirho ya vutsalisi bya mapasi ya munhu hi xiyimo xa tiko yi lanisiwaka edorobeni leli.
9: A digitalização dos acervos e a desburocratização dos processos de forma criteriosa para uma administração pública ágil, acessível e segura. A modernização e a expansão da cobertura dos nossos serviços, dos registros de notariado, constituem um imperativo social para garantir que nenhum cidadão fique invisível perante o Estado.
8: Hi tlhelo lin'wana sekretari permanente wa ndzawulo ya ta vululami ni vukhongeli a humelerisa nlaveko wa ku va ku ve ni matirhelo lamantshwa ku va ku londzovetiwa buku xitirho xintshwa xa ha ku kombisiweke a ku va xi pfuna tintlhari ta xiyenge lexi lana tanihi ku vula ka Twariki Abdalla xi nga ta pfunaka a ku yantswiseni ka matirhela ka tintlhari leti.
9: Associação dos Conservadores e Notários apresentou o manual prático do conservador e julgamos que este instrumento será mais-valia para a classe, que irá permitir que, de forma uniforme, padronizada, todos os conservadores possam se guiar e melhorar a forma de atuar em diversos atos registrais que esses praticam.
8: Hlengeletano ya 15:3 ya mintirho ya vutsalisi bya mapasi ya munhu yi ta teka masiku mambirhi lana yi landzisiwaka ndzeni ka nhlokomhaka leyi nge vutsalisi bya mapasi ya munhu ku tlakuxa vun'wana bya tiko ni ntshamiseko wa ta vululami.
0: Hi ndlela leyi musiri rhandzekaka wa Radio Mozambique misiri provincial de Maputo na vloga metakola lexi xiyana xa mahungu ya nhlekani ya xifundzankulu Maputo na kuma wako loko mahungu lawa ma ku fikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti Fernando Sidumu na Afonso Magule va le a nhlekani.
10: Nhlekani Maputo nokonoko ta majungulo ya siku a xifundzankulu Maputo. Ekensela swinene nyone na magule kuva mitile ma tata hi kombisa matshamelo ya xifundzha nkulu Maputo hi ndlela ya madzungula na hina ke husungula le xiyenge xa mitirho hi ta yima loko nsimbi yi komba 6 ya hi mina vala nhlikani wa ku tala hi madomo ni makateko tinjombo ni hinkwaswo swi nga swa lihisima na milika zvi milongoloka ni mitirho yezu i ya emisoro provincial maputo wa radio Mozambique. Hi tsutsuma hi ya kuma vunanga lebyi tanihi xiyena mina na wena loko hi hlangana hi losana byone ntshaku hi ta tsutsuma hi ya hlometela leti yalanaka ni ta vupaluxi.

0: 14 horas 4 minutos a tiko ni kwa Mozambique. Yamahlweni hi longoloka na n'wina na hi ya hi minavula nhlikani madambu ya ta mitlangu kasi ke madambu ya ta mitlangu madambu manene hambileswi ku kufumelaka swinene ntsati weswo hi tlhelo bya haleno i ku va n'wi zandza ngopfu a ku nwa mati hla mati mati ya mati manene mpela mi fanele ku va mi ma zandzisa ngopfu nkama lowu wa ku kufumela va hlaya leswaku ehlala va va yenteleleke hi vutivi va nge a mati hi wona ma pfunaka swinene a ku va mizwi wu kota ku va wu kuma a ku tlhantlheka inaka hi tsutsuma ya xixima leti yalanaka ni ta vupfalo xintshaku hi buyela ka ndzimana ya vunanga na ya le ka nsimbi ya 15 euros.
1: Vota vunanga bya ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opsaun 4 barata musicali ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titula risimu ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela ndzhaku u bala pini ya wena a nga va mpesa emola kumbe mcash. Votor Rwanda Rwanda is 5 metikashi kuyela.

0: Tani ila hleka kona ku sunguleni namuntla hi ta vulavula hi lisimala kwa mujonzi ha andle ka ti jonzo leta ti kumaka xikolweni alavetela ku endla makursu lawa nga mupfunaka ku va jonsela ntirho wa mavoko a ku va ta ti pfuna a vutomwini loko hi lavisaka masiku la ugamu mfumo mintlhangano yo kala yi nga lumbi mfumo swikolweni na mbini lomu mindyangwini vanhu ngopfungopfu vatsongwana ni lavantshwa va karhi va hlohloteliwa ku va va dyondza ku endla ntirho wo karhi a ku va mundzuku na hambiloko va nga tholiwi hi munhu va tiva ku tisungulela mintirho ya mavoko leyi ha yona va nga swi kotaka ku va va pfuna ni van'wana ndzeni ka swona ka swikola swa ku hambanahambana ku fana ni xa sekundari ya va ka Matibyana handle ka tidyondzo ku nyikeliwa nakona makursu ya nkarhinyana lana vadyondzi va dyondzaka a ku endla mintirho yo karhi a ku va hi tshokovetela nhlokomhaka leyi hi ta bula na Eliza Mathe yi nga mudyondzi wa xikola sekundari xa ka Matibyana lweyi handle ka tidyondzo takwe a hambaka ni kursu ya journalismo Eliza Mathe a ta hi mutlhamuxela lexi n'wi hlohloteleke ku va a langa kursu leyi ni leswi a swi twaka hikuva se a le ndzeni ka tidyondzo na hambi ni ku xuva ka yena ka vumundzuku a hi muyingiseni
1: ni vitaniwa hi vito la Eliza Luis Mathe ni funda a xikola xa sekundaria wa Matibyana ni xamula leswi ni nga vitisiwa ni navelili o ni rhandza a ku yencha a kursu lela u journalista kumbe a ntirho lowa u journalista hikusa swi sungulile anini dejanus ana donza anali dejanus anali ka primary então swi sungula swa ku ni sistera a mahungu a balanço geral ni sungula a ku sistera fala Moçambique swi sungula kolana senzeni ka mina a va teacher a va famba va vitisela va ku kasi mina mulava ku encha yini a loko mutlhasa eka classe la desma segunda classe o desma classe tengo tiva swa ku ulava ku mahayini leswo depois ka ku u ti formara inka andzeni ka mina sempre ni tshama nexe ni ti vitisa incini swa ku ni nga encha swa ku mina ni ta kota ku tirha incini ni swi rhandzaka ku encha se leswi loko ni tshama nexe ni ti vitisa na ni tsala ni khoma ni a bu ku ni khoma ni kaneta ni tsala senzeni ka mina ni sistira siku ntsika ni bukela a televisão ni vona a mahungu ni vona a manoticiaro ni vona ni sistira ani fama ni lavetela ndzena vona a jornalista Jorge Matavel se mina ni tivitisa ni ku mina ngingeni nga swi kota ku yencha leswi ni khomeke a kaya na rhumuka swa ku siku dzin'we ni a ni li kaya nexe ni khomeke ka gankukulu se ni veka enin'wini ka mina ni sungula ku hamba reportage ni gama ni switsumbula ndzeni ka mina ni ku ngimi ni journalista entao swi sungula kolano na ni ya xikola na va ni vitisa hi vatswele va mina va ku lava ku encha yini ni ku mina ni lava ku encha u journalista na ni sistira na ni khoma mabuku na ni lera na ni encha mareportage ngi no kala ni nga li bohi nhloko entao leswi ni kuleke ni gama ni hamba a desma classe na a siku dzin'we ani ni defesa a ku ni defendera a disciplina la storia enkama ni defenderaka andzeni ka mina leswi na ni vulavula engi a notisa a mahungu lawa ya u journalista ya u reporter entao ka leswo a teacher xana ni vakulega va mina va swi voneke va ku lweyi i ngo va u journalista loko a vulavula o loko a tisa leswi a nga a matéria lawa hi madonzeke então desde calano ni fama na sumbula swa ku na verdade leswi xa u jornalista hi leswi xi nga ndzeni ka mina ni nga masejani angama ni se ni hambake leswi ni ngo hamba a desma segunda classe ni donseke padrino mina ani vitiswa swa ku ulava ku encha yini ni ku mina ni lava ku funda ni lava ku ti formara eka kursu la journalist ani vitiseke hi maka muni ni mudzeleke swa ku mina ni rhandza ku vulavula ngopfu ika ku alendi ni ku ni vulavula ngopfu ni rhandza ku tisa leswi anga ntiso ni lava ku fana ni lava journalist vambenyana va tise va viseke antiso va viseke amahungu então swi singuleke kolano ni na ni encetela ma video ni nghena TikTok na ni sistira mahungu ni gravareke a vanhu va sungula ku swi vona swa ku lwei na verdade inge yo dzi ku encha journalist então leswi ni twisiseke vanhu ni nga masijani hlayanze ni ka mina ni ku na verdade leswi ni swi laveke ndzeni ka mina i ku encha journalist leswi ni nga lani ka radio Mosambique ni vuleke swa ku mina na verdade ni journalist
0: inkomo swinene Eliza Mathe a kuva u hlengelaka nongono ku wa hina u hi tlhamuxela mahelano ni leswi swi ku hlohloteleke a kuva u hamba kursu ya journalism na inge se pfala mabulu ya hina hi ya mahlweni ni nongonoko na hi kombela leswaku u hi siyela ndzatsiyo ngopfungopfu ka lava va navelaka ku hamba kursu leyi nhambi ni makursu man'wana kambe va anakanyaka leswaku a va nge swi koti
1: ni lava ku ni mi siyela a tsatsiyo ndzi vula leswi swa ku n'wina vantshwa vantshwa n'wina hinkwenu vantshwa ni ku mi nga tshuki mutshika leswi a nga tidyondzo ta n'wina leswi a nga milorho ya n'wina hikusa na verdade n'wina mu nga tlhasa lomu mi lavaka ku tlhasa eso eso mukholo swa ku n'wina mu nga tlhasa hala nambe mina vana va ni hleka a va teacher va ni hleka va ku a ni nge tlhasi hala vanhu va vanyingi va peti makurinkulu hinkwaswo amaja va tlhasanga va li kaya se mina sempre ni va byela swa ku mina ni swi tivi leswi swi nga endla swa ku n'wina mu tsandzeka a ku tlhasa hala lomu ni lava ku tlhasaka kona na mina ni tshikeni ni famba ni ta chofela hala lomu nga chofela kona manje ni ta ve ni ni ta ve swivangelo swa mina swa ku leswi swi nga ta ni endla ni chofela manje loko ni tlhasa hala a ni tlhasile nakona entao na mina ni dyo ku mi byela swa ku n'wina mi nga tlhasa lomu a vanhu va vulaka swa ku n'wina a mi nge tlhasi nambe mina ni nga swi tivi mas mina ni swi tiva swa ku a siku lin'we a ni ta endla leswi ni ngo endla sweswi ni ngo vulavula ni nga ka radio Mosambique ni ngo vulavula a vana va nga kholi mas leswi vo sungula ku kholwa leswi va ni vonaka la entao ni byo byela swa ku n'wini podi mi famba mahlweni kumbe mi byo ku endla a wu kursu la wu journalism kumbe mi byo ku endla hinkwaswo leswi mi byo a wu teacher yenchani kusa na verdade n'wina mu nga tlhasa hala mu lavaka a ku tlhasa kona eso mu nga twi a minchumu ya yinyingi leswi a nga swi vulavulelo swa vanhu tingu tiva ku u tiva swa ku u twisisa mani i ncwini a leswi swilo a leswi vanhu va vulavulelaka o leswaku byelaka a munhu ni a munhu mimbenyani ni wun'wanyana a loko munhu a ku byela swa ku yenca fiyenta de verdade aloka munhu mbenyana u byela swa ku nga yenci u nga munyiki a tindleve mutshika vulavulele wena yenca leswi mbilu ya wena hi ku byelaka pra wena hikusa loko wena u kholwa wena u nga tlhasa lomu u lavaka a ku tlhasa khani mambu
0: swinene Eliza Mathe mudyondzi wa xikola sekundari xa ka N'wamatibyana hakuva u hlengelile ka nongonoko wa hina u hi tiletela vutlhari na mi ni ku siya ntsatsiyo mayelano ni lisima la ku va mudyondzi a hamba makursu lama ma rhandzaka a ku va a tipfuna evuton'wini tanihi xihena na hi nge se pfala nongonoko lowu hi rhandza ku va hi n'wi siyela ntsatsiyo tsongwana kumbe muntshwa lavetela tindlela ta ku va u dyondzela makursu a ku va u tiva ku tiendlela ntirho wa mavoko hikuva ka masiku hi nga ka wona na hambiloko u nga fika yunivhesitati a swi eneli kambe swi sindzisa ku va kuni ntirho lo u kotaka ku tiendlela hi mavoko ya wena xileso loko u twa mbilwini ya wena leswaku kuni xiyenge lexi u xi rhandzaka u nga chavi famba u ya kona hikuva hinkwaswo swi le mavokweni ya wena.

0: Mahungu ya majambu ya Misoro Provincial de Maputo mihleliwe Alberto Langa. Sekretari permanente wa ndzawulo ya taulo la mini ukhongeli a humelelisa nlaveko wa ku va mintirho ya manotario yi tirhisa michini ya ximanguva lawa a ku hlayiseni ka mintirho ya vutsalisi lamapasi ya vumunhu kon'wetweni wa ku va mani matshamela manene vuhlayiseki ni ku nabyalisa malulamisela ya wona. Tariq Abdalla a twisisa leswaku vutsalisi lamapasi ya vumunhu handle ka ku vekisa timfanelo ta vumunhu swi endla ku va ku tlakuka nhluvuko wa tiko, hikwalaho ma fanela ku hlayisiwa swinene. Abdalla a vulavula wa unharhu loyi a doropeni la ka Matsolo ku fambeni ka nhlengeletano ya vuchumi ntlhanu na kanharhu ya mintirho ya vutsalisi lamapasi ya vumunhu hi xiyimo xa tiko yi landziwaku doropeni la ka Matsolo. Hi tlhelo lin'wani, sekretari permanente a humelelisa nlaveko wa ku va ku ni matirhelo mantshwa ni ku londzovota buku lintshwa laha ku kombisiwaku a ku va li pfuna tintlharhi ta xiyenge lexi lana tanihi ku vula ka Abdalla li nga ta yantswisa matirhelo ya tintlharhi leti. Komponi hanyelaku ta mati ni vubasisi hi landza ntirho wa ku basisa misele ya ku koka mati yi nga mavhala de drainage. Ntirho lowu wu kongoma ku tivhikela ka nkama wu taku wa timpfula. Loko a vulavula ka mintirho ya hina ya wuhaxi, murhangeli wa komponi leyi Milagri Manyiki a vule leswaku ka nkarhi lowu ku basisiwa xipimo xa 100 lamakenekene ya misele ni tindhawu tin'wani ti fambisaka mati ya nsila ni ya timpfula. Mintirho yi landziwaku ka nkarhi lowu tanihi ku hlaya kakwe i ku tsemelela byanyi, ku suselela nsila ni ku lulamisa michini.
1: A mintirho leyi hi tizaka swoswi ku va hi basisa ku nga vi ni nsila lomu a mati ma fambaka ha kona, ku tsemeleriwa mabyanyi a ku va loko ta tlhasa nkama lowu wa ku ku na timpfula a mati ma ta kuma a tindlela ta ku famba kasi ke ma ya tlhasisa mati a lwandle. Kambe hi tlhelo byimbeyana hikuva hi swi tivaka swa ku a minkama leyi taka i minkama ya timpfula, swoswi a michini hinkwayo leyi hi tirhisaka ku va hi ta hi ta suselela mati hi nga bombage de agua aka nkama wa swoswi yi kumeka na yi lunghiseliwa ku va ku hambiwa mantensao a ku va loko ku ta tlhasa nkama hi ta ka va hi ta va hi ti lunghiselile swa ku loko hi vitaniwa va ku ku ni a xitshungu xi nga taleliwa a michini yi ta va ka matshamelo manene a ku va yi sungula ku tirha kasi ke yi ta antswisa mahanyelo ya xitshungu xa ka Matsolo.
0: Ntlawa wa tiko hi bola timamba wu karhi wu tilulamisela a ku va wu kumeka ka fazi de grupu wa mphikizano wa kani pamoja wu nga ta landziwa lembe letaku. Mutlhavukanyisi wa ntlawa lowu Xikinyo Konde a tiyisa leswaku majaha ma lulamile a ku va ma ya kombisa Musambiki ka ntlangu wu nga ta pimana mintamu na Senegal hambileswi wu hloniphiwaku hikuva i kapiyawu entitulo. Ndzhaku ka ku va timamba ti bele na Senegal hi wa ntlhanu wa taku ti ta tlhela ti bela na Sudan wu gan'wini la vhiki leliya. Ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula ka lembe nyan'waka vatirheli vambirhi va udahu va hlongoliwile hikola ka vuhiriki ni ku kala mayamukelela manene lomu swibedhlela swa xifundzankulu Maputo. Vatirhi lava va kumeka ndzeni ka 35 wa maproseso mayamukeliweke ma va ma kambisisiwa hi xiyenge xa udahu hi xiyimo xa xifundzankulu. Vatirhi lava va tsumbuliwe leswaku a va yamukeli khwatsi timbabyi lomu swibedhlela ni ku tinghenisela ka vuhiriki. Mahungu ma paluxiweke hi murhangeri wa udahu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Daniel Chamani loko a vulavula ka nhlengeletano ya tintlharhi ta udahu yi gameke wa vumbirhi wa tolo xifundzeni xa Matutwini. Mitulo mahungu ya majambu hi Misoro Provincial de Maputo man'wani ka minkama yi taku.

njangu wa vaka mashava ni wa vaka nkuna vanganu va radio vativisa ku hunza msaveni ka mamana kokwana munganu wa radio Elena Gabriel Mashava ikola ka mavabyi na anga ta heleketiwa ka mutini wakwe wa vugamu i siku la 24 ka setembro leswo mundzuku inkama wa 10 horas na 30 minutos ataleleliwa a mutini wakwe a Bairro Luiz Cabral tani ku vula ka yena a vutomwini na ku i barula ku saseka ngopfu swinene kambe hi 13 horas a heleketiwa a xilahlweni xa le nhlangeni.

0: Bem incentiva emissor provincial de Maputo a Rádio Moçambique. Hoyo hoyo com o Nanogonoco Mavoco Manusiencho. Nanogonoco Luco Ne e Nanapolo Niva Navatico. Lavava Yencha Kashakukaji Navatriza Mavocuiavo. Bavatipu Navutomu Zavo Nabeco Vafixatico. Putani Namta Ingaka Hinga Tutumi. A Shena Sha Minogonoco Lemi Kaltiki. E não há nenhum artículo e a terça que eu vou fazer a curva a encher chum na ilumina e já não sei o que vai ter na cone a fulele a banco que vai bolana hoyo hoyo a vitu mimani
1: nene domingos mandat
0: domingos mandat em tijolo lo milanza caone hewi
1: é menino muito suave fani galera sabe um fotógrafo.
0: Ntisluwa kususa sifaniso como fotógrafo. Mitava miusungule lembe muna?
1: Miusungule 1981.
0: Elomu, ikhala sinene. Tshanzela miyana shita na shakono, mitava miusungule siku yini?
1: Amasungulele ya mine eke a... Amwana wazazana wanga nimba angulo afasu sakone ama foto ko ala mashakini nako naku vitiwa so swa ku foto mashakini
0: mhm
1: putani loko atiza asivonesa ku ni isiswa hombe ku vana nini nyane adonza anti putani loko ni ya xikola amishweni amikama enhle kanini ani yakona aya ndonzisa ntisi
0: mhm
1: ati ndonzo ta mine tive Kashipimusha, Malende Mazas, and that's of 3 years.
0: 3 years.
1: And Kumekana, Nidunzi.
0: Kutani,
1: Nidunza, Uria, Nipratic.
0: Mhm. Kutani, Ama Donjaliacone, Ave 1 year cone, Ave, Suwolo Villa, Mamma, Donjaliacone, some food.
1: Amasukura Kusungula. No, I
0: Kutani amichinle yo ya analogiku. Aisusa amifoto ya matamele muna?
1: Aisusa amafoto ola wa Pretty Brown. Kambe ikuya kaminkama. Kusa amichini yo wane basha wene luku. Kuvani arolu za Pretty Brown.
0: Mm-hmm.
1: Asukote kakuwa ususa Pretty Brown. Kambe luku umpeta arolu za koloribi. Aku uma ikoloridu. Tuku lani kakoloridu, asu nga nazale para ene lo Mtambiki. Nga kaya kulu umaputu.
0: Mm-hmm.
1: Mtambiki mkwayo. Aku nga namimba angu le awakanta mpoto lea ya kodoro. Aku wani kuhisava maprodutu na inga nistudu. Ambare vela saa unkulu mkama kamara eskura la waili na uwe. Kastudu jesa etite na kasoka.
0: Kuta inkontare liyana kutshongo kuva hi switwisisa leswi a kamera xikura lwei mekanla ka yena ana matshamele munhu ku tirhiwa yini
1: a kamera xikura mbangu wa ku u hambiwe swa ku a loko u ningene kona na mbilo ku ile nhlekanini u pala swipala
0: mhm
1: u kumeka lomu ya ku mpfunile kusa a rolo a dzinga juli ku kula ku vona na ni gezi kumbe xana damu
0: mhm
1: a swi nga kumani loko a rolo lezi valaka ku vonakala a dyotswa rolo loko byi nge se na khaluta hi ka mimizi leyi ya ku revhela ra yona Kutani
0: a marevelarele ya kone a mayentjisiwa kwini?
1: A kuni role Yesu sa a role hi peta tamchini.
0: Mhm.
1: Ta kuka loko Yesu si le mafoto. Yesu sa a role ya ningena ka mara xipiri. Hi peta a role ka reveladori. Kutani loko hi pete role ka reveladori, a kuni tangi izi hi peta ka zona role.
0: Mhm.
1: Ya hi chela reveladori hi kontrolara a ma minuti lawa a rolo dzi fanela ku tshama hone ka reveladori.
0: Mhm.
1: Loko ja ma thanganile ma minuti lawa ya chulula a reveladori. Hi chela ma ku chuta. Hi ja ma ja hi chela ha ku ka loko Yesu se mati lawa hi chela fixa duri.
0: Mhm.
1: A loko ja dzi huma ka fixa duri, o dia ja u huma na zone handle. Ukhela wadzi peta ka mati dzinofu. A loko se u pete ka mati uya omisa a rulu. Loko dzi omile rulu te u tlhe u tlhe u phindela uya ka mara xikuru. Uya pfala xipfalo ku sa a mapapela lawa ya hi tizisa wona lawa a ma nga swi dyuli na wona ku u huma na wona handle ka ku vona
0: Adamu.
1: Adamu kumbexana Jezi a swi nga kumana.
0: Mhm.
1: Ya loko ya u ninghenile lomu ya u imprimira a mafoto lawa. Mapela ka reveladori u voneka a imagine liya.
0: Mhm.
1: Ikola ka reveladori. Anta kuka loko imagine liya ivonekile u dzi kontrolara. U dzi susa ka reveladori. Ti khaluta heka mati. Ipo xika ku dzi khalutisa ka mati uya dzi peta ka fixaduri. Fixaduri nga leswaku a swi endlela ku loko xa dzi tshamile ka fixaduri. Nambi loko xa u tlhaveka a gezi a dzi nga hatswi papela leswi.
0: Kutani a ku hambana ka matirhelo ya tolo masusele ya swithombe tolo ni namuntlha ku kwini ka khone
1: eke sweswi a michini leyi tiza ku lomuya ka switudio para ku imprimira mafoto a va ha tikazati ku vona va ya tipfalela lomuya ka makamara ku hinkwaswo swi tizi wa kola ku vonakaleni la loko u swi dyula ku ligara mavhintunya ko dyo ligara kasi hina hi nga ligari mavhintunya ku sa so hi a product leyi a hi tizisa kona reveladori fixaduri a swi ni xerhu bya ku swi nga tlhela swi ku vangela ni mavabyi ku loko u dzaha
0: a moya wa kona
1: now so swi fana byala ku hambi hi ku susa mafoto a va ha tizisi yone a michini liya ya analogy.
0: Mm-hmm.
1: But it's a disadvantage.

0: bawat ni kailalum ka ma lokil ka ma dokumento nambili mo photo wala waya ya kusuta kuru pintero para kubani alem para lupa muno sa umana so nile sa ilang ano si uso ya ukumeta uper derile wano fotografo kutin na kasi uta kuku kusuta mangyan mo photo kamali uliya na nga akela ka kusuta kumbe sana ako uluwisa ko eh
1: ah, so hanele si.
0: Ulo ko at kung susa ko, susa ko sa kuta. Eto wain na auster si pa sa dem ko susa mapo. Kailan tele malenta susa kala wabas ko tago ko susa ko at mapo.
1: Ah, jula ko ay buya ko la ano? Ah, si unta siya kung photographer, wako upa eh sinisya ko.
0: Ah, si unta siya kung photographer, awupa. Kujule ka kuba? Aloko wa donza. Unga uyenge indi amale ukala unga izanzi kwazi ukwanti mkwezi umale ya izanga mas kujileka kulogu ya ukatile mene ankamana adonza kususa mafoto alukubani vitana prania susa mafoto pekini ani makumizi ilo kumia prania susa kamutati ani jela mestri luya nganjunzi sa minano kula wangana mtatu kakusina wakombina rana ene kwa afambana mina majingali mina niya kumia susa Nivona leswi ava yimisisa ku yisona mapozisano ku kuni segredi vana ka fotografia.
1: Yeah.
0: Kambe leswi ungani vutisa prani ku bela. Ati ungaxa kona nda ku tlhandlela xi ungaxa ko.
1: Eh pfule leswi va xako.
0: Eh aloko uli kambangu wa ku kuni dambu okara dambu. A munhu lwe anga yima laya. Nompodi adambu dzi fokara a xintuti xa ke xi ya friendi. Ya ala friend lomu anga ima kono photo. A xin tuti xa munhu tengi xi biwa dambu xi vya ntako. Ikona fotografia dzuma kube.
1: Yeah.
0: A loko ili hi gezi na zona. Nompodi aya ima lana kungani gezi a ntako kwato wena umusu sa photo. A gezi le yani dzita yenja swa ku a photo dzi kwala ala dzi lo. Na ndi vone vaya nyima ani na planta le dilo kwa damu zinjikile go bona a shintuti sa ke sia free a imagine ya inga ta huma na
1: e le sesu si julexa ka sona esone e mabulo inga na wone ka nongona ko mavoko manisiencho na hi donza kanyana kutsongo le titiela na kane kususa a stombe a sifaniso a fotografia tatana domingos a mabulo mana ndzika kambe loko hi kombela nyana vunanga kuva hi kumanyana kopo ya mati dzinga va dzimba mani
0: ni kombela Albert na Pasquale heroina silenciosa

0: Ndzaku ka vunakalibyi bya kuxonga swinene byi kumeke Albertina Pasquale itlhela ka mabulu yezu hi nga na wone na Domingo Zimandlati. Lisima bya fotografia hi dyi ndza kona.
1: A mafotografia ma ni lisima hi ku ta a ka leswi swi endlekaka nyamuka hi swi rejistara hina va fotografa swi kumeka ka papela. A loko u dzibekisa fotografia leyiya swi nga koteka ku thaku ka makumi mabidi ya malembe makumi mabidi na ntlhanu wa malembe u ya va komba vanhu vambeni lava va kalaka va nga kumekanga ka mbangu lona hambiloko vambeni va nge he kone laha misaveni swa koteka ku va u komba vatukulu komba vana u komba vatukulu swa ku vhovho wenu kumbe yi li vhovho a tshamisi xileswi ni malume kambe kutani sweswi a swi hi kona hi vanyingi va ha swi kotaka ku va va bekisa amafotografia a vanyingi va swi kotaka ka loko u susana amafoto ma tshama ka telefoni loko va ku yivela telefoni swi lahlekile.
0: Swikazato swikulu leswi mi tlhanganaka na swona ku landzeni ka ntirho lowu wa ku susa mafoto hi swini swa kona?
1: A swikazato leswi hi tlhanganaka na swona hi ku kala yi nge hi kone a mimiti leyi a hi xavaka yona a switizo leswi hi tisisaka swona ka fotografi. A maproducto lawa hi xava wona khale hi ma tisisa khale a hi xava mareveladori fixadori a mapapela wolawayani a ku ni a switolo leswi a va hi tiva swa ku hi swona leswi xavisaka kambe switolo leswo a swa hi kona swi pfaliwile. Ya a lweyi a swi kotaku sweswo ku va a famba a ya ka matiko lawa swi nga kona a switizo leswo a ya vuya na swona a tlhasa a marikarapresu leyi a yi dyulaka yena hikuva swi tiva swa ku lomu a ka yena ka mbangu ka ofisiyali ka ku va hi nga tsutsumela kona kasi a nkama lowuya a swi na byala hi ku loko mihlukaniso swa ku a marulu ni ta ya xava ka mbangu wa ku revelador kumbe fixador ni ta ya xava ka ku
0: swi nga ndlela ya ku va hi mi pfuka hi ndlela ya ku va hi mi pfuka. Malembe lawa mi nga na wona ya ku hlawa swinene na mi landza ntirho lowu wa ku susa mfoto swa koteka ku va munhu a hanya hi ku va a susa mfoto?
1: Ka malembe lawa hi nga ka wona a swa ha na byali kutani a mimbangu minyingi leyi a yi liya ku susa mafoto va hanya hi swo leswiya a ku nyingi xa ku pfaliwile ku hambi mali ya ku va va hakela renda a va yi kumi a va yi kumi a khale a swi na byala hikusa loko ku ni nkhuvo a va zula swa ku tingi ku va ni photograph wa professional ku va ta yi hambela ntsiso kambe sweswi loko ku ni minkhuvo va susana hi matelefoni mafoto
0: ya
1: a va ha na leswiyani swa ku va vitana photograph hambi ku ni nkhuvo wa yi gereka a munhu i padrini loko a vuya ni munghana a nga ni telefoni a dlula ku susiwa hi telefoni mafoto ka batiso kambe a swi tiva swa ka mafoto lawa a nga ta ya swi hlantswa swi tshama ka papela vo to potelana hi ma-WhatsApp ni ma-Facebook ya aka nkama wa sweswi va kona lava va dzingisiki kambe va nga swi tika hina ya ha tama ku hi ya mahlweni naswona hi ku vona swa ku ya swi le nyameni swi patsene ni ngati mara ku swi tika
0: a swi olovanga
1: a swa brakene a ta yi ntanga leyi ni nga kona kota ku na ha ya tlhela na ha ya dyondza swimbeni swa ku va ya swa a swa ha na byala.
0: Hi tsundzekela vugan'wini bya nongonoko wezu namuntlha tatana Domingos a mazito ya vugamu lowu mi navelaka ku va mi hisiyela wona a nga va aliwani
1: no va ni ku khensa ka emitori provincial ni Maputo hikusa i vanyingi lava va ni tivaka swa ku na susa mafoto kambe loko hi chuka hi nga vonani va tinisa swa ku kumbexana ni tika a ku susa mafoto kambe ni hlaya swa ku ha tama ni ya mahlweni
0: vona va vanhu
1: anakanyanga swi kona ku va ni yo fika ntiki
0: vanhu valava loko va hi yingela hi lonkama va nga mi kumisa ku yini Domingo Zimandlati?
1: Ku para va kuma Domingo Zimandlati a yi ta va fona ka 8 doxi 98 25 10% kumbe xana 84 72 86 543
0: tani mamusinene akuva mi hi amukelile mi hi nyike nkama wa kuva hi bula nakona mi hi tshandzele titsongo mayelano ni ntirho wenu wa mavoko hi tive swihundla swi nga leswingani mayelano ni ku susa a fotografiya muswantswo mingiseti hi beka ku tlangela ku va hi lombe ndleve u kote ku va u longoloka na hini hi beka kona vugan'wini bya lonongonoko mavoko mani swi yenco na hini ku dumbiyisa ka leswaku vhiki byi taka hi ta tlhela hi ta ni wun'wana n'wana wa tiko lweyi a ti hitaka a yenca xa nchumu hi mavoko yakwe hikuva mavoko manusiyenco fa uxitini sidumu a vi na n'wini.

0: Maungu ya majambu ye misoro provincial de Maputo mihleliwe Alberto Langa. Sekretari permanente wa ndzawulo ya taolo la mini ukhongeli a humelelisa nlaveko wa ku va mintirho ya manotario yi tirhisa michini ya ximanguva lawa a ku hlayiseni ka mintirho ya vutsalisi lamapasi ya vumunhu kometweni wa ku va mani matshamela manene vuhlayiseki ni ku nabyalisa malulamisela ya wona. Tariq Abdalla a twisisa leswaku vutsalisi lamapasi ya vumunhu handle ka ku vekisa timfanelo ta vumunhu swi endla ku va ku tlakuka nhluvuko wa tiko, hikwalaho ma fanela ku hlayisiwa swinene. Abdalla a vulavula wa unharhu lweyi a doropeni la ka Matsolo ku fambeni ka nhlengeletano ya vuchumi ntlhanu na kanharhu ya mintirho ya vutsalisi lamapasi ya vumunhu hi xiyimo xa tiko yi landziwaku doropeni la ka Matsolo. Hi tlhelo lin'wani, sekretari permanente a humelelisa nlaveko wa ku va ku ni matirhelo mantshwa ni ku londzovota buku lintshwa laha ku kombisiwaku a ku va li pfuna tintlharhi ta xiyenge lexi lana tanihi ku vula ka Abdalla li nga ta yantswisa matirhela ya tintlharhi leti. Komponi hanyelaku ta mati ni vubasisi yi landza ntirho wa ku basisa misele ya ku koka mati yi nga mavhala de drainage. Ntirho lowu wu kongoma ku tivhikela ka nkama wu taku wa timpfula. Loko a vulavula ka mintirho ya hina ya wuhaxi murhangeli wa komponi leyi Milagri Manyike a vule leswaku ka nkarhi lowu ku basisiwa xipimo xa dzana lamakenekene ya misele ni tindhawu tin'wani ti fambisaka mati ya nsila ni ya timpfula. Mintirho yi landziwaka ka nkarhi lowu tanihi ku hlaya kakwe i ku tsemelela byanyi, ku suselela nsila ni ku lulamisa michini.
1: A mintirho leyi hi tizaka swoswi ku va hi basisa ku nga vinisila lomu a mati ma fambaka ha kona, ku tsemeleriwa mabyanyi a ku va loko ta tlhasa nkama lowu wa ku ku na timpfula a mati ma ta kuma a tindlela ta ku famba kasi ke ma ya tlhasisa mati a lwandle. Kambe hi tlhelo dzimbeyani hikuva hi swi tivaka swa ku a minkama leyi taka i minkama ya timpfula, swoswi a michini hinkwayo leyi hi tirhisaka ku va hi ta suselela mati hi nga bombage de agua aka nkama wa swoswi yi kumeka na yi lunghiseliwa ku va ku hambiwa mantensao a ku va loko ku ta tlhasa nkama hi ta va hi ti lunghiselile swa ku loko hi vitaniwa va ku ku ni a xitshungu xi nga taleliwa a michini yi ta va ka matshamelo manene a ku va yi sungula ku tirha kasi ke yi ta antswisa mahanyelo ya xitshungu xa ka Matsolo.
0: Ntlawa wa tiko hi bola timamba wu karhi wu tilulamisela a ku va wu kumeka ka fase de grupu wa mphikizano wa kani pamoja wu nga ta landziwa lembe letaku. Mutlhavukanyisi wa ntlawa lowu Xikinyo Konde a tiyisa leswaku majaha ma lulamile a ku va ma ya kombisa Musambiki ka ntlangu wu nga ta pimana mintamu na Senegal hambileswi wu hloniphiwaku hikuva i kapiyawu entitulo. Ndzhaku ka ku va timamba ti bele na Senegal hi wa ntlhanu wa taku ti ta tlhela ti bela na Sudan wu gan'wini la vhiki leliya. Ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula ka lembe nyan'waka vatirheli vambirhi va udawu va hlongoliwile hikwala ka vuhiriki ni ku kala mayamukelo lamanene lomu swibedhlela swa xifundzankulu Maputo. Vatirhi lava va kumeka ndzeni ka 35 wa maproseso mayamukeliweke ma va ma kambisisiwa hi xiyenge xa udawu hi xiyimo xa xifundzankulu. Vatirhi lava va tsumbuliwe leswaku a va yamukeli khwatsi timbabyi lomu swibedhlela ni ku tinghenisela ka vuhiriki. Mahungu ma paluxiweke hi murhangeri wa udawu hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Daniel Chamani loko a vulavula ka nhlengeletano ya tintlharhi ta udawu yi gameke wa vumbirhi wa tolo xifundzeni xa Matutwini. Mitulo mahungu ya majambu hi Misoro Provincial de Maputo man'wani ka minkama yi taku.

17 horas na 45 minutos. Stuart Sukuma, Caranguejo, na Yamachueni Rico, Pangalatana, na Wenam, Branzomingsete, e Takuma, e Yamachueni Gokuma, a Vunanga, e Daramba, Tabazil, logo aco, e my love, e chapa my love. Loko a vulavula hi timhaka leti ti humelelaka lomu maxapeni hakunene nkarhi lowu a nga nkarhi wa kitsikitsi, ntalo wa vanhu va lavetelaka tindlela ta ku fika makaya. Se impela i swikarhato swinyingi hi ta londzovo ta vunanga leli hi ku swi ni lisima hi hlayisana lomu maxapeni. Swi ta tsakisa ngopfu swinene loko ku ve ni ku hlayisana ha swona, loko ku ve ni ku xixima a minawu ya ta mafambela, ku hlayisana lomu maxapeni lomu swibombeni. Hi ta kuma na yena Nstar loko wa ku timhaka ta xapa mpela, timhaka ta xapa. E ka nkarhi lowu nga hlaya.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tikwani Ngwala Moçambique, hina 18 horas, em Karwakubai, kuma matim, kaske, xautelo maungu.
2: Nhlautelo wa madjungula. Nongonoko wa madjungula ya siku djungwana djungwana ya xifundzankulu Maputo.
3: Lipelile. Oyo oyo mwingise twa ku rhandzeka ka nhlautelo wa namuntlha 23 xikandzati inga September wa 2026. Mfumo wa tiku hi ntirhisano ni wa Amerika n'walungu wu tirhisa mali ya ku fika ka 40 milioni wa metikale a ku va ku landziwa ntirho wa ku nyikela swifihlulo ka vatsongwani va swikolwa swa swifundza swi nga leswingani swa xifundzankulu Maputo. Sekretari permanente wa ndzawulo ya taululami ni ukhongeli a humelelisa nlaveko wa ku va mintirho ya manotario yi tirhisa michini ya ximanguva lawa. Leti tinhloko ta ntshima ti nga ta vumba nhlavutelo wa marungu lawa namuntlha wu nga mavokweni ya Alberto Langa ka uhlawuteli na Afonso Magoli ka ukhandlisi. Vuyingiseti byinene. Mfumo wa tiku hi ntirhisano ni wa Amerika n'walungu wu tirhisa mali ya ku fika ka 40 milioni wa mametikale a ku va ku landziwa ntirho wa ku nyikela swifihlulo ka vatsongwani va swikolwa swi nga leswingani swa xifundzankulu Maputo. Marungu lalawa mata na Stelio Manyisa.
4: Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka Nutrir para Aprender, kumbe ku dya u ta kota ku dyondza kahle, wu khumbaka vatsongwana lava mindyangwini ya vona va hanyaka usiwanini. Projeto leri ri kongoma ku pfuna nhlayo ya ku fika 17,000 wa vatsongwana va swikolwe swa swifundza swa ka N'wamba, Magudu, Manyisa na Matutwini ka xipimo xa nhlanu wa malembe na rin'we, na ntirho lowu wu sunguleke lembe ri hundzeke 2025. Swifihlulo leswi swi nyikiwa nkankama lowu tiko ra hina ri tivekiselaka ku hlamula a xihomiso lexi taka lomu ku nga ta pfumalekaka timpfula na hambi ni bindzu ra masimu, mhaka leyi nga ta tikisaka kumbe ku karhatisa vutomi bya mindyangu ya hanyaka ka matshamela ya ku nonoma. Ku khanguleni ka projeto leri wa unharhu lweyi a xikola Basika di Nkuwanini amugangeni wa ka Malwana ka Manyisa, murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vuli leswaku ku nyika swakudya vatsongwana i ku vekisa vumundzuku bya tiko.
5: Hi va ka hi tsake minchumu yimbirhi ndzi ya ku sungula i mhaka ya swakudya lomu exikolweni, naswona a ku ve ni vatsongwana va hina va ta kuma ku dyondza na va xurhile ni ku ve ni va nga tshiki ku ta xikolweni hikwalaho ka ndlala. Ntawuni ni ku tsaka hi ndlela leyo. Investir na alimentação escolar não significa apenas investir no crescimento saudável das crianças, mas também significa investir na melhoria do aproveitamento escolar. Significa investir na permanência das crianças na escola. Enfim, significa investir na construção de um futuro risonho para as nossas crianças e para o nosso país.
4: Nkameno kona Ilaria Manuza, mukombisi wa nhlangano vitaniwaka Save the Children, lowu fambisaka projeto Nutrir para Aprender, a vuli leswaku mfumo wa ximerika wu ta ya mahlweni hikuva wu seketela a mahanyela manene ni makulela ya vatsongwana a ku va Musambiki a ta va ni vanhwanyana majaha lama tiyeke ni lama ti nyiketelaka ka tidyondzo ka vumundzuku bya tiko.
6: As crianças aqui presentes, este investimento é para vocês. Aproveitam cada reflexão, cada aula e cada oportunidade de aprendizagem. Vocês são o futuro de Moçambique.
4: Ku pfuleni ka projeto leri mintirho ya Radio Moçambique hi twe marito ya Lázaro Filijimina Mashava, ntsongwana loyi a khenseke ku seketeliwa ku humeke nkwamini wa mfumo wa ximerika.
7: Ka finene ngopfu kuva hi le ka nkarhi lowu wa lisima swinene ka xikolo ni muganga wa hina ku va hi amukela vupfuli ra projeto ku dya xikolweni Nutrir para Aprender. A projeto leri ka hina vadyondzi ri kombisa ku kula ku dya ri komba a ntamu ni tingela tinene ta vudyondzi hikuva loko hi dyile hi kuma a matimba ya ku twisisa vadyondzisi va hina ni leswi va hi dyondzisaka na hi xurhile hikusa a saka la phanga a li nyimi loxe. Hi navela ku tlangela Save the Children ni vaseketeli va yena hinkwavo va nga swi kota ku tisa projeto la ka Manyisa ni swikolweni swa Musambiki hi tlangela vadyondzisi va sweki ni vatswele va hina. Ka ku tinyingetela ka n'wina, ya tshembisa ku hlayisa ndyombo leyi hi ta yi hlayisa swin'we ni xikolo xa hina. Hi hlonipha hinkwavo lava va hi tekaka hina, a ku va hi ya mahlweni tidyondzo ku va hi ta hluvukisa tiko.
4: Marito ya Lazaro Filijmina Mashava, mtsongwana ajonzaka shikola bazika dinkuwa nini akamaluana kama nyesa loka vula vula na kensa asha anano esu fithulu lesu banyiki waka shona nzeni ka projetu liri reseketeli waka imali ya kufika 40 milyon shuatimetikali iumeke nkwa menu wa mfumu wa tikura ina inseketelu ni mfumu wa shimerika.
3: Sekretari permanente wa ndzawulo ya taulo lami ni ukhongeli a humelelisa nlaveko wa ku va mintirho ya manotario yi tirhisa michini ya ximanguva lawa. Yentelelo na Veronica Sidumu.
8: Twariki Abdalla a twisa leswaku vutsalisi bya mapasi ya vumunhu handle ka ku vekisa timfanelo ta vumunhu swi endla ku va ku tlakuxiwa nhluvuko wa tiko hikwalaho swi fanelaka ku va swi hlayisiwa swinene. Abdalla a vulavula wa vunharhu lweyi ka matsolo khomeni ka nhlengeletano ya 15 na kanharhu ya mintirho ya vutsalisi bya mapasi ya vumunhu hi xiyimo xa tiko yi lanisiwaka edorobeni leli.
9: A digitalização dos acervos e a desburocratização dos processos de forma criteriosa para uma administração pública ágil, acessível e segura. A modernização e a expansão da cobertura dos nossos serviços, dos registros de notariado, constituem um imperativo social para garantir que nenhum cidadão fique invisível perante o Estado.
8: Hitler Linguana, secretário permanente de saúde, atavulula mini bukongeli, aumelisan laveco, akvakven materiala mantra, kuva ku londzovetiwa buku xitirho xintshwa xa ha ku kombisiweke a ku va xi pfuna tinhlari ta xiyenge lexi lana tanihi ku vula ka Twariki Abdalla xi nga ta pfunaka a ku yantswiseni ka matirhela ka tinhlari leti.
9: Associação dos Conservadores e Notários apresentou o manual prático do conservador e julgamos que este instrumento será mais valia para a classe que irá permitir que, de forma uniforme, padronizada, todos os conservadores possam se guiar e melhorar a forma de atuar em diversos atos registrais que esses praticam.
8: Tlengeletano ya 15 na kanharhu ya mintirho ya vutsalisi bya mapasi ya vumunhu yi ta teka masiku mambirhi lana yi lanisiwaka ndzeni ka nhlokomhaka leyi nge vutsalisi bya mapasi ya vumunhu ku tlakuxa vun'wana bya tiko ni ntshamiseko wa tawululami.
3: Komponi ya hanyelaka ta mati ni vubasisi yi landza ntirho wa ku basisa misele ya ku koka mati. Nkongometo hi wini Rigoberto Xisano?
10: A ntirho lowu wu kongoma ka nkama wa mpfula u buyeke. Na vulavula ka ntirho ya Radio Sambiki Milagri Manyiki a nga president ku sida dipixirasan wa EMA a hlaya leswaku sweswi ku tirhiwa a xipimo xa 100 km ya mavala ni tindhawu leti ti kaluteke a mati ya sila ni mati ya mpfula.
11: Hine hi EMA xi nga komponi leyi yi tizaka yi hambaka mintizo ya ku yi basisa mavala akuva a mati ya mpfula ma ta kuma tindlela ta ku famba ma ya hlasa lwandle kasi ke ma nga talele a xitshungu. A mintizo leyi hi tizaka sweswi hikuva hi basisa ku nga vinisila lomu a mati ma fambaka ha kona, ku tsemeleriwa mabyanyi akuva loko ta tlhasa nkama lowu wa ku ku na timpfula a mati ma ta kuma a tindlela ta ku famba kasi ke ma ya tlhasisa mati a lwandle. Kambe hi tlhelo dzimbeyana hikuva hi swi tivaka swa ku a minkama leyi taka i minkama ya timpfula, sweswi a michini hinkwayo leyi hi tirhisaka ku va hi ta hi ta suselela mati hi nga bombage de agua aka nkama wa sweswi yi kumeka na yi lunghiseliwa ku va ku hambiwa manutenção akuva loko ku ta tlhasa nkama hi ta kava hi ta va hi ti lunghiselile swa ku loko hi vitaniwa va ku ku ni a xitshungu xi nga taleliwa a michini yi ta va ka matshamelo manene akuva yi sungula ku tirha kasi ke yi ta antswisa mahanyelo ya xitshungu xa ka matsolo.
10: Antiro do o tiro a cá quilômetro aqua.
11: Já está a cerca de 100 quilômetros, porque a ninguém está jogo e musele engana o nosso está a 100 quilômetros. Cambio logo e não musele lá e vai num benyane ala, cova num benyane. Caso que logo espacinho está já está a cerca de 100 quilômetros. Engalani engane anfanelo. E a cova cama wini ni wini e basisa a cova a mate mata kumanjela on.
10: A we marito ya milagre manique anga presidente do conselho de administração wa empresa de água e saneamentos a município wa Kamatsolo.
3: Kantlanwa tu wetini yinwe ta ku sungula ka lembe nyanwaka vatirheli vambirhi va udawu va hlongoliwile hikwalaho ka uherekini ku kala mayamukelo lamanene lomu swibedhlela swa xifundzankulu Maputo. Swa mahisile ku yini Alberto Paulo?
12: Vatirhi va tinghenisile ka timhaka ta vuhirheki na miniku va nga tenderi kahle a timbabyi a swibedhlela swo hambanahambana. I mahungu ma nyikiweke hi murhangeri wa ta udawu wa xifundzankulu Maputo Daniel Chemane loko a vulavula ka nhlengeletana ya tintlhari ta xiyenge xa udawu. Nhlengeletana leyi gameke wa humbirhi loyi a xifundzeni xa Matutwini. Ndzeni ka nhlengeletana leyi hi twe marito ya Milagre Mahlayaya i murhangeri wa ta udawu wa xifundzeni xa Magudu. A ri nkongometo wukulu ndzeni ka nhlengeletana i ku va ku leteliwa tindlela ta ku yantswisa wa matenderele a swibedhlele vona ku na ku tshunetiwa mintirho ya udawu emigangeni yo hambanahambana yi kumeka ka tihandle ka madoroba.
13: Ku na ni makungu lawa ma nga kona tanihileswaku ku kota ku va ku tshundzekiwa swinene lomu a xitshungu xi nga kona, leswo swi hlaya ku va ku pfisiwa ni ku pfisiwa lava va tirhaka ni leswaku va tshinyiwa leswaku va swi kota ku va va tirha hi nkhinkhi hikusa a kongomento kunene hi ku va ku antswisiwa a mintirho ya hina ya udawu. A ka mintirho leyi hina ni leswi swi vitaniwaka masichama subcommunitario loko hi vulavula hi ndhawu leyi yi nga kulenyana swinene hi la ni mintirho leyi nga ta kota ku va yi yenciwa. Se yi sungulile ya endliwa tindhawu tin'wanyana ni tin'wanyana, swoleswo hi swona swi hi tshembisaka swa ku le ndleleni leyinene.
12: Subsistema komunitario loyi kahlekahle intswini leswi nga ta endlekaka?
13: A ka subsistema komunitario leyi hi nga hlaya leswaku hi xibedhlele kambe na xi ri hi xiyimo xa xitsongonyana leswaku lani hi ta kota ku va ku tenderiwa xitshungu a kusuhani ku fana ni leswi a swi ta swi yenciwa khale a hi ku ku na va agenti polivalente lava a va tendera xitshungu kambe i maencelo ya ku va va tenderi a xitshungu xi tenderiwa ka maencelo ya le henhla lani ku nga ni mbangu lava faneleke ku va tenderiwa kona lomu va swi tivaka swa ku loko hi tsandzeka ku va hi ya le a xipiritani xa xikulu kambe hi ni lani ku nga kusuhani hi nga ta tenderiwa kona.
12: Leswi vula swa ku ku ni mavabyi lawa na ku bukiwa matshamelo ya koho a ma nga ta fika ka swibedhlele leswikulu.
13: Vanhu lava ta va hopfisiwile leswaku leswi va swi kotaka ku swi tendela layani va kota ku swi hantlisela kambe leswi va nga swi koteki va fanele ku va rhumela a timbazi leti ku va teka swipiritani leswi swa swikulu kambe hi mbangu lowu ku nga ta tshama na ku na ni munhu loyi a faneleke ku va a va tendela.
12: La ku dokodela kona hi matshamelo lawa ku matendereli manene kambe nako na ku na ku twelana ku na wumunhu ka matendereli lawa ma good matshamelo hi wani?
13: Amagodi hi ndlela leswaku a matshamela ma kahle loko hi swi buka swo swi hi vulavulaka hi swona hi leswi swi taka na swi yenceka. Masikunyana ndzhaku hi swi vonile loko hi rehabilitara Maternidad lani se ku xitshungu xi swi kotaka ku va xiya tendereka hi matshamela lamanene. Vhiki ra ku hela ku boxiwe xihlovo lexi a xipiritana xa ha dependeri hi mati ya le dropeni kambe se hi na ni mati ya hina leswaku a mintirho ya hina yi ya yi yantswa.
12: Milagre Mahlaya hi murhangeli wa ta udawu wa xifundzeni xa Magudu loko a vulavula ndzeni ka nhlengeletana leyi yi gameke namuntlha. Nhlengeletana ya xiyenge xa udawu, nhlengeletana leyi patseke a Service Provincial de Saúde ubyana leyi i rhangeliwaka hi vukombisi bya mfumo xifundzankulu Maputo kun'we ni Direction Provincial de Saúde leyi rhangeliwaka hi Conseil Executive Provincial.
3: Ntlawa wa timamba hi bola wu karhi wu tilulamisela a ku va wu kumeka ka fase de groupe juan mphikizano wa kani pamoja wu nga ta landziwa lembe letaku. A li yini xikinyukonde Stelio Manyisa?
14: Xikinyukonde a vula leswaku majaha yakwe ma lulamile tindlela tinene ku va ma ya kombekisa Mosambiki ka ntlangu lowu ti nga ta endla ka mahlweni ka Senegal. Va mu hlonipha Senegal hikuva hi ye kampiyan wentinto lo kambe nambiswiritano xikenyu a leyi i 11 contra 11 na ku hi bela kaya.
15: A benesse de tudo isso, o ajustamento das nossas viagens, porque teríamos que fazer uma maratona e fazermos dois jogos, como é a data FIFA dupla, sem que de facto houvesse uma gestão minuciosa, porque não temos voo charter, é sempre mais complicado, tínhamos que ir para Lisboa, mas felizmente houve essa alteração. Espero sinceramente que nós tenhamos a consciência e aproveitar também essa senda, porque é dia 25 de setembro, feriado nacional, há uma expectativa muito grande e é sempre bom jogarmos diante do nosso público para de facto podermos iniciar essa campanha da melhor maneira possível.
14: E Mr. Skinkondi loko avulavula hi ntlangu lowu timamba ti nga ta wu endlaka wa wuntlhanu mundlwana. Ndzakaka ku va ti endlile ntlangu xikarhi mahlweni ka Senegal, ti tlhela ti bela magamu ka vhiki leriya ra ku landzela mahlweni ka Sudan. Jornada lawumbirhi.
3: Hi gemeta kola nhlavutelo wa marungu lawa namuntlha, lani hi humeleliseke tinhlokomhaka tingi. Mfumo wa tiko hi ntirhisano ni wa Amerika N'walungu wu tirhisa mali ya ku fika ka 40 midlondzo ma metikali a ku va ku landziwa ntirho wa ku nyikela swifihlulo ka vatsongwana va swikolwa swa swifundza swi nga leswingani swa xifundzankulu Maputo. Sekretari permanente wa ndzawulo ya taulo lami ni ukhongeli a humelerisa nlaveko wa ku va mintirho ya vanotario yi tirhisa michini ya ximanguva lawa. Hi amukela ku salisa ka Alberto Langa a hlawuteleke na Afonso Magoli ka u khautele. Majambu manene.
16: Mi yingeli nongonoko nhlawutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.
1: Inkomo swinene Alberto Langa loko tava u swi kotile eku hi seketela u hi kombisa a nongonoko hlawutelo wa mahungu. Hi ta mahlweni hi pangalatana na muyingiseti ka wa vunharhu wa nyamuntlha kwihi na kwihi lomu u kumekaka kona. Murhandzi wa muyingiseti, navela leswaku mintirho leyi ta va yi ku fikela hi tindlela tinene ta vuyingiseti hi ku kuma nhawu ni vutomi. Wena nga tini nyama swi kalaka swi nga longoloki a swi ku yantswele hi ku hantlisa ngopfu swinene. Hi ta londzovota nkarhi lowu hi ku a swi feni ka lava nyamuntlha va hlanganisaka malembe. Na hiku hitaramba Reinalda kuva kuimbelelela hina leni tabama voko hikunavelela mathomoni makateko.

kusukela 23 kwatlasa 28 ka ntshati wa 1962 a Dar es Salaam tiku dza Tanzania kuichi u kongresu la kusungula la Frelimo ka dzone kukumekeke ntlhanu wa makume na mazhazhu ya vadelegado ni ntlhanu wa madzana ya vazhambiwa aveka kongresu lelo swi voniweke na swilo swa lisima byikulu ku vumbana ka xitshungu a ku va ku koteka ku khululiwa tiko nhlengeletano ya ku sungula ya vahisekeli va vun'wana bya tiko yi endliwi xihundleni yi vekile valeni leswaku a ku ahlukana ku nga ha li kone a ve xivangelo xikulu xa ku hluliwa ka vuhisekeli bya xitshungu ka vukolonyi bya maputukezi amosambikeni tsalwa byi boyiweke ka nhlengeletano a byi khanela hi ku vumbiwa ka mfumo wa xitshungu wa ku tirhela xitshungu na u kongoma xitshungu lana vukone bya tiko byi nga fanela ku tiyisekela ku navela ka vana va tiko ni ku xixima tsalwa bya timfanelo ta vumunhu kun'we ni ku helisa swihena swa vukolonyi ntsako ka ku vumbiwa ka Frente de Libertação de Moçambique Frelimo hi 25 ka Junho wa 1962 ku voniwe leswaku swi ni lisima ku bohiwa makungu ya ku hlengela ka xitshungu a yimpini ya ku ntshuxa tiko Frelimo lweyi a vumbiweke hi ku patrana ka mihlangano mizhazhu ya vana va tiko va nga ha chavela matikweni ya Tanzania, Malawi na Zimbabwe a nga na mavonela mali man'we mayelano ni nala na mbi ni tindlela ta kulwa na yena mhaka ya ku twanana kwavo a ku juleka a ku va ku helisiwa vukolonyi bya maputukezi a tikweni.

0: Vutivi bya ntumbuluko
1: ku hi kuma hi wa vunharhu hi 22:15.
0: Vukoxa.
2: Oyo hoyo museti wa Radio Mosambiki ka un'wana nongonoko vukoxa vutivi bya ntumbuluko wa namuntlha. Ku xuva ni ku navela kwezu leswaku mi tshamile a ku va mito leswi hi n'wi telaka na swone. Namuntlha hi ta ni leswi swi enciwaka lomu mitini yezu hi vulavula hi tihanyi leti enciwaka swikoxa sweswo kumbe swidwati sweswo. Nakone hi tivisa leswaku ku fambeni ka mabulu lawa hi ta twa timhaka leti ti humelelaka ta ku tekeliwa ka mimbangu, mbangu leyi mi lulamisiweke ku va mi seketela a swidwati. Yin'wana mhaka leyi hi n'wi telaka na yone ka nongonoko lowu vukoxa vutivi bya ntumbuluko hileswaku yi ya mahlweni hi ku tlakuka nhlayo ya swidwati leswi kumekaka lomu switarhatwini na swikombela azimola. Ndzeni ka nhlokamhaka leyi hi amukele vamamana vabidri lava lumbaka xiyenge lexi hanyelaka ku seketela swidwati kumbe Observatorio do Idoso, a nga mamana Ana Marta na mamana Nora Zavaleni. Vana n'wini Joaquina Vilankulush na Afonso Maguli, vusiku byinene.

0: Nshaka kuva hingolosile vunanga hi ta tlulela ka nhloka mhaka yena munhla lana kutani hi losaka vamamana lava jibelile.
1: Hi tiva leswaku handle ka ku va muyenca xa nchumu ku va mi tipfuna swidiwati na swone swa swi kota ku va swi seketela miti ya swone ku ni leswi mi lwelaka ku va swi tshamiseka ka swidiwati leswi. Eka sasasamulele u tlhanganaka na byone hi swini swikazati hi swini swihitana leswi mi nga hetelaka na swone swa leswi swidiwati swi tlhanganaka swona emitini ya swona.
2: A swidiwati a swi kumi ku vevuka ngopfungopfu hikwalaka ka ku pfumala muholo. A hi swinyingi swidiwati swi holaka ni swo swi swi holaka, a hi leswaku swo kuma mali purike swa chuka swi heta a wun'wana lexi nga nga vona nchumu maxona xa tihlaya leswaku mini ni kotiwile ka ku hola maze a xi na nchumu. Kutani ni swoho leswiyani swa ku kala swi nga se hola naswona hi vilela leswaku va nga swi hetisa ku swi tsaletela va va va swi nyika purike a ku tsariwa hi nchumu vo tsaleteliwa maze a va vitaniwi ku tlhasalana loko xa u khanela hi timhaka ta ku tsala va ku ku dzuketela xa va ku nga hi xanisi purike hi kazalile mi tsaletela mi nga va mi teka mavito yezu mi ya hola hi wona wa swi vona. Kutani swa vava swoleswo a swi dihati swinyingi swa xaniseka swi za swi ya fa swimbenyani na mavito ma nga se huma
1: maka ya ku kazata leyo. Kutani xin'wana swihitana leswi handle ka ku va ku pfumaleka mali leyi ya peceni ni nga hlaya swoleswo ni leswi swi kumbe swi zalanganya mitini ya swona swihitana leswi swi n'wi tlhamuxelaka nga va ku hlongoliwa ku biwa ku tsoniwa swakudya ku hlongoliwa mitini ya swone a ku na swihitana leswi kutani mi nga na swona
2: swi kona hi ntalo leswo
1: nga hi tlhamuxela
2: swi kona hi ntalo lomu mindyangwini ku ni ku a vana va nga hloniphi vamamana va nga swi koti ku hlayisa vamamana veni madala mun'we a nga gama hi kuza a hi luzela na hiya a tiva ku dya hi loko va hi vona a loko hi loko ho suka va xi teka va ya xi beka ka xinchachana laya leswo ngopfungopfu hi tolovela ku i vingi maze a hi vingi hi ntiyiso wa kona a xidiwati lexo a xi endliwa hi n'wana wa ku mu tswala yene a ya mu yakela xichachana hala a fima tihlo ma a fima tihlo mamana lweyo nta wu hi hamba hi famba hi ya mi pfuxela hi mu nyika swigumatana loko hi mu nyika swigumatana ni makapulana u salateka n'wana wa kona loko mi ya mi ya tlhasela mi kuma swaku swakudya leswi va nga sweka a nga sweka yena a cheleka xipanelana xa nsila a swi beka laya a mapatu moda a nga voni mamana luya. Kutani a lomu mindyangwini hi kombela ngopfu leswi swa ku a vana lava hi va tswalaka a swi tiva leswaku hi ku va namuntlha ni nga jove kumbe namuntlha ni nga mamana kumbe namuntlha ni nga papayi a mundzuku ni ta va xidiwati xo xiya namuntlha ni xi xanisaka na mundzuku a vana va ka ku anga na mina va ta ni xanisa a swi nga ta nandzika hi navela leswaku munhu a tshama ni leswo ka nhloko leswaku namuntlha ni jove ni mamana ni papayi kambe mundzuku ni ta va xidiwati lexi ni xi xanisaka kani mama
1: umanana a ta va dyivalile timhaka leti ta ku a xanisi mamana namuntlha hi xidiwati na yena wu va mu yenca a ta hlaya leswaku a va ni zandzi u yi vona njhani mhaka leyi ya ku va va le u nga yenceli van'wana leswi na wena wo kala ku nga dyeli ku va u yenceliwa
3: i minchumuko ya kazi ta phela maxi swi swi enceka ka amindyangwini swa karhata swinene mesmo kusa a mamana a nga tshika ku tswala mesmo u kula ku va wa mukulu a gama swa ku loya mesmo ka kunenenene a nkama wu lomutsonga wa ha phozekani swizambazambana swi a nga ku danga xa a ya ku vona swa ku xa wu mukulu kona swinga ku ku da i minchumu leyi vavisaka maxi hi ta yenceni kusa swi swi enceka ka mindyangwini a siku leza ni ku byeleni kule ni madala wun'we ni khanisana na yena ndlela nikusa na yena a nga pfumeli ku ni famba na yena a gabinete ya tindimento a ya la ku ni famba maxi a kama nga vona swaku hi jala a swa ha na ku mula hi yena a nga ni juletela a ku namuntlha na tinyikela hi fambi xikan'we kumbe xa mina ni fambi ni ya ni ya hlaya ya noni matho a gabinete va va va hamba xa a proceso pura byi famba procuradoria xa hi khela hi phindlela hi famba xikan'we hi khela hi kha ku hampfuliwa dzimbeni proceso xa bya violencia ni bya crime purke xa a prometeriwa xani ku ni ku ve ni va yinca ku mi pfalela xipfalo va susi xipfalo xa kwari va gama xa va ma swaku a nga suki va yinca ku mi byela ku haha ku jula ti semana proxima semana hi ku juli la leswi a nga gama xa va vitana n'wana wa koni lowa nga wa nuna a nga koni a gabinete va khasa va ku la hene mamana lweyi a boheta ta hlaya ku murhangeli wa sosiasangu Mama na lomu mbenyana abu eta shaya kumu zangiri wa muganga. Ja wali voni wa tentari ni kutama ni vana la wa konsigiri kumbeni. Aliku wa faba wa kana voni. Mapumera wako inye na iye nchinchuma, iye nchinchuma majibasa wako nchi wa famba. Vasungulisa kubeni wa kipapa volu ya. Nani wana kuna kuna ini soswe ishishaka. Ja ifambile ya saba kumbi kangani kangani. Aliku ikasa wali hini fufa ya mutu pa musanza hini fufa volu. Ya mutu wapa mwa nchinchuma majibasa. Ajis angamula esukwatoka bamwe nchuma so je izi sonzo ko kaku nene ni vuvulwe wa kupeka je la baba shuba shukwatoka ku ntao ini ikomela ku usama mana dwe uya uya mumbeka ngomba ngosa ina iji mama yalo afa ini jaku amchimu ya famba ya a prokuradori nani utomiza kwa tati khamulela ushaki ja baba yalo ku ah minta ntamteka baba yalo ku mina ninge fumina sama kama mana dwe he mubitsa imhaka muna ku anengezi na tsoma ka papa ilweni satwaki anenge fambi hese hi swintendera swa ku ni vhala pena mu insistira mas graças a deus va kuma muna nga mboleka a yindlu pra mama na loyi a tshama enkwanto ka dikorera processo le za tribunal ja realmente a timhaka ta tihanyo a mindyangwini a vana lava va swiswi swa ku oje so ewa manya xitu a va swi tivi va le ho hlanya loko byela ku madala o bon wena madala oh bon eh mas jamun soku realmente está em check as sessões anga e teke luis passo eh a mim chama kunyo tama ku jika jika ah fambili zwi ja a khela ba khela ba hindika ni documents ku hini xa a khilselwa espaço mas jamun chimo zwi jangi engi ya jika bona ja ba khela ba bue ba hizwe soku eh amu kumuta ganye phela ini ni mali ini no xaba zwi xi ngonike munta enchai mashi alo ku Mosambique ka kuni a justice kuni lei swi ta encheka porque hini ni madocumento ya espaço hini a boletim da associação enga estatuto hini hinkwaswo leswo a kuna nchumu ka leka ngale na xona então para ku hlaswa ku porque imagine ope phela wena ma encheka leswi ma hedzwa leswaku va loya va vhuvula vayani loko va famba va ya jima va tlhela hini swaku va famba va ya suselela va kuma va kukula hinkukulu va kuma tirino yavo é uma violência muito extrema mesmo. Mas em quase isso nem que ela cache com o corpo, acho que hoje é suficiente para.
1: Nervalen, angava kuva kupfumela ka kulayiwa ka vanhu lava kuma dyondzisiwa na vona hi vatsweli va vona ku namuntlha a ku vona wena ku chipisa kambe yene ani mamana hala kaya.
2: Kani mamana swiyingela mama a ku pfumala ka kulayiwa a hi swone hi ta hlaya swa ku inkama porque hinkwaswo leswi swi yencekaka a hi swona leswi a hi swi hanya porque swoswi loko u tshamisa hansi ni n'wana ku n'wana ngo ni nga ku byela hi timhaka ta loko n'wana a sungula ku vona masiku loko wo chuka mu vitisa swa ku n'wana ngo phela leswiyani loko u sungula ku swi vona leswiya wa byela mamana leswaku mamana a ta ku byela nchumu ole aquilo ali eu já estudei no livro wa swi vo kutani hi swona a ku na nchumu lexi wa ha byelaka ku u mu byela n'wana loko u tshamisa hansi ni n'wana ngo phela leswi ni leswi ni leswi ni leswi a hi swone hali mina hinkwaswo swi na swi tiva xikolo kutani hini vamamana a hena nawu lowu hi wu vulavulaka ka vana va hi pfumelela a ku tshamisa hansi ni n'wana ku n'wana ngo phela leswi hini hi swi tivile porque hina a hi pfumela ku byeliwa swi fana ni ku va ku uku n'wana anga phela leswi swa yila a ku swi yile hi mhaka muni hina hi vitisanga hine a hi vitisanga hina loko va tele lexi xa yila wo xichava hikusa va le lexi xa yila mazi vone loko va byela va le swi yile hi mhaka muni kutani hi lexi xi yencelaka ka vana va ka kwezu ku nga fambi nchumu ku nga fambi nchumu kusa a ku na lexi u ta ka mu byela n'wana a ku pfumelela a ku na lexi u ta ka mu byela n'wana a ku pfumelela
3: sure por isso que eu faço tudo sai bem. Não consigo já enxumar a expressão em cheque. Eu tenho que lutar em silhueta.
0: Não é? Em
3: silhueta, é verdade.
0: Aí falei para a mamãe. Sim, eu não sei se eu me engano. Ela não sei. Ka mintirho leyi mi mi landzaka ka masosiasangu yenu hi ndzeni leswi mi navelaka ku va mi byela hine kwala a Radio Mosambiki.
3: A lexi nga ta hlaya hi to hlaya leswaku a khensa ku Radio Mosambiki mu hi vita hikusa a si ha duma swa ku van'wani va swi twaka leswi hi vulavulaka swona hambi wu mfumo va swi twa vula va tshamaka va hanyaka ni swidyoho ha timakaya va swi twa swi le hlayaka van'wani va za va cinca hi swileswiya a nkama hi nga sungula ku veni hi haxa leyi 3 baradoxi mi le 14 aba nyingi vaya gamba ba ijile ba joko a cancer press mufama kama ujene yokuza aba nyingi ba tsongwana aba ngana respect aba ngana nchu de repente usha vuno wa maso kuva ncinja ntawa ndimo tsaku so so mwenja so mwe vitana hi buya tata khanela ita bulisana swa swa khasa ka vanwanyana lava swi ba interesa ku ba swito ehla leswaku mfundisi hi kombela ka government swaku hey a ikha leswaku anga ncinji mu government wa yencha majilaka mhaka ya subsidy social basic aba swidoti swinyingi swi tshama handle swi tsaliwanga a leswi nga tsaliwa swinyingi a swi sevitaniwa ku kuveni swipetwa ka sisteme swi ta kuma ku hola hi tlhela hi sola ngopfu kambe aba vovo vanyingi xa va tlhele va sina ku tshama switratini va kombela azimola ku a swi nga yenceki a va pumbekile xa a hi swi tiva ku swi swi yencekaka porque loko burisana na vona va ta ku swa ku i ndlala u burisana na ku swa ku i ndlala xa ha kombela swa ku a mashaka a ma vi meji laka ku veni va landzelela ku veni va tendela swidoti swa biha u kuma mamana wako kuma titiya wako ndleleni na kombela zimola na wena u sweswo ku loko dzixile wa da wa hetlela meji muka kunenenene swa vavisa hi ntamu swoleswo hi kombela ngopfu swinene swa ku meji a ku veni ko ku pfuneka ku loko a tinxaka a ti tshama xi tipimisa va swi kota ku munyika ku nyika swakudya so nambe va nga munyika swa ku tala majipele meji ku munyika swakudya pura munhu a nga famba a kombela zimola
0: kani mambo ngopfu swinene mamana
2: kani mambo hi khensile a xa ku sangula ni khensa a radio ku va dyiswikotile ku va dyi hi vitana hi leswi swa kombisa leswaku a radio dzezu dza konta leswaku a xiduhati na xone i mamana wa dzone hikusa loko a radio a dzi nga swi konti leswo i naka ma nga swi kotanga ku va mi hi vitana kutani xa ku sangula ni khensa ngopfu hi swona swoleswo na ni mi nyika matimba leswaku yana ni mahlweni hikuva mi vitana a swiduhati leswaku swi tata swi kota ku va swi titlhantlha hikuva swi titlhantlha vambenyani kunene lava va hi yingelaka hi siku lebyi vambenyani va ta cinca hikusa vumbenyani a yenca na a nga swi tivi mumbenyani a yenca na a swi tiva mazi a nga li interesado mazi loko a twa ku huweleliwa loku a ta tidzuka vamamana vambenyani lava hi va vonaka lomu switratwini vambenyani i vamamana va vadiretori lomu mintizweni vamanyani lomu mintizweni maxi a tshika mamana wake a famba exitratwini a famba a kombela zimola swi mu hlula hambiloko o mu xavela doze kilu ya mpupu a mu nyika kilu bya munyu a mu nyika kilu bya ulombe a mu nyika mbo wa sinkwa swikopitana swa mazumana mamana luya a ta tshuva masiku ku tlula ku va a famba a ya switratwini mamana i xikwembu xako mamana loko a tshama a tsimbekile hi wene u hilana u gamaka ku mamana wanga a waloya priki hine hi valandi ha fambafamba loko ni famba va ndzi leswaku mamana wako evenje a mu byela leswaku mamana wako moya wake u tshimbekile
0: wena
2: u mu byela leswaku mamana wako hi yena ku honiselela ka vutomi byako byi nga fambi byi ku yini yini pronto a buya kaya tata tlhasa hlongola mamana ku mamana wa loya mamana a nga loyi mamana i ku tshimbeka ka moya wake hi leswi u mu yencelaka hi navele leswaku va hlayisa va mamana vavo va vhovho vavo leswaku a vutomi byaka kwavo dzi ta famba be a nga kona kala ka nga xi tivi xikwembu a tsalo lebyi nge chava mamana wako ni papayi wako leswaku masiku ya wona va ta yengeteliwa a dzi hambiwanga hi munhu i nawu lowu u hlayaka leswaku loko mamana wako u mu hlonipha u tikombelela tinjombo le ka xikwembu a wu kombelele ka yena mazi hi ku nyoxa ka yena a ku kombelela ka xikwembu leswaku swilo swa ka kwako swi famba ha hombe kutani hi navela leswaku va swi kota ku va va hlayisa vatswele na woni mufumo alwe a nga le mufumweni i munhu a hi mufumo hi nsinya i mufumo hi munhu va fele ku va va swi tiva leswaku a swi duhati leswi swi gugiki na hini mundzuku hi ta guga hi ta swi jula ku hlayisiwa a ta reformara phela lahaya a tizaka kona ka bo a swi reformara na leswi va taka munika xa hi medalla a swa ha munhu yenceli leswiya a swi kumaka hi leswi a ha tizaka a ta va jula vana leswaku va mu hlayisa na yena kutani munhu a hanye na a swi tiva leswaku oxiso yewu mazi ya manya exitu u nga ku namuntlha hi mine ni hluphekaka maximundzuku kuta kupeka wen kani mambo
1: kutangile mina ntlangile ngopfu swinene loko mihi don't see swinyinge hi tlangela ngopfu swinene
0: inkomo ngopfu swinene va mamana kuva miti nyikile nkama ni kuva mikongomile mintini wezo kuva mihlaya xa nchomo ndzeni ka leswi ni swi hanyaka ku fameni ka mintirho yeno vuxeta uzanjeka lowu i nongonoko vukoxa vutivi bya ntumbuluko wa xiwaka wa uza zvin'wana ni n'wana hi 20 horas na 30 minutos u va u phinda vhiki byi taka hi nkama wa ku fana hi ta tlangela ngopfu swinene ka vamamana Ana Marta na Maria Kasina mamana Nora Zaval lava kutani va hlengeleke eka nongonoko wezo namuntlha kutani namuntlha swa dzingana hi makola ni nongonoko wezo va n'wi lelela Joaquina Vilankulu na Alfonso Magule loko n'wi yata mabekisa vhiki byi taka hi ta va kola
4: Vukosha, vutivi bya ntumbuluko.
5: Kuyi kuma hi wa unharo hi 22 horas 15 minutos.
4: Vukosha.

Eu me encerrar de Moçambique, eu sou provincial de Inhambane, eu sou provincial de Gaza, eu sou provincial de Maputo, caminho tirulique pela Yanyamunta. Wazitatu. Makumambiri inanaro kanzatwa 2026. Iri ngwana siglo ilihlanganisa ka a xitiko hi swifundza leswinharhu nkongometo i ku va kunene i ku fikisela marungula nongonoko hambe ni fambela ra muganga lowu hi xiyimo xa ta vuyimbi i mukhuva lowu hi tivekiseleleke ya mungiseri ku va hi longoloka kala 23 na 29 minutes ku nga ri khale ta va ni tinhlokomhaka ta marungula ya nyamuntlha ku ta landzela ke nongonoko lowu ke u nga ta yi fikisela a marungula ya nyamuntlha hi ndzhaku hi 22 xi ta va ni ta mafambela manene switaratwini ku va hi 22:30 i kuma ta vukodi 23 xi ta va marungula hi va ke hi bubula ku ya fika 23:29 loko hi ta pfula mukhandli lowu wu nga ta salela kumbe wu nga ta fikisela a ku va ke mpela u kuma ultimo journal i Frederick Mabunda ka michini Mari Martin xiyena a ku lomba ka rito hi ku pelisa ndzhaku kambe hi ku endleleta tinhlokomhaka ta nyamuntlha.

0: 21 a 15 minutos. El rap de las 21 a 30.
1: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: Ngisitona dzaka lipelili hika nongoloko wa mahungu ya dzonga eka tiku ka xifundza nkulu Maputo Gaza na Inyembani. Murangili wa xifundza nkulu Gaza Alfeu Nkuna atsatsiya varimi va xifundza xa Xibuntu kuva va hlayisa ambewu leyi va phakeliweke. Vatirhi vambirhi va xenge xa tawuda xifundza nkulu Maputo va hlongoliwile eka lava va 35 va hehliweke ahuhereki eka miti ya udahu. Xifundza nkulu Inyembani 10 wa vatirhi va ta tshuka va nga kumi ku seketeriwa hi xihubyana ENSS hikwalaho ka ku va tikomponi ti nga heleketi mali leyi va tsemuriwaka emintirhweni. I tinhlokomhaka eka lavo ni man'wani mahungu hi taka na wona eka swifundzankulu Maputo Gaza na Inyembani. Malula Msuwile tlhelo mukombisi Bonifas Novela ka michini ku na Mariamu Ibrahim va ku navelelaka Wingsit Linene. Sangula mahungu ena lama xungetaka swa ku vatirhi vambirhi va xiyenge xa tawudawu xifundzankulu Maputo va hlongoliwile lembeleli eka lava va 35 va hehliweke uhereki ni homboloki lowu tala eku tendereni eka timbabyi lomu swibedhlela. Nxaxameto u ta na Alberto Paulo.
1: Lavambirhi va hlongoliweke vatirhi va mfumo a xifundzankulu Maputo va kumeka ndzeni ka 35 wa maproseso lama kumiweke a xifundzankulu ku va ku kambisisiwa hi xiyenge xi hanyelaka ta udawu lomu xifundzankulu Maputo. Vatirhi va tinghenisile ka timhaka ta vuhirheki na mini ku va nga tenderi kahle a timbabyi a swibedhlela swo hambanahambana. I mahungu ma nyikiweke hi murhangeri wa ta udawu wa xifundzankulu Maputo Daniel Chemane loko a vulavulaka nhlengeletana ya tintlhari ta xiyenge xa udawu nhlengeletana leyi gameke wa vumbirhi loyi a xifundzeni xa Matutwini. Ndzeni ka nhlengeletana leyi hi twe marito ya Milagri Mahlayaye i murhangeri wa ta udawu wa xifundzeni xa Magudu a ri nkongometo wukulu ndzeni ka nhlengeletana i ku vulavuleteliwa tindlela ta ku yantswisiwa matendereli a swibedhlele vona ku na ku tshunetiwa mintirho ya udawu emigangeni yo hambanahambana yi kumeka ka tihandle ka madoroba.

0: le ndleleni leyinene.
1: A subsistema komunitari lwe kahle kahle intwini intwini leswi nga ta endlekaka.
0: Aka subsistema komunitari le nga hlaya leswaku hi xibedhlele kambe na xiri hi xiyimo xa xitsongonyana leswaku lani hi ta kota ku va ku tenderiwa xitshungu a kusuhani. Kufana ni leswi a swi ta swi enciwa khale a hi ku ku na va agenti polyvalent lava a va tendera xitshungu kambe i maencelo ya ku va va tenderi a xitshungu xi tenderiwa ka maencelo ya le henhla lani ku nga ni mbangu lava faneleke ku va tenderiwa kona lomu va swi tivaka swa ku loko hi tsandzeka ku va hi ya le a xipiritani xa xikulu kambe hi ni lani ku nga kusuhani hi nga ta tenderiwa kona.
1: Leswi vula swa ku ku ni mavabyi lawa na ku bukiwa matshamelo ya koho a ma nga ta fika ka swibedhlele leswikulu.
0: Vanhu lava ta va hopfisiwile leswaku leswi va swi kotaka ku swi tendela layani va kota ku swi hantlisela kambe leswi va nga swi koteki va fanele ku va va rhumela a timbazi leti ku va tyaka swipiritani leswa swikulu kambe hi mbangu lowu ku nga ta tshama na ku na ni munhu loyi a faneleke ku va a va tendela.
1: La ku dokodela kona kona hi matshamelo lawa matendereli manene kambe na ko na ku na ku twelana ku na wumunhu ka matendereli lawa ma good matshamelo hi wa.
0: Amagodi hi nhlaya leswaku a matshamela ma kahle loko hi swi buka swo swi hi vulavulaka hi swona hi leswi swi ta maka swi taka na swi enceka masikunyana ndzhaku hi swi vonile loko hi rehabilitara Maternidad lani se ku xitshungu xi swi kotaka ku va xiya xi ya tendereka hi matshamela lamanene vhiki ra ku hela ku boxiwe xihlovo lexi a xipiritana xa ha dependeri hi mati ya le dropeni kambe se hi na ni mati ya hina leswaku a mintirho ya hina yi ya yi antswa.
1: Milagri Mahlaye murhangeli wa tawudawu wa xifundzeni xa Magudu loko a vulavula ndzeni ka nhlengeletana leyi yi gameke namuntlha nhlengeletana ya xiyenge xa wudawu nhlengeletana leyi patseke a service provincial de saúde wubyana leyi i rhangeliwaka hi vukombisi bya mfumo ximundzankulu Maputo kun'we ni direction provincial de saúde leyi rhangeliwaka hi conseil executive provincial.
2: Xifundzankulu hi Nyambani 10,000 na lin'we lavatirhi va ta tshuka va nga kumi a chachazelo hikwalaho ka timfanelo ta vona hi ku mali leyi va tsemeliwaka ka tikomponi va nga ka tona i nga heleketiwi ka ENSS. A hi twini a nhlawutelo na Horacio Romão.
3: Lomu inyambane a kuhundza ka 10,000 wa vatirhi va ta tshuka va hlangana ni swikarato a masiku mataku hikwalaho ka ku a tikomponi leti va tirhaka kona ti tsema a mali ti nga yisi a ENSS ku nga muti lowu wa ku yelana ni ta tipeceni ta vatirhi. Ku vulavuliwa hi ku hundza ka 5,000 wa magidi magidigidi wa mametikali mali leyi nga va yi tsemiwaka vatirhi ka kusuhani ka 5,000 wa tikoponi leti a ku na ni tidevhaku a ENSS hi xinyimo xa provhinsi ya Nyambani. A ku tala ka tikoponi leti devhaku a ENSS ta ku yelana ni ta mabindzu hambukambe ni ta ugada hi rhundi na thayimu wa ka muti lowu wa ku yelana ni ta tipeceni ENSS lomu inyambani yena loyi a vula ku swaku ku na ntirho mahiwaku wa ku kumeka na ku byeriwa a tikoponi leswaku nga ti landzelela a nawu loko ti tsema a mali hweti ni hweti ya mutirhi nga yi kongomisiwa a ENSS kasi ku loko a helo mu ku humuleni kutani a ve ni swikarhato swo karhi a kumeka na karhi a vhuniwa ka ku khamisela ka yena. A lembe leyi swi kotekile ku va ku kumiwa a ku hundza ka 25,000 wa magidigidi wa mametikali i rhundi na thayimu yena loyi a vula ku swaku a ku yisa timali a ENSS swi na ncuvunu ngopfu ka mutirhi a mandzeku wa siku.
4: A tikomponi leti hi nga tsalela i 10,000 wa tona 400,000 i leti ti ri haku i 5,000 ya tona ni metado swi lava ku swaku a metado yi lomi ko kala yi nga rihile hi presidikaraku a vatirhi vo tala hi laka mhaka leyi hikwalaho hi kona hina hi ku khotazela sempre a va contribuindo ku nga tiempresa or ti nga tikomponi para ku fela ku va rihela ma nga va lava va nga nawu para ku a vatirhi lava va ri laku siku ni mumu va byi kota ku kuma a mabindzu ya bye
3: i rhundi na thayimu wa ka muti wa ku yelana ta tipeceni ENSS lomu inyambani.
2: Man'wana mahungu ta ka na wona ma xungeta swa ku tlula 2,000 wa mindyangu leyi yi xanisekeke hikwalaho ka tindhami xifundza xa Ximbutsu lomu xifundzankulu Gaza i karhi yi pfuneka hi mbewu ya ku hambanahambana mbewu leyi a nga ya wu hlawuleka kambe na hi kota a ku bindzula hi nkarhinyana wutsongo i mbewu leyi i sikiselaka hambi ni ka jans a ku nyikeriwaka timbewu leti eka varimi ni swin'wana swipfuno swi patsa a mavele hambi na tifejawu leti

0: nyikiliweke muvhulu lweyi emugangeni wa Koka Misava xifundza xa Ximbutsu ndzeni ka ku haxa makungu ya ku va ku yakisiwa ndzhaku eka tindhambi. I makungu lawa ma landziwaka hi nhlangano u chuvaka ku seketela wansati Mahlehle hi ntirhisano ni swibyana swo karhanga swa mfumo na ku vulavuliwa ndzeni ka ku nyikeriwa ka swipfuno leswi murhangeli wa xifundzankulugaza Alfeu Nkuna a vulele leswaku a xipfuno xi ndzeni eka ku tihinta eka mfumo a ku va xi hlotela ku a mindyangu leyi xanisekeke hikwalaho ka tindhambi yi kota a ku va yi londzovota a timbewu leti hi ndlela yinene ku va ni vumundzuku bya kona li na byala ndzhaku ka tixaniso.
1: A timbewu leti a hi para ya mahusa a swin'wanyana para ya mahamucovelo i para hi ya byala masin'wini ku va swi hi pfuna. Ku ni xihala lexi xi nga ta va ka kona masiku lama taka va ngo El Nino. A xihala lexo xi fambelana na ku kala ka timpfula ti ta loko kona timpfula ina kambe ti ta tshuka ti kala tindhawu tin'wanyana a yi tivi swaku hi na xibudi ta fikela kumbe hi nga ta fikeliwa kambe ti nga tshuka hi kalela mpfula se hi hlohloteriwa ku va hi timbewu leti hi nga ti amukela leti ya hi ya byala masin'wini ku va hi ta kota ku bindzula hi kuma swaku hi khoveta ni n'wini ni loko hi bindzulile futhi a hi para hi gama hi xavisa hinkwaswo tenge hi ti siyela hikuva loko timpfula to kala hi nga ta kuma swa ku hi sala hi dya loko hi nga ha na nchumu hi xavise hinkwaswo hambi hina hi nga vafuwi hi hloteriwa ku va tihomu ta hina ti nga tshami kule ni madanyi kumbe ni lomu mati ma nga kona hikuva loko xihala xo hi fikela hi nga ta kuma ku va tihomu ta hina ti kuma mati ma le kusuhani ni wo matlela hi fanele ku ma hlayisa khwatsi hikuva loko ko va ni xihala swi ta hi kalela.
0: I marito ya murhangeli wa xifundza nkulu Gaza tatana Alfeu Nkuna na tsatsi ya varimi va xifundza xa Ximbutsu ku va va landzovota mbewu leyi va nyikiweke ku va yi ta pfuna ka mundzuku. Kasi tlhelo yin'wanyani Pashkwali Mapilele na a kombisa nhlangano Mahlahle a vulele leswaku xo xipfuno lexi xi la ndzeleni ya ku va ku seketeliwa a ku lava va luzeke swa vona ngopfu ka urimi va kota a wu pfuxeta ebindzu la vona ni ku tijisa eka mindyangu.
2: Ente wa programa leli hi lona leli li taku li tata kompletara li tlhela li considera ku i programa leli li nga ta pfuna ku vanhu vanyingi. For example hi ka ndlelo ya mbewu hi ta pfuna 4,000 wa mindyangu hi ku veni hi kuma mbewu.
0: Ku vula leswaku handle ka Ximbutsu makungu lawa ya ku va ku pfuxetiwa a wurimi ndzhaku eka tindhambi ma ta va ma pfuna na ku nga ri khale varimi va swifundza swa ka Xokwe na Mandlakazi lana ku nyimeriwaka a ku va ku khumbiwa ku tlula 4,000 wa mindyangu. Mahungu ma landzelaka mana Stelio Manyisa kusukela xifundzankulu Maputo na vulavula hi ntirhisano u nga kona eka mfumo wa lomutikweni ni wa Amerika hi ku seketela a swihlulu eka vatsongwana lomu aswikolweni.
3: Mfumo wa tiko hi ntirhisano ni mfumo wa ximerika wu karhi wu tirhisa mali ya ku fika 40 millions wa timetikali a ku va ku fambisiwa ntirho wu kongomaka ku nyika swifihlulu vatsongwana va swikolo swa swifundza swi nga ri swingani swa xifundzankulu Maputo. Ntirho lowu wu kumeka ndzeni ka projeto ri vitaniwaka Nutrir para Aprender kumbe ku dya u ta kota ku dyondza kahle wu khumbaka vatsongwana lava mindyangwini ya vona va hanyaka vusiwanini. Projeto leri ri kongoma ku pfuna nhlayo ya ku fika 17,000 wa vatsongwana va swikolo swa swifundza swa ka N'wamba, Magudu, Manyisa na Matutwini ka xipimo xa ntlhanu wa malembe na rin'we na ntirho lowu wu sunguleke lembe ri hundzeke 2025. Swifihlulu leswi swi nyikiwa nkankama lowu tiko ra hina ri tivekiselaka ku hlamula a xihomiso lexi taka lomu ku nga ta pfumalekaka timpfula na hambi ni bindzu ra masimu mhaka leyi nga ta tikisaka kumbe ku karhatisa vutomi bya mindyangu yi hanyaka ka matshamela ya ku nonoha. Ku khanguleni ka projeto leri wa unharhu lweyi a xikola Basika di Nkuwanini amugangeni wa ka Malwana ka Manyisa murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vuli leswaku ku nyika swakudya vatsongwana hi ku vekisa vumundzuku bya tiko.
4: Hi va ka hi ntsake minchumu yimbirhi ndzi ya ku sungula i mhaka ya swakudya lomu exikolweni naswona a ku veni vatsongwana va hina va ta kuma ku dyondza na va xurhile ni ku veni va nga tshiki ku ta xikolweni hikwalaho ka ndlala ntawuni ni ku tsaka hi ndlela leyo investir na alimentação escolar não significa apenas investir no crescimento saudável das crianças, mas também significa investir na melhoria do aproveitamento escolar. Significa investir na permanência das crianças na escola. Enfim, significa investir na construção de um futuro risonho para as nossas crianças e para o nosso país.
3: Nkameno kona Ilaria Manuza, mukombisi wa nhlangano vitaniwaka Save the Children, lowu fambisaka projeto Nutrir para Aprender, a vula leswaku mfumo wa Ximerika wu ta ya mahlweni hikuva wu seketela a mahanyelo manene ni makulela ya vatsongwana, akuva Musambiki a ta va ni vanhwanyana, majaha lama tiyeke ni lama ti nyiketelaka ka tidyondzo ka vumundzuku bya tiko.
5: As crianças aqui presentes, este investimento é para vocês. Aproveitam cada reflexão, cada aula, cada oportunidade de aprendizagem. Vocês são o futuro de Moçambique.
3: Com o Fulenica Projeto Leri, Mentiria Rádio Moçambique, e tu é marido e a Lázaro Filijmina Machava, Nzongona Lua Kenseke, que se queteliwa com o Mekan Kwamini, o Anfuma Ximerica.
6: Eu gostava de fazer um gofaguba e lecancar logo ali cima a finel. Cachicolo é limuganga aí na cuba e a muquela o fulira projeto. Cuja chicolo é nutrir para aprender. A projeto lerica aí na vajons. Recombiça cucula cuja. Recomba a tamunitinguela tinene tau tau jons. E cuba louco e gili e cuma a. Matimba ya kutwisisa vadyondzisi va hina ni leswi va hi dyondzisaka na hi xurile i ku sasaka la phanga a li nyimi loxe hi navela ku tlangela Save the Children ni vaseketeli va yena hinkwavo va nga swi kota ku tisa projeto la kamanyisa ni swikolweni swa Musambiki hi tlangela vadyondzisi va sweki ni vatele va hina ka ku tingetela ka n'wina ya tshembisa ku hlayisa njombo leyi hi ta yi hlayisa swin'we ni xikolo xa hina hi hlonipha hinkwavo lava va hi tekaka hina a ku va hi ya mahlweni tidyondzo ku va hi ta hluvukisa tiko.
3: Marito ya Lázaro Filijmina Machava, mtsongwana a dyondzaka xikola basika dinkuwa nini a kamalwana kamanyisa loko a vulavula na khensa a swihanano hi swifihlulu leswi va nyikiwaka swona ndzeni ka projeto leri ri seketeliwaka hi mali ya ku fika 40 milioni wa timetikali yi humeke nkwameni wa mfumo wa tiko ra hina hi nseketelo ni mfumo wa Ximerika.
0: Loko hi tlhelela xifundza nkulu hi Nyembane hi kuma nseketelo ka lava va hanyaka eka swikarhato hikwala eka ulima tani entelelo wu taka na Sandra Masangu.
7: Ale distrito ya Mashishi lomo Nyembane vanhu vambirhi hi lava nga vuneka hi bya kuga hambi ni zvikarinyani kasi ku famba ha zvona. A ku vuneka loku hi loko ta ku heleka mitirho ya siguransa social. Alava nga vuneka hi lava nga yamukela a zwivuno zwa ku fanana ni marosha, mpupu, sabao, mafura, tisumu, sikiri, hambi ni zvikarinyana zvimbiri. I vanhu lava taku na vahlengela ka mitirho ya siguransa social va kumekaku na vaxaniseka hi mabadri hikolaho a va zvikoti kasi kuma ha mitirho ku tivunetetela siku gin'wani gin'wani. A munyiki wa mahungu le siguransa social lomu Nyembane January Jenga hi lwawulaku leswaku a mitirho leyi hi leyi taku na hi mahiwa ndzeni ka wu kulungela a xipimo xa 37 wa malembe ya muti lowu. Alava nga vuneka hi zvihiwa leswi va kombisa ku tsaka hikola ka zvihiwa swi nga nyikiwa hi NSS.
8: Aisa ni fada kona hi bonga na hi tsakile ni mi ya vona ku ku hi ku dundu ku avanya va banyipanya nawo o komborekera maxuku kwangu ko yo mani nga na hi bonga na hi tsaka bela giro kongo ehe tumi delo xe xipo hi bela giro kongo bela giro kongo. Aí o corpo está tudo mal, mas quando se toma o batumo, porque segredo é não ouvir, não toma tudo igual, mas já é barreira, não leva, é de sucesso. Para mim, valeu, eu fazer o que com ele.
9: Eu gostava, porque se uma senhora vai se pensar que não se namana ele, mas se mana ele, se eu quero valer ele, o toma o ângulo, não há para toma. Já lá, se quis ver se ganha, não vale, vai. Danra, contar watumutuno para uomo hongoraku uomo asongorukukanwao mas varo tuonao uomo tuma conta propra uona kuzwana mas o hongora varo nina lidera nina tuma nina karatera umanera kandisenu hambura.
7: Varangeli vamiganga hila vabongaku hambini kukujetela vanwani vanu kasikuvatitsalisa ka mitirho ya segurança social.
10: Humberto José Gomes, secretário do bairro. Eu lomba que ne hatsavoto. A primeira coisa que eu bonga é se engata ninguém com o mundo. Bonga tumuva com na uva na esse batumago. Porque o mundo cursivo, o batu batavo. Tem uma maneira da batakide. Na wadziga rado kumitumuiwa kunawe, porque mbomu wakuni zibanga zao, mbomu wakuni zinegosi zao, kwa wakuni kiri wikira uguzi beza umu, wakuteka umu. Wukara wana humba, wadandra, warini, kwa sima nukupaswa. Ja, etolo mbele kitu watabu, wakuni sigiru zao, wana giri parte yoyo, para mana kupaseka mendo nyari sinu. Somu sanana, wana siti yao, somu sanana, sinadandra, wana siziti kwawe. Gasi yinane anga bana tuma papai papai to imagine mane is kuyinane kuyigara zo yai porque u era trabalhador de estudar ali va tuma romo jo a cumprir a reformar a infelizmente eu pagar da muito obrigado
11: Nelson Arthur Nemba ya kutala no kubonga no kutsaka kutumuwa ina isimungajira ya kutamuta ninga qualquer coisa membro ya to papai wa to amigo ato ngutsaka munga emen khava tengi musi mo avançar no programa imunayo ya phasi ya tsabu komunitari oye sempre muito moya ngaba avanya kukuthuma ate kumana reforma ya badzi thumela aba olanga baro makarinya sibasekarazo kunyidia porque mamai komunyamai wai kuyanga badwana kukweta muto amuli badzita pao para kungamukhosa na ngo kazi dibanye. Polisi na kubuka nyana paduwana kukanarini. Na hongo na kukari nyate kazi dibanyi. Sina kubuka paduwana.
7: Magezu ya varangeli wa mgangali distrito wa Mashish. Na waveka kubonga hiko la kariyo wa junga wa jingikeli wa himitiru ya segurança social. Ale distrito ya Mashish.
0: Mungu seti oranzeka ukariyo kumama hungu ya dzonga katiku. Orasi yudengu avulavula hishi hari lishishi dumelaka eva tsamitiku shifunza shaka mapai. Mwalungu kashifunza mkulu Gaza.
12: Swihari swa kwati swi tlhela swi vanga amadzolonga hambi ni ku chava eka vanyitiko va miganga yo hambanahambana ya xifundza xa mapayi n'walungu ka xifundzankulu Gaza. Hi vulavula hi tindlopfu ni swin'wana swihari swi nga karhi swi fambafamba emigangeni ya vanyitiko hambi ni lomu masin'wini laha swi hohlotelaka migwalo aka leyi i vangaka aku va a bindzu la varimi li tlhelela andzhaku. Murhangeri wa xifundza xa mapayi loyi a nyikeleke mahungu lawa a vulele leswaku vhiki lole swihari swi voniwile minkoveni matlhelweni ka nambu wa Limpopo hambi ni mugangeni wa Lezimiozi laha swi hohloteleke migwalo lomu masin'wini. Maria Elena Langa a vulavula hi ku vindlavindlaka swinene hi mhaka ka ku dumeliwa eka vanyitiko hikwala ka swihari a xifundzeni lexi, nakona kambe a vula leswaku ku na i mhaka ya ntikelo ku va varhangeli va switandzhela lo swa Limpopo na banyini valava a nhlamulo mayelano ni ku va ku ni ku hanya kunene ndzeni ka vanyitiko vona varhangeli va tindhawu leti murhangeli lweyi a titwa na a li karhi a xikuvala hikwala ka wohloteli li nga karhi li endliwa hi swihari, nakona ku fundzisa kambe a vula leswaku na a ku sikavonaka a mukhandlu wa ku va ku hlamuliwa a mhaka leyi.
13: É triste ver cidadão que teve a sua machamba e saber que essa pessoa perdeu toda a sua produção por causa dos animais. E as pessoas dizem, bom, quando eu mato um animal ou firo um animal, eu vou à cadeia. Agora que eu perdi estes 10 hectares de milho, quem vai me ressarcir? Estamos toda hora no terreno a incentivar a população para produzir e produzir mais. E de uma hora para outra temos este dilema da luta com os animais.
12: A ele cara tomar de amarangelo as fundas chama pai mamãe Maria Elena Langa loco a vula de maca da co dumeliwa isso a rega va hanyitiko amgangeni lo o amaluco as fundas angulo Gaza matsabela o amanga maya kamaluni o zonzoma e cola kakuva kama ninkama kubaneka akufamba kashi harilisi gopu migangeni leyi ku bindzuwaka a bya vurimi.
0: Ku xifundza xa ka Mapayi ka ha ri ku ni swikarhato swi yelanaka ni ta mafambelo ndzhaku ka tindhambi leti ti vonekeke eku sunguleni ka lembe hi nga ka lona. Nxaxamelo u ta kambe na Horacio Dengu.
14: Le xifundzeni xa Mapayi mafambelo ka switarato ma ya mahlweni hi ku va ma tsondzoma ku fika ka miganga yo hambanahambana an'walungu ka xifundzankulu Ugaza ndzhaku ka timpfula ti vonekeke ka lembe hi nga ka lona. Mafambelo ya ku tsondzoma ma endla leswaku na ku fika ka miganga yo hambanahambana ku tirhisiwa a mimovha leyi yi nga na ntamu swinene hikwalaho ka swikarhato swi vangiweke hi timpfula. Mahungu ma tivisile Radio Mozambique hi murhangeri wa mintirho ya tawupulanisi ni vuyaki le ka Mapayi loyi a vuleke leswaku na hambileswi mafambelo ma tsundzumaka se swa pfumaleka ku va ku fikiwa ka miganga hinkwayo ya xifundza lexiyana, kasi a mintirho ya ku pfuxeta a switarato i ya mahlweni hikuva i endliwa hi xiyimo xa xifundza. Loko Xichuka a vule leswaku ka ntirho lowu wa ku pfuxeta a switarato ndzhaku ka timpfula ku nyikiwe a ntshimantshima switarato swi tlhavinyetaka a miganga ya le ka Hariyani na Xidulu, Mafasitela na Hoxani, Hokwani na Hlekani, leswi swi kumeke mintirho ya ku va yi seketeriwa hi xitshungu. Loko Xichuka a vulavula hi tlhelo lin'wani hi xitarato lexi tlhavinyetaka ntsindza wa xifundza xa ka Mapayi ni xikanekisweni xa le ka Maxayila, xitarato lexi nga ve xa ku sungula ku va xi pfuneka mintirho ya vupfuxeti hikwalaho ka lisima la xona, kambe swoswi ku vula leswaku na ku laveka ku va ku endliwa a ntirho wa ntshimantshima hi xiubyana xi hanyelaka ku vonelela ta mafambelo ya switarato nga ani hikwalaho ka swizathu leswi swi vangiweke hi timpfula ka lembe leli ka xitarato hambeni ka mabuluwa tanihi nhlamuselo u landzaka.
15: Essa estrada foi uma das primeiras a sofrer cortes quando das duas cheias. Ela ficou severamente afetada, muitos cortes, muitos solos lavados na plataforma. De alguma forma, é uma estrada que precisa de ser reconstruída. Praticamente, há de ser trabalhos necessários ser feitos praticamente de zero para que realmente se restabeleça a transitabilidade igual ao que era antes.
14: A ilkari doan tamselo amrangeli, o mentiro yata upulanista uyakile kamapai. Mnumzana Lukas Chuka loko a vulavula hi matshamelo ma nga karhi ma voniwa swoswi ka mafambelo ya switarato amugangeni lowu yana wa n'walungu ka xifundzankulu Gaza ndzhaku ka swikarhato swi vangiweke hi timpfula ta lembe nga ka lona a xifundzankulu lexi.
0: Xifundzankulu Inyembani ku ni matshamelo hi ta mabyatsi ku va ku kota a ku tleketliwa a xitshungu hambi vavhakachi kusukela dropeni la Inyembani ku ya eka machichi ka nkarhi wa makhisimusi ya 25 ka Setembro lweyi hi nga ka yena i hungu lingana Armindo Masingi.
16: A kapitani ya Loma Provincia ya Nyembani yi karhi yi tshembisa leswaku a ti nga lava ti kona hi ku enela, kasi ti ta ve ti tirhisiwa ka lava tsakelaka a ku endza va suka doropeni ga Nyembani ku ya Machichi kutani kusuka Machichi ku ta doropeni ga Nyembani. Tshembisa leyo yi ve yi nyikiwa ka mutirhi wa Radio Mozambique ha Arsenio Matsinyi wala kapitani ya Loma Provincia ya Nyembani a kuza a tshembisa hikwalaho ka ku nghana a madoroba laya mambirhi makumana ni vanhu vanyingi hikwalaho ka ku nghana ku karhi ku sondela a masiku ya ku kulungeriwa ka ku hundza a 1522 malembe ya ku sunguliwa ka nyimpi ya ku boba mputukezi a tikweni ka Mozambique. A khuwa hombe ku mahekela lomu ka doroba ga Nyembani zwin'we ni Machichi hikwalaho vanhu vanyingi va kumeka na va lava ku ta lomu ka doroba leri ga Nyembani kutani ku ya Machichi mandhawu lomu ku to mahekela kona a khulu na hiyalaka se leswaku a khuwa hombe u mahekela lomu doropeni ga Inyambani hikwalaho avanhu vanyingi ku patsa na wona masocho ya ku ta hika maprovinsi ya wonhle ya tiko ga Mozambique va kona lava tsakelaka a ku tirhisa a ti nga lava kasi ku tlhatuka va ya Machichi kutani kusuka Machichi va ta Inyambani loko a tshembisile Arsenio Matsinyi a ti nga lava ti kona hi ku enela.
17: Hini hi tilungisele ku ve hina ni ti nga lava ku nga 35 wa ti nga lava va ku tlhatukisa vanhu kusukela ma 5 horas até a ma 22 horas na rematro logo que a doque estava. Então, e de longe se ele recumbelela, cumbelela a que foi se ela a comer a catimambo a passageira vai rindo, ela vai junta a atravessar a rindo, ela escuta a coisa junta nava tsakeli navanga kumanti mango kwala ka kukhatukisaka
16: kula ulaka Arsene Matsingi wala kapitania lom ayinyamban na thembisa akungana diko na tingalava hehla yo ringana tingaswikota ku akukhatukisa vanhu kusuka dropeni ngenyamban kuya machichi kutani kusuka machichi kutani lom dropeni ngenyamban leswi lom chikare ka nyimanyima leyi yoneka ku yakulungisiliwa ka akuwa hombe wa aku hunza ka tlhaloma komini gingwe ni malembe mambiri ya nyipi ya ku chusa tiku amangeni ya muputukezi kutave wazihlanu
0: itagameta hi mahungu mataka na Veronica Sidumu kusukela xipfundza nkulu Maputo lana mfumo hlutelaka autrisi la switirho swa xinguva akuva ku landziwa eta ubalisi hambeni uhlayisi la mapasi ya ximunhu.
18: Sekretari permanente wa ndzawulo ya nyelaka taululami ni vukhongeli a humelerisa nlaveko wa ku va ku tirhisiwa switirho swa ximanguvana lawa aku hlayiseni ka mintirho ya vutsalisi bya mapasi ya munhu enkongometweni aku va mavekiseliwa matshamela manene kun'weni ku va ku ve ni xihatla a ku lulamiseni ka maphepha lawa. Twariki Abdalla a twisa leswaku vutsalisi bya mapasi ya vumunhu handle ka ku vekisa timfanelo ta vumunhu swi endla ku va ku tlakuxiwa nhluvuko wa tiko hikwalaho swi fanelaka ku va swi hlayisiwa swinene. Abdalla a vulavula wa vunharhu lweyi ka matsolo khomeni ka nhlengeletano ya 15 ya mintirho ya vutsalisi bya mapasi ya vumunhu hi xiyimo xa tiko yi landziwaka edorobeni leli.
19: A digitalização do jacerbo e a desburocratização dos processos de forma criteriosa para uma administração pública ágil, acessível e segura. A modernização e a expansão da cobertura dos nossos serviços, dos registros de notariado, constituem um imperativo social para garantir que nenhum cidadão fique invisível perante o Estado.
18: Hi tlhelo lin'wana sekretari permanente wa ndzawulo ya ta vululami ni vukhongeli a humelerisa nlaveko wa ku va ku ve ni matirhelo lamantshwa ku va ku londzovetiwa buku xitirho xintshwa xa ha ku kombisiweke a ku va xi pfuna tintlhari ta xiyenge lexi lana tanihi ku vula ka Twariki Abdalla xi nga ta pfunaka a ku yantswiseni ka matirhela ka tintlhari leti.
19: Associação dos Conservadores e Notários apresentou o manual prático do conservador e julgamos que este instrumento será mais-valia para a classe, que irá permitir que, de forma uniforme, padronizada, todos os conservadores possam se guiar e melhorar a forma de atuar em diversos atos registrais que esses praticam.
18: Hlengeletano ya 15 ya mintirho ya vutsalisi bya mapasi ya vumunhu yi ta teka masiku mambirhi lana yi landziwaka ndzeni ka nhlokomhaka leyi nge vutsalisi bya mapasi ya vumunhu ku tlakuxa vun'wana bya tiko ni ntshamiseko wa tawululami.
0: Munghiseto rhandzeka hi lana hi vuleke ha kona hi gimeta kola ni ndzimana ya mahungu ya xifundzankulu Gaza Maputo na Inyambani. Mahungu lawa ma lulamisiwile tlhelo mukombisi Bonifacio Novela Maremu Ibrahim eve kondzelelene ka ta michini va ngo laha pelile ha jajama.

Mahungu ya dzonga kateku mukombisi Bonifacio Novela. Mfumo lu tresaka ekutlula 700,000 wa timitikal akuwa kulandziwa makungu ya kuseketela khale ka valuli nyimpi ya uchusatiku ishimini shifundza nkulu Gaza. Kuni nhlayo ya chume wa maprojeto na lingwe mangata punaka nhlayo yofana ya valuli wa nyimpi ya uchusatiku lana wa zibililwei wa ya mkeleke kanchanchai timali tisukilaka ka 50,000 kwa fika 120,000 wa timitikash akuwa kulandziwa makungu ya kwambana mbana lawa maseketilu waka shkwa maasha chuma ya kwela na nikutisisa akurula hambeni mpatsanu atikweni ichuaka fundu dapash I reconciliação nacional. Makungu lawa masanguleke kuwa kunin seketelo wazibili lwei mataranza a mintiru ya taurimi ufui ambi ni kulanza itamitengo. Na awulawula swanga mkombisi wa sekretario do estado ka Gaza murangili wa shenge isha kulanza eta utsamseke angabe ambient ka Gaza awulili leswaku ansekretelo lo wa mfumo unavela kuva kambe kutava kuhluhluteliwa aku kuvulavuliwa hi matimu ya tiku hi lava anga khale ka valweli va nyimpi ya chusa tiku leswi swi nga ta kotaka akuva swi siya awumboni atikweni. Xipfundza xa ka mapayi kani ku tsondzoma eka ta mafambelo ka switarato swinyingi ndzhaku eka ndhambi hambi ni timpfula leti ti vonekeke ku sunguleni eka lembe hi nga ka lona. A mafambelo ka xipfundza lexi xa ka mapayi swo koteka ntsena ka mimovha leyi kotaka ku bakanya a xipfunyi ku va i famba ka tindhawu leti ti vonekeleke hikwalaho ka timpfula. Murangeli wa shenge xa ta makungu ni uyaki xipfundza xa ka mapayi a nyikeleke mahungu lawa a tshembisile leswaku hambileswi ku nga ni matshamelo lawa ya ku tsondzoma swa koteka ku va kutsongo ha kutsongo ku yiwa eka muganga liyana hambileswi swi kalaku swi nga na byali. Lucas Chuka a xungetile leswaku makungu ya ku va ku lulamiseliwa switarato ka xipfundza xa ka mapayi hi lawa ma landziwaka na ku xungetiwa ngopfu switarato leswi kongomaka mugangeni ya le ka Hariyani na Xidulu Mafastela hambi Hoxan le ahokweni ni Nhlekani lana mitiru itaka na yilandziwa ka muganga leyi. Vatirhi vambirhi va xiyenge xa Tawudawu xifundza nkulu Maputu va hlongoliwile lembe leli hi nga ka lona eka lava va 35 lava va hehliweke akuva va landzele amitirhu ya uhereki ni uhombuluki lowu tala ka matendelelo ya timbabyi lomu swibedhlela. Mahungu lawa ma nyikeliwile hi murhangeli wa Tawudawu xifundzankulu Maputu Daniel Chamani. Daniel Chamani a paluxile mahungu lawa eka nhlengeletani ya xiyenge xa Tawudawu igameke wa sithathu lweyi xifundza xa Matutwini. Xifundzankulu Nyimbani 10,000,000 lava tirhi lava va nga ta tshukaka va nga kumi nseketelo hikwalaho ka xiudzwana ENSS hikwalaho ka ku tikomponi va tirhaka ka tona ti nga heleketi timali leti va tsemiwaka a ku va ta pfuneka ka vumundzuku bya vona. Ku livuwa leswaku ku ni tikomponi tinyingi le xifundzankulu Nyimbani ti kalaku ti nga fikisi a timali tsemeliwaka vatirhi ku va ti heleketiwa ENSS timali leti ti nga kotaka ku va va kuma nchachazelo ka loko va le ka nkarhi wa ku humula hambi ka swikarhatu swo tala. Ntalo wa tikomponi leto leti ti yelanaka ni ta mabindzu ni ta vuhoneleli ku vulile Irindina Tayimu wa munti ENSS xifundzankulu Nyimbani. Man'wani mahungu hi nga na wona maxungeto swa ku mfumo wa lomu tikweni ni wa America itisisa antirhisano eka ku seketela hi swifihlulu eka vatsongwana lomu swikolweni a xifundzankulu Maputu. Ndzeni ka makungu lawa ku tirhisiwa ku tlula 40,000,000 wa timitikali mali kongomaka ku va ku seketeliwa a swikolwanga leswi nga ki swa xifundzankulu Maputu lana ku nyikeliwaka a swifihlulu eka vatsongwana ku kota va nga duki ku ya xikolweni. Makungu lawa ma pfuna eku tlula 17,000,000 wa vadyondzi ntalo wa vona va nga ka matshamelo ya ku vilela emindyangwini ya vona eka swifundza swa Magudi, Manyisa, Muwamba na Matutwini eka mpfhuka wa
ntlhanu wa malembe na lin'we kusukela ka lembe la tolo. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vuleke mahungu lawa a vule leswaku vatsongwana lava hi lava va kumaka ampamu a ku kota va tlhatheka a ku va va ya exikolweni ndzeni ka makungu ya mfumo ya ku va ku lulamiseriwa vumundzuku bya ntsongwana. Mukiseti eve mahungu ya Dzonga ka tiku.

0: 22, na 15 minuts e cu unde tot am afam la Marinești Tratuini.
1: Nakula samukisetu wa radio msabiki na kwa zelaka mwana ngono ko loti sako Johnson tuma fambela manene ya lumo shedratwini. Nyamutla kama bulu ya inaita vena Claudio Masingi. Inga mungwe kama purisa la umatako na mabone la lumo shedratwini kuwa manyekela Johnson. Nyamutla tavula vula iti ngozi ta memova shwingwe ni lishu inga nja kulichwa kuwa ivikela tingozi le. Toko vula vula iti ngozi ta memova kasi yuvula vula ile tushita kuna shu melela nakona na pisosa mefemulu ya vandu.
2: Alikuvula leti ngozi ta mmova liti endleka kangu fungu fuma siku lao yo ya magumu eshi funza ngulugaza. Aliku ipichuvuka shivangelo kare mwana ikufamsa mmova kututuwa mendele leka ngalaveki kukala unga shishimiwe ena uwashitaratu ili shukaya kashona kufamsa mmova swingwe na upuwa puzile jwa alava chailiva mmova kumbe ambi mafambele lao ya kuva kunga shuni piu ena uluwa ku ultrapassara indlela leyo kwengala veki
1: kasi lexi xinga endla ku tani xivangelo xikulu xi hlengela ku leswaku va ku tlakuka kumbe ku tlakuka anhlayo ya timangu ta mimovha intsimatsima leyi ta kuna yiso same efemulo
2: a xivangelo xa tinghozi ta mimovha lexi ti ti humelelaka exifundza ku hinkwaxa ka Gaza inga hlali swingo kuva unga shishimiwi enawu wa xitaratu hi tlhele lava chayeli va mimovha kambe a nga ri wona ntsena hambi a vachapeli va xitaratu na vona ku na nawu lowu va faneleke va wu xixima loko va lava a ku famba xitaratwini hikusa minkarhi yin'wana siku rin'wana na rin'wana ha dyondzisa ha kombisa mafambelo manene swin'we na machayeli lemanene ya movha hi hlaya leswi ngo a vachayeli va mimovha loko va famba xitaratwini a va landzi nawu lomu ku nga na amasinali ngopfungopfu ya masasenta a va mahloniphi ngopfungopfu lomu phakati ka madoroba ni switoropana swa fanele ku va xiximiwa nawu lowu hi lexi nga endlaka ku va tinghozi ta mimovha ti pumbeka kusa xi hava xin'wana lexi nga endlekaka loko a nga loko va nawu wa xitaratu xiximiwa
1: loko hi lavisisa mufambisi wa movha nambi hi mufambi minenge mufambisi wa mabasikeni swithuthuthu ni swin'wanyana hi loweke a suka ku ndyangwini a suka le mugangeni hi ntsimatsima ni swihi leswi muganga u fanele ku va u endla swona leswaku hi lava ku tiva leswaku va hi marito man'wana hi xihi kumbe hi wihi ntirho lowu mugangeni u lavekaku ku va u endliwa mayelana ku va ku vhikeliwa ka timhangu ta movha ni mayelana ku nyika na nhlengelo wa kona
2: emugangeni hi ku rhanga na ku hlaya leswi ngo ku li hava phoyisa kumbe xi hava xifundza xa maphoyisa lexi xi tirhaka xi nga na mpatsano na vahanyi tiko hikusa a ku sungula ku tirha ka hina hi rhandza ku va hi patsana ni vahanyi tiko leswaku va hi ta hlula leswi ya ku biha leswi nga susaka vutomi ra mun'wana na mun'wana kasi hina tlhelo la hina hi vulavula ngopfungopfu hi tinghozi ta mimovha emugangeni hinkwavo lava va humeliwaka tinghozi ta mimovha huma emugangeni lomu va hanyaka kona lomuya ku na hosi la muganga handleni ka hosi la muganga ku na a swihobyana swa maphoyisa minkarhi yin'wani haya ya endla emareuniyawu leswaku va hi vulavula hi xuxisana hikwalaho ka ku va hi nga endla yini ku va tinghozi ta mimovha leti ti khipaka evanhu exitaratwini va luzekeriwa vutomi i xini lexi hi nga xi endlaka hi ku vulavurisana na vahanyi tiko i madyondzisele wolawa ya ku va loko va ri karhi va nghena exitaratwini va fanele ku va va tiva swaku exitaratwini mafambelo manene hi waha ya kona ngopfungopfu na vachayeli va mimovha kusa loko hi swichuvuka hambi vachayeli va mimovha lava minkarhi yin'wana va kumekaka ni tinghozi ta mimovha va huma mindyangwini i vanhu lava siyaka endyangu wa vona emutini leswaku va famba va hlota pan'wu kambe lexi endlekaka minkarhi yin'wana loko va huma ku va va hlota pan'wu a va ha vuyika hikwalaho ka nghozi ya mimovha hikokwalaho ha dyondzisa handleni ka ku va hi nghena ephakati ka muganga ku va hi dyondzisa swin'we na vahanyi tiko ha famba na makerekeni hi vulavula emhaka leyi ya ku va hi helisa etinghozi ta mimovha hi mpatsano hikokwalaho a ntirhokulu hi nga na wona i ku va hi na mpatsano na vahanyi tiko ku va leswaku va tinghozi ta mimovha ti ya mahlweni ku va ti pumbeka kambe hi nga naveli swa ku va ti khwela
1: leswaku va a xitshungu na xona xi fanela ku va xi hlengela
2: na xina xi fanele ku va xi hlengela hina vatsongwana lava yaka xikolweni va fanele ku va dara accompagnement hi vona va fanele ku va va heleketi va kongomisiwa endlela leyinene hi vona loko hi ya xikolweni hi ya dyondzisa na vatsongwana hi tlhela hi va byela loko mi fika le kaya hambiloko mi tshika mi huma kumbe na vhovo kumbe na mani loko leswi mi swi dyondzaka laha mi fanele ku va mi va gwela leswaku va fanele ku fambisa kwini eswitarateni hi nga vulavula hi machapelele machapelele ngopfungopfu na wona lama endlaka ku va a vanhu va chayisiwa hi ku kala va nga juvuki ematlhelo ma lavekaka ku va va ma juvuka loko va lava ku chapela switarato hi nga vulavula hi mafambelo swa laveka ku va na vona va juvuka emafambelo manene kusa loko hi le karhi hi famba switarateni a hi kwalikeri tlhelo u fanele ku fambelona sempe ku lava ku fambe tlhelona lexinene swa ku va u ta hambunyeta na timovha lowu nga phambeni ka wona kusa loko u ta ku sendzhaku se u nga ta wu vona se a dyondzisa hi ndlela leyi leswaku va tinghozi ta movha ku va ti hela hi fanele va hi endla yini kambe ampatsano na vahanyitiko swin'we na maphorisa hi lowu hi wu navelaka ngopfu swinene ku va wu nga va wu endleka hikusa xihava le hava tlhari lin'wana hi nga li tirhisa ku va hi hetisa tinghozi ta movha loko a nga li mpatsano na vahanyitiko
1: i xini lexi muhanyitiko a fanela ku va a endla xona loko ku fambeni ka riendzo la yena a tsumbula leswaku va mutleketli hi loyike a phuzaki mabyala hambi ku a tsumbula leswaku va a livilo leli a taku nari na rona hi leli yi nga la ku tlurisa mpimo nakona swin'wana swi ta ku na swi endleka i mpfumawulo a lomu mimovheni loko se va la ku kawuka va nga twiwi i swina nga swi endlaku hi xihatla leswaku va a kuma ku lamuleka
2: a lomu switarateni hi na mapostu ya maphorisa a loko a movha wu li karhi wu endza loko mutleketli wa li karhi a endza lomu ka xibombinyana kumbe a nga veka movha wihi na wihi a loko a tsumbula leswaku va a muchayeri wa movha a le ku phuzeni ta byala kumbe a fambisa movha na a khuluma hi telefoni a nga swi kota ku va loko a nyimisiwa a tlhamusela ephorisa leri mi yimisaka nkarhi wolowuyana loko a loko a le ku phuzeni ka byala a ta xixiwa a ya kambiwa hi michini loyi hi kambeku waswaku loyi a phuze byala kumbe a nga phuzanga loko a phuze byala a ta khatisiwa a tlhela a tsimerisiwa riendzo mayelano na mpimo lowu a nga phuza wo byala hikusa hi kwalikeri mpimo lowu hi nga mi dyerisaku a ku endza munhu kambe ku na mpimo lowu hi nge lowu se a wa ha dala ku va u nga continuarani leyi endzo ku nga lava muchayeri mun'wana wa movha a teka movha continuara hi tatsiya apaluxu eka vatleketliwa leswaku va loko va li karhi va endza xin'wana ni xin'wana xi kalaka xi nga fambi khwatsi emovheni a nga ve ku muchayeri wa movha a fambe hi ku tsutsumisa movha a nga hloniphi nawu wa xitarato a nga ve ku phuza byala a nga ve ku famba na khuluma hi telefoni swi nga kotiwa ku va ku guliwa maphorisa leswaku a movha loko a nga le ku tsumbuliwa a khipi matricula a zama ndlela ku va a nyikela matiko ka mapostu man'wana ni man'wanyana a nyikela hambi tinumero ta mapostu man'wana ni man'wanyana leswaku va loko ku ni a nchumu xa ku va xi paluxiwa swi nga kotiwa ku va va ma hi ku rhumela hi message
1: swi nga koteka leswaku va makhipa matricula hi xihatla ngopfu swinene na movha loku fambeni hikusa masiku ndzhaku a hi kuma matricula lomuya na ndzeni ka movha kambe masiku lawa tshuka mpela wu hlomela u kuma swaku a ku tsaliwanga nchumu xihundla xikulukumba ngopfu swinene i ku susana wa ha nghena swi endlisa kwini
2: a movha leyi ya ku tleketle vanhu hinkwayo i sindzisa ku va yina a matricula phakati ka movha yi tlhela yi na swa ku movha lowu wu teka vanhu va ngaki i sindzisa loko xi nga li kona i nga vita ku a wa khatisiwa loko
1: u
2: jambani hi nga hlaya leswi ngo ku na xikhatiso xi nga xi kumaka i sindzisa ku hinkwayo movha yo tleketla vanhu hi fanele ku va hi na matricula phakati hi tlhela hi na swa ku movha lowu u teka a vanhu va ngaki
1: marito gama u nga masiyaku tanihi ntsatsiyo ka vatleketliwa swin'we ni ku hinkwavo lava va yi nga vafambi lomu aswitarateni
2: lava ku atsatsiya eka vahanyitiko leswaku va va ya mahlweni va patsana na maphorisa leswaku va hi ta hehla tinghozi ta mimovha kambe ngopfungopfu hi lava ku hahlaya leswi ngo loko hi le xitarateni a hi landzeni nawu wa machapelele manene swin'we na mafambele manene loko hi lava ku chapela hi cukeni matlhelo hinkwawo hi cuka tlhelo la xidirete la xinene ni la xibaba hi tlhela hi cuvuka ngopfungopfu lela xinene leswaku va hi vona swaku ku ta movha kumbe a ku timovha a loko hi li karhi hi famba a hi fambi ni tlhelo hina la xinene leswaku va hi ta ti vhikela etinghozi ta movha hi ta ku va ku chayisiwa lava kwa tatiana kambe e kombela mpaluxu eka vanyi tiko leswaku va tinghozi leta ku ku chayisiwa munhu muchayeri wa movha ka mabaleka a hi swikombiteni ku va hi nyikele evuphoriseni leswaku va maphorisi na vona ma ta teka ma heleketa ka muti wa vuthithisi leswaku va munhu lweyi a ta hlamula leswi a swi endleke kalimam
1: u rhandzeke wa radio mozambique gimatalana nongonoko vhika le ku tenga lenake teke ni mabulo lama yelanako ni ku tlakuka kasi ka tinhlayo leti lanaku ni timango ta mimovha nakona xitshimatshima kona i ku va hi pumba leswaku va hi pumba rivilo hi pumba leswaku va hi veka mangwini a wutomi la vanyi tiko nyamutlha murhambo wa hina ive Claudio Masing wa kombisaku a wuphorisa ra xifundza nkulugasa yamkala kusalitsiwa ka roxitini botela wingsi rinene ka mitirho ya landzelaku

0: tuwele kwa kinyaveze la maputukeze.
1: Nmaila ni sikuleni. Aka ina imafenya intamo. Akuwe shikuwe mbushikotile kwe. Saisa kukwe itafika kwa sikula nyamona. Leshi shiza kisaka ilishwa ku asungu. Nkwa shamu sambiki. Shini kutwisisa ilishwa ku asikuli la 7 December. Lishaya kuyini. Inga sikuli li halona. Inga kuma antiiso ilishwa ku nkulule kwa tikula inala msambiki. Ifanele ya kuhi hukuma. Kasi naswona aku nyimi leswaku hi tiva leswaku aku khululeka ntsena a swi heleli a mintirho a yi heli a 7 December a nyimisa a nyimpi ya kulwa no koloni para ku khulula tiko kambe a sungulisa a xigava xin'wana xo xa ku yakisa tiko a swoswi a vantshwa va hina nawo nawo se va ni mintirho yin'wana ku hambana ni liya hina hi nga ve na yona ku khulula tiko inga ku yakisa tiko va fanele ku yamukela mhaka leyi hi ntshimantshima leswaku va nyika a lisima a nkhululeko wa hina a ku nyika lisima nkhululeko wa hina hileswaku wa swi kota ku yaka tiko hi tlhelo la ta cuma ni titshomba kambe swi hlaya leswaku hina vatolo hi fanele ku nyima hi le kule hi fanele ku ti vonela hi ku sa loko hi nga kongomi hi tirhani lavantshwa na hina ha hoxe hi nga ti prejudikala vutomi la hina hi fanele ku kongoma hi tirha hambiloko lavantshwa va swoswi vona va fanele ku kumeka phambeni leswaku Devin xa ri na vanguard mas no xitemu xita ri na retaguarda segura no sentido ya ku hi swi kota ku va kongomisa leswi swi nga tshuka ive swikanakaniso eka vona mas na hina na hi mahaxo karhi kasi ku tihlayisa hikusa loko swi nga ri xitano hi nga hantla hi titsimirisa a vutomi leswi Xikwembu xi hi nyikeke lona
2: a ku tihlayisa swi ni tikelo ngopfu swinene a clean tani nhlangano hi wani maprojeto a nga na wona ku seketela valwi va nyimpi yo khulula tiko
1: hi ntumbuluko wa aclean yi na huma kungu aclean wa hi hlohlotela leswaku mun'wana mun'wana wa hina a ma hi xo karhi kasi ku yantswisa a matshamelo ya yena naswona hi minkarhi yin'wanyani swa kumeka swipfuno leswi aclean a hi nyikaka hina swirho swa yena leswaku hi tipfuna kasi a ku ve ni hi yantswisa a vutomi bya hina
2: tani xirho xa aclean ku titwa tihloniphiwa timfanelo ta wena
1: a tiko la hina la mozambiki li henhleni ka swikarhati manje a ntiyiso swa ku mfumo wa lwa ni ku zama leswaku ngi hi nga kuma matshamelo manje ndzi la ku tsundzuka a marito la ndzi nga matwa hi mufi Julius Nyerere a xitadiyamu xa siku la ku huleliwa ka nkhululeko loko a te mozambiki xa ni marito a ndza ha li jove hi ntamo kambe loko se ndzi ya ndzi kula ndzi vona leswi swi humelelaka hi ku ndzi swi twisisaka leswaku a la ku hlaya leswaku a swi nga ta vevuka a ku yenca hinkwaswo leswi nga makungu kambe swi lava leswaku hi tiboha timbilu hi lwa na swona
2: i marito muni ya ku gamasa mukana va la ku va muka mavula mayelana ni ku kulungela lesiku leli ni tindlela leti ni fanele ku va leya mahlweni li vekisiwa hi tona ra vunene la mundzuku la tiko
1: a lexi ndzi nga xi siyaka haleni ku kota xa ku gamesa i ku ya mahlweni hi hlohlotela lavantshwa a matshamelo ni macincelo ya tinguva ma le mandleni ya lavantshwa ntawuni lavantshwa va fanele ku boha mabandi matiya vaxisati va boha a tunguti tiya leswaku va lwa ni vusweti la tiko na hina lavakulu hi fanele ku va seketela hi va nga hi leswi ni nga vula swona ndzi tlhela ndzi kombela ngopfungopfu ka va nguva ya 26 December leswaku hi zama ku maha xo karhi kasi ku hi tihlayisa hikusa loko hi nga tshama hi ku ha mina ni dya lexi se ni nga xi tirha tolo hi nkama wun'wanyani hi ta sungula ku vulavula hikusa a swi nga ta ku enela kambe loko u engetela hi ku tirha u maha xo karhi lili rito loko la ku kuma xo karhi maha xo karhi ntaw a hi pfukeni va ka hina hi seketela majaha ni tintombi hi li karhi hi tirha na vona hambiloko vona va li phambeni kambe ku yakisa tiko na hina hi fanele ku maha xo karhi loko ha li kona laha misaveni
0: hi ku landzela i bula ni xirho xa vurhangeli ka xiudyana xa valwi va nyimpi Gabriel Makanza a hi hlamuselaka leswi mintirho i nga karhi hi fambisa xiswona ku seketeleni ka valwi va nyimpi yo khulula tiko ni valwi va nyimpi ya ku vhikela tiko lomu xifundzankulu Gaza
3: a mintirho ya famba hambiloko swirhalanganya swi tala kambe yona ya famba leyi yi kotekaka ku yi famba hi vulavula hi timhaka ta ku humesa a nchumu xa wuqala inga ku tsarisa vakombatenti lava kalaka ku nge se na titsarisa hi vulavula hi ku nyikela a makartown para vakombatenti va tibala swaku i va mani hi vulavula hi ku fambisa a swikombelo kumbe maproceso ya ku vi.

0: vekisa mapesa ao hi vulavula timhaka ta ku a va kombatenti va kuma a timfanelo tin'wana na tin'wanyana leti ti va lumbaka, kambe swirhangalanganya swi ta va swi tele hikuva swi kona leswi swa hi karhatelaka ngopfungopfu ka ku landza maphurojeto ya vakombatenti lani ka ku pfunisa swin'wana na swin'wana leswi vakombatenti va swi kotaka ku tiendlela hi voxe na va ringaniwa hikuva va tibindzulela a swa ku tala ka mitirho leyi va yi tirhaka siku ni siku. Leswi hi xirhangalanganya xikulu kumanaka na xona, kambe a guverno kumbe ministerio a yi khotsanga mavoko ya teka ntirho u ya mahlweni hambi swi karhata, hi ni ku tshemba swa ku hi ta hlula loko hi kontinua ri patsanile hi ndlela yin'we ya ku hi hlula xirhalanganya lexi. A mapesa na wonavo guverno wa swi kota ku hakela, wa ha fikisara funsi ka swikombelo leswi va vekaka hambi swi hlwela kambe swa humelela. Mafikisara wa mapesa i xilo xikulu na xona lexo lexi kumekaka.
1: I vakombatenti va nga ke va balisiweke ku ta fika sweswi va pfunekaka hi mapesa.
0: Lexi hi nga na xona ka sweswi swa ku a va lweli va nyimpi hinkwavo ni vila Professor Tikaza lava va nga lwa nyimpi ya ku hlula mukolonyi hinkwavo se va ni mapesa ya vona hinkwavo va hola. Ntsengo wa vona a Professor Tikaza yi ve rejistara ni vila province ya 328, kambe ku famba ka nkarhi se va hisile ku tala ka vona.
1: Hi maphurojeto muni ma nga karhi ma landziwa ku va seketela, i swini swi endliwaka sweswi ntshimantshima?
0: Hi swona leswi swi endliwaka sweswi ntshimantshima kona i ku a vakombatenti va veka a maphurojeto ya vona lava va ma vonaka swa ku ma nga vo kombisa ne swa ku va nga ma endla se na ma vilela timali ta ku karhi. Se a mfumo wu tshama wu sencha swa ku hi lihi phurojeto leli ya kunenenene li nga fambisaka ku a kota a ku bindzula a tlhela swi kota ku hi phurojeto leli a tlhelisela mali liya a nga yi lomba swa ku ku ta bindzuleka van'wanyana. Hi lava ku londzota nkarhi lowu swa ku lava nga ni malembe ndzhaku va nga yi kuma va ya mahlweni hi ku va ya va hakela leswaku van'wanyana va ta kuma ku va kuma ku pfuniwa na vona ka maphurojeto ya vona leswaku kutsongokutsongo ya mahlweni hi hlula xirhalanganya lexi xa ku pfumaleka ka swipfuno laha swi lavekaka kona swa ku vakombatenti va ti endlela maphurojeto ya vona. I maphurojeto ya vuxavisi ya nga commerce ku na ra agricultura hi matelo maphurojeto swoswi ntsengo ni nga tshika ni phazama ku hlaya swa ku ntsengo wa ku karhi, kambe vakombatenti va na maphurojeto hi ku tala ka vona ni nga peta leswaku ta kuma ku swipfuno kambe swa ha karhata ngopfu.
1: A mbulavula hi timhaka ta mapensao i vakombatenti va nga yi kumbe tixaka ta vona sweswi ti pfunekaka?
0: A vakombatenti lava kumaka mapensao apensao ni kumbe hi kombatenti directament yena wa kona hi fanele leyo a faneleke ku yi kuma loko a kuma karhi ra se a lunghisela timhaka ta kota kuma ku hola pensao hi ku landza ku la ka kombatenti a kuma a pensao hi ku peta a process. Se a mapensao ma hambana ku lava va nga va veteran for example lava va nga lwa nyimpi ya ku hlongola mukolonyi Mozambique va kuma a pensao leli va nge bonus de participação. A vakombatenti lava va nga lwela a ku tiyisa tiko a nga soberania ni lava nga lwela demokrasia a Mozambique va kuma a leswi va nge i bonus de reinserção social loko a tirhile malembe ya ku fika manharhu ku ya fika ntlhanu na mune kambe a nga kumananga ni ku lemala. Kasi lava nga kumana ni ku lemala hikwalaho ka ntirho lowu wa wu sontshwa va ni fanele ku hola a mali leyi ya ku lemala va nge i person de invalidation loko ku lemala ka yena ku khawundiwile hi maendlelo ya vadokodela lava swi tivaka ku khawunda swona swi fika lava nge 20% de desvalorização hi xiputukezi. Hi leswi swi endlaka ku a kombatenti lweyi a kuma ku nyikiwa mali leyi ya ku bala swaku i kombatenti ko deficiency se ni karhi tan'wi la kona lela li kumaka hi lona leli li faneleke ku a nyikiwa lo li balaka swaku i kombatenti ko deficiency swi na swona. Se swi fambisa leswo a mapensao ma huma hambi ma hlwela kambe ma huma. Se a va ku ni ku kombatenti a luza ku ni mfanelo ya ku tenga nyikiwa a subsidio funerale na yona ya nyikeliwa hi nawu kombatenti a kuma mali ya 20,000 para kula a familia ne a ndyangu wa tixaka ta kombatenti ti kuma mali ya 20,000 loko yi nga ni leswo ku lava ku tsutsumisa ntirho wa kona wa ku lahla kombatenti ku hi tsutsumela ku nyikela a xigotswa a nga xa ku lahla xana nga ka xa loko hi suka lano se va ta lunghisela maphepha va ta kota ku nyikiwa leyi saleke hikuva swi endlaka leswi mali kola na kola na yona a yi kona se ku endliwa mintirho ya ku tsutsumisiwa ku a nga lahliwi hi tihlanga kombatenti a lahliwa hi matshamelo manene se hi ndzhaku ku lunghiseriwa maphepha ya ku hakeliwa adirese wu la hakela aka xangu lowuyani ka empresa leyi yi nga ko va nga vumbana swa ku va tirhisana se hi ku landzela hi hakela mali leyi salaka ya dash mil a wona ka xangu u vhama ku fika a dash mil se ku swima hi saleswo a xirhalanganya na xona vu xa ha kumeka ka kolano ka ma-district lawa a vukulani hale kala ku ni nga kumeki ku tshandzavu ka kolano na kolano ku nyikela aka xangu yi fanaku ni ma-district ya Masanjena ni man'wanyana swi nga ha endleka kombatenti a lahliwa hi tindlela ta ku kala a nga pfuneki xipfuno lexi kambe ma-district ya ku fana ni Xibutu, Mandlakazi, Xokwe, Bilene ni Masinjiri a swi kota ku fikisa swigotso leswi hi xihatla ma nga ve mabalani ko va ni ma-district ma ngakinyani hikala ku hi nge se na swi kota ku ma tendera hi lani na hina vinga naveleko kambe a hi ku ruzaranga mavoko ya kona ni ku lwela ku a swi ze swi pasa hinkwako swi famba hi laha swi lavekaka ha kona
1: loko kombatenti la ku karhi li tshika li khomiwa hi mavabyi ya ku tika la ku kuma nseketelo
0: a ntirho hileswaku a ministeri yi ve ni ku patsana ya ku kuma nseketelo ku hi ve ni ku patsana ni ministeri da Saudi ministeri dos kombatenti lani va nga ve ni memorando leyi hlayaka swa ku lavaka ku hi wa thatu kumbe quarta feira hi kuma parada unika leswi swi endlaka ku a kombatenti a nge se na fikeliwa hi siku la ku ya xibedhlele a fanela ku ya ka medico a marikarhi a xibedhlele swa ku hi quarta feira la ku vonana ni medico a va medico va ti nyika nkarhi wa ku va mutendera kombatenti va maha swikambelo leswi swi lavekaka ka leswi a ti vekaka swona hi leswi swi endlaka ku kombatenti se va nghena va tiva swa ku a ni mhaka leni va mi nyika leswi swi lavekaka swileleto leswi swi lavekaka ku va a swi landzelela swona swa pfuna ngopfu swinene ku hambi a nga se na swi twa swi kula tlula mpimo kambe va swi kota ku va tsutsumela ku ya kona va pfuneka hi ku tiva swa ku va fanele ku hanyisa ku yini ka matshamelo lawa va nga ta ve va ni ka wona se wa famba mfambo lowo hambiloko ku ni xin'wana ni xin'wanyana lexi xi kumekaka xi karhata kolaka ku pfumaleka ka mimirhi sobretudo leswi nge mimirhi ya specialidad ntawu se swa tshika swi karhata kambe ministeri da Saudi na yena la sekuriza ra mavoko ya ha ku ntwino ra yilwa ni ku lunghisa mhaka kona leswaku kutsongo swi ta koteka ku swi za swi fika la swi lavekaka ha kona
1: hi tini timfanelo a tixaka ta kusuhani vulavula hi vana nsati ta kombatenti va nga na tona timfanelo
0: a timfanelo ta vana va ni fanela ku hantla va kuma a ku nghena swikolweni ka tidyondzo va ni timfanelo ta ku hantla ku kuma ku wupfisiwa ka makursi ya ku karhi laha hi tirhisanaku lomu ka gaza ni FPLAC delegation de gaza hi tirhisana tambe ni xitututu swin'wana ni switututu swin'wanyana swa swi lombaka a mfumo swi kotekile ku va kuma tidyondzo a ta ku wupfisiwa hi mintirho ya ku karhi hi vulavula hi electricidad ni tin'wanyana tikursi a le xitutu industrial commercial set decembre swi kotekile ku va va wupfisiwa hi mintirho ku ta ku dyondza mintirho ni ku endla mintirho leyi a FPLAC delegation de gaz kamari ya electricidad refrigeration a nga ku lunghisa makonjeladori ni ku ni majilera ni mari conditionado hi vulavula hi mintirho ya ku penda tiyindlu hi vulavula hi mintirho ya ku lama tinsimbi hi vulavula hi mintirho ya ku tlhavanyata tintambu ta magezi ni mintirho yin'wanyana leyi endliwaka leyi na vona va yi navelaka swa ku swa ringana ku va swi kota tambe ha va rhumela vatsongwana va vakombatenti ku va le amanika xigodole lembe rin'wana ni rin'wana hi rhumela entreset a nove ku ni malembe nga kosikela ku le a ku rhumela dash 15 swi fambelana ni matshamelo ya xitututu a le xigodolo manika va famba va wupfisiwa hi mintirho ya ku fana ni ya group equaria va wupfisiwa hi mintirho ya ku fana ni fambelani xa xitawu tourism a nga mintirho ya vuvhakachi ni communicasa va nga mintirho ya ku tiva ku hlamusela a marito ya ku karhi ka van'wanyana vanhu se va wupfisiwa tindhawu leto va wupfisiwa vana va kompetenti kansin superior balaya ya spol akademi ya militari yu timfanelo leti va nga na tona vana va kompetenti va ni mfanelo tambe ku va kuma a ku kahlela ku tenderiwa swikolweni a swibedhlele loko va tshika va khomiwa hi mavabyi a nga Ah, mashina ni vatsongwane lava fanelaka ku swi tiveka swa ku a mandleni ka kombatenti hi kunenenene na va ni malembe ya ku fika tedzo hi 21 va nga chumela malembe ntlhanu ni manharhu kumbe loko a ni xikolweni xa ku fika ka tidyondzo ta 12 a nga desima segunda ku laveka nhani malembe ya ku ya fika temachumamambirhi na lin'we loko a ngani leswo loko u tshika ntsongwana wa kombatenti a ha kumeka mandleni ka yena ku ya fika machumambirhi ni ntlhanu malembe swi vula leswaku ku laka nhani xikolweni xa tidyondzo ta le henhla nga nsini superior leswaku a ta kuma ku pfuneka hi timfanelo leti tin'wana na tin'wana leti nga ti hlamusela lawa mabolsa lawa hi ku khulumaka wona lawa hi va ma kumaka vana va kombatenti ni ku ni timavhaga lawa va ma kumaka swikolweni pura va nga kumaka a ku dyondza ni ku va pumbeliwa timhaka leti ta matrikula swikolweni hinkwaswo leswi va swi kuma loko va ni ka swigava leswi ka tintanga ta vona vana va vakombatenti se vana va kombatenti va ni timfanelo leti a va sati va vona hi tlhamusele nkarhinyana ndzhaku swa ku va ni mfanelo ya pension de sobrevivencia loko a tshika kombatenti a loza va ku pfuniwa hi timhaka ta ku va kota ku lahla a kombatenti a nga mufeliwa wa vona loko a tshika hi luzekelo hi leswi swi endlekaka nga timfanelo ta tixaka leti ti nga kusuhi ni kombatenti ni swin'wanyana leswi swi tsaliweke ka mukhwepa lowu nge xitatuti to kombatenti ni regulamento la kona hi leswi swi landziwaka ku va timfanelo ta vakombatenti ti landziwe ku mun'wana na mun'wanyana eka matshamelo ya yena a ta ti khala ka swa ku karhi hi swi landza na hi landza a minawu leyi tsaliwaka eka xitatuti to kombatenti
1: hi kongoma magamo hi vulavula leswo na le ka vhiki loko ku lunghela 7 ka Setembro i mintirho muni yi nga karhi yi endliwa ku va ku seketeliwa kumbe ku tsakisiwa kumbe ku nyika a nkhuvo a valweli va nkhululeko
0: hi swona tanihi laha hi tivaka kona loko seketela ku tlangela vakombatenti i ku sungula hi tiva swa ku kombatenti a ni lisima a lisima la kombatenti kombisa ku sungula hikuva a mintirho ya yena yi tiveka swa ku i swini kombatenti a nga swi endla ha yini hi ni 7 December leswaku a vantshwa lava nga kona swoswi va swi tiva ni vatsongwana va hanyaka swona va swi tiva na van'wanyani va nga ni tintanga ta ku va nga tswaliwa ndzhaku ka loko siku leli li encekile se hi ku kombisa lisima la yena aka xitshungu a nyikiwa nkarhi leswaku a ti vula swa ku mina kombatenti ndzi tirhi leswi na leswi bonga fundzi naswona ni mintirho ya vakulu leswi va swi kotaka ku tshama na vakombatenti va vutisa swivutiso leswaku karhi swin'wana va swi twaka ndzeni ka xitshungu kumbexana ka sociedad para leswaku sociedad kumbe xitshungu xi swi tiva swa ku mintirho ya kombatenti leyi na leyi na leyi na leyi yi fambisi leswi na leswi ni leswi se hi ku nyikiwa lisima la kona ku paluxa matimu ya kombatenti ku landza swoswi hi vulavulaka lani ku khetiwe vakombatenti va ku karhi va kongomaka maputsu laha va nga ka festival national du xikombatenti va tlhangana ni valweli va tiko va maprovhinsia hinkwawo ya musambiki leswaku va tlangela lisiku la nyamuntlha se hi leswi swi endliwaka ku seketela ku tsakisa a vakombatenti ka masiku ya ku fana ni wola
1: almabulu hi nga ve nawo na Gabriel Makanza wa xudrana xa valwe va nyimpi lomu xifundzankulugaza loko a tlhamusela mintirho ya ku hambanahambana yi landziwaka hi mfumo ku seketeleni ka swirho swa xudrana lexi migengeni ya ku hambanahambana mikiseti wa ku rhendzeka igemeta kola a nongoloko lowu wa vukulu bindzuliweke wu tlhela wu kombisiwa ha Francisco Nsimbini ka vukhandlisi la Amara Buduya kusukela emisoro provincial ka Gaza.

Mahungu ya dzonga kateku mukombisi Bonifacio Novela. Mfumu lu tresaka ekutula 700 mili wa tipitikali akuwa kulanziwa makungu ya kuseketela kali kavaluli nyimpi ya uchusatiku ishimishifunza nkulu Gaza. Kuni nchayu ya chome wa maprojetu na lingwe. Mangatapunaka nchayu yofana ya valuli wa nyimpi ya uchusatiku lana wa zibililwei vaya mkelekeka nchanchaye. Timali tukilagaka 50 mili kwa fika 120 mili wa timitikash akwa kulanziwa makungu ya kwa mbana mbana lawa maseketilu waka shukwa maasha chuma ya kwela na nikutisisa akurula hambeni mpatsanu atikweni icho waka fundu dapash I reconciliation national. Makungu lawa masanguleke kuwa kuni nseketilu wazibili lwe matalanza mintiru ya taurimi ufui ambi ni kulanza etamitengo. Na awulawula swanga mkombisi wa sekretaru du Estado ka Gaza, murangili wa shenge isha kulanza eta utsamseke angabe ambient ka Gaza, awulili leswaku sekretelu lo wa mfumu, unavela kuwa kambe kutawa kuhuteliwa aku kuvulawuliwa he matimu ya tiku, he lava angakali kavalweli wa nyimpi ya uchusa tiku. Leswi swi nga ta kotaka akuva swi siya aumboni atikweni. Xipfundza xa ka mapayi kane ku tsondzoma eka ta mafambelo ka switarato swinyingi ndzhaku eka ndhambi hambi ni timpfula leti ti vonekeke ku sunguleni eka lembe hi nga ka lona. A mafambelo ka xipfundza lexi xa ka mapayi swo koteka ntsena ka mimovha leyi kotaka ku bakanya a xipfunyi kuva ifamba kati ndhawu leti ti vonekeleke hikwalaho ka timpfula. Murangili wa shenge xa ta makungu ni uyake xipfundza xa ka mapayi a nyikeleke mahungu lawa a tshembisile leswaku hambileswi ku nga ni matshamelo lawa ya ku tsondzoma swa koteka ku va kutsongo ha kutsongo ku yiwa eka muganga liyana hambileswi swi kalaku swi nga na byali. Lucas Chuka a xungetile leswaku makungu ya ku va ku lulamiseliwa switarato ka xipfundza xa ka mapayi hi lawa ma landziwaka na ku xungetiwa ngopfu switarato leswi swi kongomaka mgangeni ya le kahariyani na xidulu mafasitela hambi hoxani le ahokweni ni nhlekani lana mitiru itaka na yilandziwa ka miganga leyi. Vatirhi vambirhi va xiyenge xa tawudawu xifundza nkulu Maputo va hlongoliwile lembe leli hi nga ka lona eka lava va 35 lava va hehliweke akuva va landzele amitirhu ya uhereki ni uhombuluki lowu tala ka matendelelo ya timbabyi lomu swibedhlela. Mangu lawa ma nyikeliwile hi murhangeli wa tawudawu xifundzankulu Maputo Daniele Chamane. Daniele Chamane a paluxile mahungu lawa eka nhlengeletani ya xiyenge xa tawudawu igameke wa sithathu lweyi xifundza xa Matutwini. Xifundzankulu Nyembani chomi wa magidi nan'we lava tirhi lava va nga ta tshukaka va nga kumi nseketelo hikwalaho ka xiubyana ENSS hikwalaho ka ku tikomponi va tirhaka ka tona ti nga heleketi timali leti va tsemiwaka a ku va ta pfuneka ka vumundzuku bya vona. Ku livuwa leswaku ku ni tikomponi tinyingi le xifundzankulu Nyembani ti kalaku ti nga fikisi a timali tsemeliwaka vatirhi ku va ti heleketiwa ENSS timali leti ti nga kotaka kuva va kuma nchachazelo ka loko va le ka nkarhi wa ku humula hambi ka swikarhato swo tala. Ntalo wa tikomponi leto leti ti yelanaka ni ta mabindzu ni ta vuhoneleli ku vulile Irindina Tayimu wa munti ENSS xifundzankulu Nyembani. Man'wani mahungu hi nga na wona maxungeto swa ku mfumo wa lomu tikweni ni wa America itisisa antirhisano eka ku seketela hi swifihlulu eka vatsongwana lomu swikolweni a xifundzankulu Maputo. Ndzeni ka makungu lawa ku tirhisiwa ku tlula 40 miliyoni wa timitikali mali kongomaka ku va ku seketeliwa a swikolo a nga ri swi ngaki swa xifundzankulu Maputo lana ku nyikeliwaka a swifihlulu eka vatsongwana ku kota va nga duki ku ya xikolweni. Makungu lawa ma pfuna eku tlula 17 mili wa vadyondzi ntalo wa vona va nga ka matshamelo ya ku vilela emindyangwini ya vona eka swifundza swa Magudi, Manyisa, Muwamba na Matutwini eka mpfhuka wa
ntlhanu wa malembe na lin'we kusukela ka lembe la tolo. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo a vuleke mahungu lawa a vule leswaku vatsongwana lava hi lava va kumaka amphamu a ku kota va tlhatheka a ku va va ya exikolweni ndzeni ka makungu ya mfumo ya ku va ku lulamiseriwa vumundzuku bya ntsongwana. Mungiseti Eve Mahungu ya Dzonga ka tiko.